FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng paro pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan paro pangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag uuma kundi in ang mga qualified ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatho opisina ng Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub, pumupagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro kay kon rehistrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Polycotton, 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakay ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
5: ACS.
6: Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam ng palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music. Music Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500!
7: DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
6: DTX 500!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Madalas nating naririnig sa ating talakayan ang salitang inflammation o pamamaga. Ngunit ano nga ba ang inflammation? Paano ba ito nagsisimula? Ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan? At paano ito maagapan ng DTX 500 at Mighty C? Kasama natin muli si Dr. Farlan Sindak dito sa ating DTX 500 at
6: Mighty C Health Alert.
5: Bago tayo pumunta sa ating topiko tungkol sa inflammation, remind ko lang po kayo ha, sana ay nakainom na po tayo ng DTX 500 at Mighty C na tamang-tama na pangontra sa topiko natin ngayon.
6: Inflammation, Sir Ted, ang tawag sa nangyayaring process sa ating katawan tuwing ito ay nakikipaglaban sa mga factors na sumisira dito tulad ng infeksyon, injuries, at mga toxins.
5: Yes.
6: Nangyayari ito upang mapabilis ang recovery ng ating katawan.
5: Tama, Dr. Far. Sa mga panahong nasisira ang selula ng ating katawan, ito ay naglalabas ng mga chemicals na nagbibigay hudyat sa ating immune system bilang response sa injury.
6: Yes.
5: Usually, Doc Far, ang recovery period ng katawan ay umaabot ng ilang oras hanggang ilang araw eh.
6: Yan ay kung acute inflammation, Sir Ted. What if tumagal ito? Dito napapasok ang kinatawag nating chronic inflammation.
5: Oo.
6: Ang matagalang pamamaga ay may kaakibat na pinsalang dala sa ating katawan, so hindi siya maganda talaga. May mga research studies na nag-uugnay sa chronic inflammation na ito raw ay ang rason na pwede kang mag-develop ng asthma or even cancer. Sir Ted, dapat sapat ang iniinom mong DTX 500 at Mighty C araw-araw upang maiwasan ang chronic inflammation. Take note po, ang DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties.
5: Exactly, Dr. Far. So malaking bagay talaga, Dr. Far, na makontrol ang inflammation. Okay lang ha, pag ang inflammation nangyayari sa labas ng katawan.
6: Yes.
5: Kasi mapapansin ka agad, what if nangyari ito sa loob mismo ng ating katawan? Para mayroon kayong internal protection, dapat DTX 500 na may mataas na antioxidant level at Mighty C na alkaline vitamin C, para maiwasan ang chronic inflammation.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! DTX 500!
6: Madali lang naman ma-determine kung acute inflammation yan eh. Dahil ito ay may mga noticeable na mga sintomas na gaya ng pagkirot, pamumula at pamamaga. Ang chronic inflammation naman ay katulad din ng acute inflammation, ngunit may kaakibat na panghihina sa bahagi ng katawan na apektado. Pwedeng magkakalagnat at pabalik-balik na kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon. Ang tagal, di ba? Kaya
5: tagal.
6: Mas maganda na regular kayong mag-take ng DTX 500 at Mighty C.
5: Sa anumang klase ng pamamaga, Dr. Far, epektibo ang tandem ng DTX 500 at Mighty C. Kasi unang-una, pinoprotektahan ng DTX 500 ang selula mula sa paninira ng mga free radicals. Ganon din ang Mighty C na nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system laban sa mga bakterya at viruses na pwedeng umatake sa iyong selula.
6: Tama, Sir Ted. Kaya ang DTX 500 ay sagana po yan, ha?
5: Oo.
6: Sa mga flavonoids, polyphenols at mga phenolic compounds na kinukonsider na mga anti-inflammatory agents. Ganon din ang vitamin C na makukuha natin sa Mighty C. Kaya hindi ako magsasawang i-remind po kayo ha, na uminom po nito araw-araw.
5: Dapat lang talaga, Doc Far. Yung DTX Coffee Mix, Doc Far, na palagi nating iniinom, di ba? Mayaman din yun sa antioxidants. So it also has anti-inflammatory property.
6: Tumpak, Sir Ted. Kaya kung mahilig kang magkape, piliin mo na yung kaping makakatulong sa katawan mo. Kaya dapat DTX Coffee Mix para sulit na sulit.
5: Oo, the best. Naway may natutunan po kayong aral sa aming talakayan. Hanggang sa susunod, mga masugid naming tagapakinig, ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
3: DTX 500!
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi yung radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 11:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Karuyang paghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder, bisan diri na kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Radio station BTSN 00P.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DGX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAT value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DGX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio,
6: favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Mga kababayan, alam niyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
1: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
2: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
3: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
3: testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad?
7: Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan.
6: Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ng mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang inyo pong mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, sino po sila?
1: Si Miranda po.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Miranda.
0: Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Si Miranda po.
0: G.
1: Oo.
0: G.
1: Walang 35-21 dito.
0: Taga saan po kayo, Nanay GG?
1: Escalante. Negros Occidental.
0: Okay po. Okay po, Nanay. Nanay GG, ilang taon na po kayo, Nanay GG?
1: 54.
0: Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, 2 buwan.
0: 2 buwan na. Opo. Naubusan ng stock po dyan sa inyo sa Escalante.
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-in-1 lang ang hinahanap namin.
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So,
1: sa Roy Pharmacy, wala.
0: Wala din po sa Roy Pharmacy. So,
1: 14-in-1 lang talaga.
0: 14-in-1 lang talaga yung meron dyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po, Nanay. Ha? At, Escalante. Wait lang, ha? Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Public, sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1.
1: Wala talaga.
0: Okay. Tapos, wala din po sa Easy Lumanog Pharmacy. Sa may public
1: wala.
0: Market din po yan.
1: Wala.
0: Opo. Yung ano, yung T2JK Pharmacy.
1: T2JK, wala na po. Matagal, wala.
0: Matagal na din, wala na.
1: Wala
0: so,
1: na.
0: Oh, yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros.
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1. Wala po ng ating...
1: Saka sabon.
0: Saka sabon, wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng ano? Mm-mm. Nagagalit na si Nanay GG. Ha? Hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1. Hindi pa. Wala pa kasi. Opo, opo. Sige po. Sige po, sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1.
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom nun?
1: 2 months.
0: 2 months na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Ayun, pagtulog.
0: Okay na yung pagtulog po ninyo? Oo. Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun.
1: Pagpupo, ipingan, minsan dalawa, tatlo, nakataan.
0: Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, Nanay.
1: Oo.
0: Okay po. So, ang gusto nyo na ngayon, na matikman, na masimulan, yung ating 25-in-1. Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika dyan sa inyo.
1: Wala. Lagi lang daw po mo nag-order.
0: Ah, nag-order na, pero hindi pa rin na, ano? Okay. Sige po. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54.
0: Tama po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang sumasikip ang dibdib. Alam po kayang yung rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee ang pwede po sa kanya. Kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1 at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin.
1: 25-in-1.
0: Opo. Meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo. Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating inumin, painumin sa kanya.
1: Ano po yun? Pati yung sakit ng balakang pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman, available po yung kumbaga pwede po yung ating rice coffee.
1: Po yung alaga ko eh.
0: Tama po. Mas maigi nga po na
1: sa
0: dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po nakakatanggal po kaya.
0: Ganon din po, Nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks,
0: God. Okay po. Alam niyo na po ba nakabili na po kayo ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya. Kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Yung itsura
0: po. Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, RISE yung spelling. Kasi yun yung dapat nating hanapin. Kasi sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo bili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling, yung po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin niyo po yung alaga po ninyo, 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Po kaya
0: balitaan niyo po ako, Nanay, Nanay Flor.
1: Kapag ko po kayo, kapag si pabibilhin ko na po, yes, ng rice coffee yung mga alaga ko.
0: Tama po. Kapag si Nanay po,
1: isang Alzheimer at saka isang rheumatism.
0: Okay, sige po. Yung rice coffee po, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito, malaki po yung maitutulong nito sa atin.
1: Sabihin ko po sa kanila.
0: Sige po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatong dunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. G Radio San Miguel. Tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Tagasan po si Tatay Johnny.
1: Sa Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box na? Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tatay Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang aramdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung benepisyo noon.
0: Ha?
1: Yung mga benepisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... Ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Mga ulcer, kung ano-ano na, may... Ano?
0: Opo. Pero...
1: May... Opo. UTI pa.
0: Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tatay Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung ano, yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tatay Johnny. At least po, opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay Johnny, hanggang ngayon?
1: Oo, pinagpatuloy kasi sa online mga online ako makakabili. Sabi mo, nandito sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Usailan.
0: Ah, okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Oh, pero malapit na yun.
0: Opo, opo. So, doon na po kayo, so, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Oh, pag, ano, makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon, nandun na yung nasabon at saka, no?
0: Yes po, Tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Naririnig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ah. Lanao.
1: Oh, sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili noon, Tatay?
1: Oh, kasi naririnig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaitan.
0: Apo,
1: pero hindi ko pa napuntahan.
0: Apo. Sana po mapuntahan na po ninyo, Tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, i-try ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Tama po. Tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee,
1: online,
0: may additional.
1: Oo. May additional. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabili ako nung sa ano, Siape, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 20, 25 in one at saka 14.
0: Dalawa na po.
1: Oh, dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, dapat meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee. Tama?
1: Try ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At, kaya, sana po ay may pagpatuloy po ninyo at sana meron na talaga po dyan sa inyo ng adi po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po. Kasi, KWD, kasi ako, mahirap talaga magpunta doon sa Bilambayan.
0: Opo. Bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na, hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So, dapat talaga, dyan na po sa inyo malapit yung atin po namang rice coffee. Ano? Tama po, para hindi na... although sa ano naman, sa online naman, mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo.
1: Arcade na lang.
0: Oo nga.
1: Pero kaiba-iba kasi presyo.
0: Opo.
1: Nakabili ako doon sa TikTok. Mm-hmm. Mahal. $4.58.
0: Mm-hmm. Tama po. Dalawang
1: bag.
0: Tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, nakatatlong order ako sa Siate kasi pang-apat na box na itong iniinom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 22 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagadaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Sakto yung tamis. Tama po. Tama po, tatay. Tama po.
1: Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi, 16 lang yata yung ingredients na. 16 grams lang. Maliit.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung... dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Doon sa malaking baso na yun, yung 25 na, hindi ito mabibitin. Tapos ito, masarap.
0: Masarap, tama po.
1: Hindi nakakataw kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Ang epekto po noon, halos pareho lang naman. Yung dalawang yon kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin.
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po yon?
1: Nakalimo sa tunyo. Sa pagadian yon sa 0.0106.3.
0: Baka po hindi po sila live. Pero dapat po live dapat 'yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Kung ako nakatawag, hindi na kung tawag sa iyo, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo yung una kong subok.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Tama
1: kasi, yung umpisa, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, bakit kaya hindi sasagutin? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mm-hmm. Nabibisi.
1: Iba siguro ang oras nito.
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nag-disturbo sa mga alas 12. Hanggang sa naka-edit na lang ako, hindi rin ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na.
1: Buna
0: na. Di ba?
1: Mamimiss mo din yung boses mo. Loko-loko din ako.
0: tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kasi ako makapag-live dito, hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon. Na live po ko. Yes.
1: Baka sa susunod na raw siguro, sa pag-uusap natin, baka ma-live na yun sa doon sa pinapakinggan namin na istasyon.
0: Tama. Baka po, tatay.
1: Yung maririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa tingma, makikipit sa gabi.
0: Opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi no, nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo, doon sa Ligan, sabi ko, ang layo-layo naman, mahal-mahal naman ang pumasay. Tapos sa Lanao, maraming pariho din. Kung magtra-tricycle ka, 100 din ang pamasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Hindi ko kawawa. Yung ano, sa online na lang ako kasi mahal-mahal yung pamasahe, pagkain pa.
0: Tama po.
1: Ayaw na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakasawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Oh. Ngayon naman ang mga kumpukubok. Ang didisturbo sa'yo. Sabi ko, ako naman ang mga didisturbo. Yan, power ko ng tawag. Wala. Wala. Ah, sabi ko.
0: Uh-oh.
1: Wala din. Hanggang sa nakailip naman, mabigla ko, may sumawag. Sinatry ko na.
0: Opo.
1: Kasi parang huli ng number mo, parang nanano ko din. Sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba ang ginalay mga number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, yeah, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Naghanap din. Sabi ko sa online ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ating po ng mga rice coffee.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Apo,
1: laking tubo.
0: Malaki talaga. Kasi may shipping fee. Oo.
1: Yung 25 inon, magkano dyan sa inyo?
0: SRP po ng ating 25-in-1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape.
0: Mm-mm.
1: Oh, kung may voucher ka talaga doon, kasi yung kapag pinapunta yun, abot ng 425.
0: Mm-mm.
1: Yun, kung may voucher ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385.
0: Mm-mm.
1: Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Mm-mm. Tinalay ko naman yung na-save ko ulit. Ganun din.
0: Mm-mm.
1: Kasi iba-iba siguro tindahan.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yun na nga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-mm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy. Pagpatuloy niyo po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least, ipaabot niyo po yung inyo po namang... sa loobin at siyempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan, nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po.
1: Walang
0: natin,
1: namang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap na maga yung 25 in 1 talaga.
0: Tama po.
1: Makakatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasokan naman sa mga hangin, ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na, tama po. Very good po yung tatay. Sige po. Maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you. Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre... Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating baladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Mopeng atak na sinirangan Visayas ngan siya ng Tacloban Agosto 31 tuig 2020 sa East Lunes ng Adlaw na itong oras sa Bugus ng Pilipinas sa alas 12:39.
2: Live kita nga nakikita na YouTube channel ngan Facebook pages. Han Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban na kay Sylvia Alvero Abadingo.
1: Nga ako naman ni Noel Yogoy nga natin nagpapadangat ang mga presko ngan magpasunga mga notisya yan ang oras ngan haaton mga laray uluhan. Aton siyaan nga headline motor bank nga may 30 nga pasaheros na lunod o kalalawdan ng giwa ni Eastern Samar sa kayang ginaligar waray clearance tikang ha PCG.
2: Panlimpyo komunidad, nakikita nga game changer kontra dengue.
1: Ligtas tigda sa campaign, ginpahilawig ha sa Setyembre 4.
2: 53 anyos nga lalaki patay, mahuman bumangga ha minivan.
1: Nga na mo ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya, nagbibiyahe yan na usang sakayan, tika nga hagiwan tipakatoistahan, manikanihan maumabot na may kadagatan nga parte ang Buena Vista, antig na lang gilambusan ni dagkong nga balod. Mahitog din ni inalunod ang nasabi nga sakayan nga natabo ito na kakulupan aga. Sumula itong Philippine Coast Guard ang sakayan na may detrayant ang mga pasaheras pero talos naman ang mga ining handa yun mga buligan ng pirang mga parupang isda. Kadagmita naman nga nagresponde, hindi nga panhitabuan mga tinaglawas ang Coast Guard Eastern Samar Substation ng Giwan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga na-rescue itong mga sakay. Wari naman may nahipating na sumaraw na namatahin ng insidente. Giniimbestigaran naman na pag kaya na itong PCG ang insidente mahitawad nga number 1 nga nasakayan in waray clearance antes ini magbiyahe.
2: Nakikita ang Tacloban City Health Office nga ang paglimpyo komunidad ang usa mga pinaka-importante nga paagi ha pagpugungan dengue. Samtang nga umabot ha 323 na hepatic nga kaso at Tacloban tikang Enero 4 Agosto ni nga tuig. Dirila pag-fagging ang ginbubuhat ang Tacloban City Health Office sa pagkontrahan dengue. Yan ang mas ginpapakusugan partisipasyon ang komunidad. Hapan limpyo nga ginkikita ang health officials nga posible maging game changer ang paapagpugungan pagdamon mga lamok nga nagpapasarangan dengue. Basar mangguda datos ang CHO, 323 nga kaso ang dengue na ipatik ang Tacloban kutob Enero hasta Agosto o ang morbidity weeks 1 kutob 34. Hini nga mga kaso na itala sa 69 nga barangay ang Tacloban City. Ha Agosto la, 23 nga barangay ang may adaktibo nga kaso ang dengue. Ginaagat ang mga barangay ng mga pamilya nga di rin magulat ng maging hotspot ang usang lugar antes maglimpyo. Kaupo din paglimpyo ang padayon nga pagpapatumaliwat ang 4S strategy kontra dengue. Ang search and destroy o pagtanggal ng mga posibleng ginpapamunayan ng lamok. Self-protection o pagpanalipod ang kalugaringon kontra ang kagatan lamok. Seek early consultation o dahil nga magpakonsulta kung may dasintomas ang dengue. Support fagging and spraying ang mga lugar nga natadlok nga dengue hotspots. Samtang padayon pagmonitor ang mga kaso, ginpapahinumduman health office nga ang pagpugungan dengue direla responsibilidad han mga health workers.
1: Yan pa ilawag itong Department of Health ang pagpatuman ng Measles Rubella Supplementary Immunization Activity kung MRC ang medal na babaroan ng ngaral ng Ligtas Tigdas Campaign na sa Setyembre 4. Tumungha itong extension nga maabot pa itong mga bata nga diri pa nababakunahan nga masigurado nga waray bata nga mabibilin nga waray protection kontra ang tipdas ng rubella. Kasumpay na ginaagat ang mga ginikanan nga ipabakunan nira mga anak nga sulod ha target ng edad nga ada 6 kabulan tubtubin 59 kabulan nupat katuig Kaibigan 11 kabulan. Bisan kun nakarawat na ito na bakunan batahad doon waray pa nakabakuna. Ginagat ang mga ginigangan na karawto nito supplemental dose. Ini-encouraging nun nga dose in gintutumong nga maghatagin mas madigon nga protection kontra ang tipdas ng rubella. Bisan ang Municipal Health Office ng Sugod Southern Leyte na kisa nga naningkamot ang Iral Health Authority nga diri kahadlukan na nasabi nga pagpaturok ang mga bata. Gitagang gihapon ng bugat ni City Health Officer Dr. Jaime Opinion, importante ang bakuna kontra tipdas. Maitugod nga mas makuri kung magkakatapunan hindi nga sakit. Darang ang tipdas in pwede magresulta ng seryosong komplikasyon sa ganitong pulmonya pagkabutang ang problema kapag tubo itong bata. Again, sumat itong mga health authorities ang pinaka-epektibo nga panalipod kontra tipdas ang itong kompleto nga bakuna. Inaagat naman ang mga ginikanan nga gamitan ang extension itong ligtas tigdas campaign nga ni pakarawat itong kikinanglan nga bakuna itong iramang anak antis nga magtapos itong

2,835 nga barangay, 108 in Intica nga Biliran Province, 999 ang Leyte, 127 Tacloban City, 81 Ormoc City, 463 sa Southern Leyte, 405 Eastern Samar, 277 Northern Samar, 375 sa Samar Province. Ang drug cleared barangay ang gintutudlok ng ginklasipika kumo drug affected nga nagpailaro ma drug clearing program nga gindeklara kumo drug cleared ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Nakuhahan barangay ang drug cleared status kunwaray na inipresensya inactive drug users, pushers, drug den maintainers, kudol protector, financiers, cultivators, manufacturers ng iba pa. Ang iba naman nga kriteria in regular nga ginbubuhata house sa visitation ng monitoring para matudlok ang drug personalities ng provision ng kaangayan ng interventions han mga drug users ng pushers. Sugad man ang rehiyon in mayda 4,365 nga mga barangay nga may adaluwat 2,835 nga nakatag na kumo drug cleared. 101 hini inapektado pa. Duha itong unaffected nga 1,427 hini in drug free.

0: gobyerno e ginundong niya na itong 200 pesos per unit ang atanan kung diin may da mga SUC nga nasukot in 51,000 shen o kung 1,000 pesos sa kada unit in subject. 2.4 billion pesos naman itong pondo nga gikinanglanon pa rin niya maimplementar ang 9,413 SUC sa bugos nga nasod.
1: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
2: Patay in 53 anyos nga lalaki. Mahuman maaksidente kagabihan alas 11 ha Barangay San Ricardo ha Babatngon, Leyte. Sa mala investigasyon, nagmamaneho in scooter ang biktima na nusang angkas nga babayan ikabanggaayin in minivan na ginmamanehoan in 25 anyos nga driver. Tikang luwa tatakloban ng rider nga han mag-serve tikanto naman na linya han katapong nga minivan nga nagresulta luwat ini hin head-on collision. Samaran nga tanan nga dabi ang aksidente pero ang driver and scooter in naawat dayon.
1: Arangkada weather. Arangkada weather update.
0: Kanina alas 6 ng agaw na sipatan ito na sentro isang tropical depression ingranan nga Pilando kakaroon nga 1,120 km tikyang sinirang na pinakatapusan nga parte ito northern Luzon nga may nakakusgon ito na hangin nga naabot at 55 km kada oras sira ni sentro nga pagsurusubas ito na hangin naabot at 70 km kada oras haros din ni Malininagios ito niya kinamumutangan southwest monsoon naman ito nakakapekto Luzon nga sugod mga nakatundan nga lapit ang Visayas. Samtang mahugot gihapon nga gibabantayan niya na itong buhatan, itong Tropical Depression Saudelo Ananay Baguio Obet nga ada naman na karayon nga 1,180 km tingin katundan ng pinakatapos nga parte ito northern Luzon pati na gihapon. Ano sa pang Tropical Depression nga ada naman katundan norte katundan ng Itbayat Batanes. Ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlangan, Pampanga, magkakamyadan makusog ang mga paguran. Dara naman inihito na southwest monsoon kung hangin habagat. Habagat gihapon ito nagduduro tinusay nga mauran nga panahon. Ang nabibiling nga parte ng Cordillera Administrative Region, Babayan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecingan, Bulacan. Inigihapon ito nagduduro tinurong nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga paguran. Ha Metro Manila, Calabar Zone, nabibiling nga parte ng Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, nga Nantique, samtang ito nabibiling nga parte ang Luzon, Negros Island Region, nga iba pa nga parte ang Western Visayas, in magkakamiyadan usay nga madampong nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran daralagi hapon na hanabagat. Localized na thunderstorms naman ito nagduduro din usay nga madampong nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran ng Mindanao, nga iba pa nga parte han nasod. Nga namo to naging kapugusan na natong mga notisya yun ang oras.
2: Para hiton kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
0: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe and i-click ang notification bell para may updated na natin mga pinakabagong videos.
2: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
0: Ngayon ako naman ni Noel Yogo. Masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating

0: kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon partikular sa probinsya ng Leyte ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA-AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

Dear Papi Abigado, magandang araw po. May gusto lang sana akong ilabas at humingi ng payo dahil hindi ko na rin alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. May boyfriend po ako at ilang taon na rin kami. Dati, hindi ko kailangan pag-isipan kung mahal niya ako dahil ramdam ko. Ramdam ko sa mga salita niya, sa oras na binibigay niya, sa paraan ng pag-aalaga sa akin. Pero ngayon, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Yung tipong parabang ibang tao na siya. Hindi naman niya ako direktang sinabihan na ayaw na niya. Hindi rin siya nakikipaghiwalay. Pero ramdam ko na malamig na siya. Hindi na tulad ng dati, yung mga messages niya, yung pangungumusta niya. Minsan, kailangan ko pang maghintay ng matagal para lang makausap siya. Kapag may problema kami, parang ako na lang ang gustong makipag-usap at ayusin. At ang pinakamasakit, pakiramdam ko, hinihintay na lang niya akong pumapagod. Parang gusto niya ako na mismo ang sumuko para hindi niya kailangang sabihin sa akin na ayaw na niya. Papi Abigado, bakit ganon? Alam kong hindi na katulad ng dati pero hindi ko kayang basta na lang bumitaw. Kaya ko pa naman. Kaya ko pa sanang intindihin. Kaya ko pa sanang ayusin. Kaya ko pa sanang maghintay. Kaya ko pa. Kaya ko pa sanang isalba. Kaya kahit ilang beses kong nasasaktan, pilit na pilit ko pa rin nilalapit. Ako pa rin yung nagtatanong kung okay ba kami. Ako pa rin yung nangungumusta. Ako pa rin yung nagsasabing, pag-usapan natin to. Ayusin natin to. Minsan nga naiisip ko, baka hindi na talaga niya ako mahal. Baka ako na lang yung kumakapit sa relasyon namin. Pero, paano ba ako susuko kung mahal ko pa siya? Paano ko sasabihin sa sarili ko na tama nang lumaban kung sa puso ko, pakiramdam ko may kaunti pang pag-asa? Papi Abigado, gusto ko sanang itanong, hanggang kailan mo dapat ipinapaglaban ang isang relasyon kapag pakiramdam mo ikaw na lang ang lumalaban? Kailangan ko ba siyang habulin hanggang sa tuluyan siya magsawa sa akin, o kailangan ko na rin piliin ang aking sarili kahit hindi pa ako handang mawala siya? Kasi ang totoo, hindi naman ako natatakot na mahirapan para sa kanya. Ang kinakatakot ko, baka sa kakalaban ko para sa relasyon namin, ako naman pala yung unti-unting nawawala. Nagmamahal. Nagmamahal, Chris. Palapakan natin si Chris na, mga ka-vibes. Ayan yung problema ni Chris, no? Ang si Chris na parang siya na lang yung lumalaban sa kanilang relasyon dahil nalalamig na ang kanyang partner. Tanong niya, dapat pa ba niyang habulin? Dapat pa ba niyang ipaglaban? Kahit alam niyang siya na lang ang lumalaban. Message us at our Facebook fan page 100.7 FM or The Club, and of course we'll be reading your advice later on as I come back. But for now, here's Arthur Miguel's version of Walang Kapalit. 40 minutes after 1. Good afternoon.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: FM Radio, good vibes!
5: Ang lupet!

You're still listening to your number one favorite 100.7 FM Marta Clubin, Philippines Third Time, 49 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's still your DJ Papi Abicado playing you your favorite music playlist only here sa programang and Sent Heart and Vibes. 10 minutes before 2 in the afternoon. And of course, hello muna. And happy listening sa lahat na nakikinig sa atin dyan, sa kanilang mga radyo, and of course, sa lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook Live. And of course, balik tayo sa ating istorya for today na si Chris, no? Napilit niyang nilalaban ang relasyon ng kanyang boyfriend, di ba? Na at some point, may mga pagkakataon sa simula ng relasyon na hindi niya kinakailangan na questionin ang pagmamahal ng kanyang boyfriend sa kanya. But ngayon, mukhang nagbago ang timpla ng tadhana. Na yung tipong parang alam niya na hinihintay na lang ng boyfriend niya na mapagod siya, para siya yung sumuko, para manggaling sa kanya. Yung line na, tigil na natin to, di ba? Ang tanong ngayon ni Chris ay, should he fight for it? Or maybe ito na yung pagkakataon para bumitaw dahil sa kakalaban niya, baka din siya ang mawalan sa huli. Diba? In the very first place, ano ang kinakailangan mong ipaglaban kung wala namang dapat ipaglaban na? Diba? Diba? Ano ang iyong kinakailangan ipaglaban kung alam mong wala ka naman ng kalaban? Diba? Grabe yung suntok ha. Diba? Like in the very first place, ano yung kinakailangan mong ipaglaban kung alam mong yung kalaban mo yung sarili mo? Diba? The best thing na kinakailangan mong gawin, Chris, is you really have to have a sit-down talk together with your partner. Diba? And tell him na ito yung nararamdaman mo. Now, if you feel like wala na talaga to, then we better end this. Diba? Hindi para ipaglaban mo pa. Hindi para pilitin mo pa na okay pa, na sige pa dahil may nararamdaman ka. No! It doesn't make any sense not because you love the person. Diba? Hindi ibig sabihin na mahal mo yung tao, kinakailangan mong ipaglaban. Hindi ibig sabihin na may nararamdaman ka sa tao na mahal mo yung taong ito, na kailangan mong ipaglaban kahit alam mong wala naman na talaga, na kahit alam mong nanlalamig na siya. Hindi pa nga siya patay, pero nanlalamig na, diba? Diba? Bakit kinakailangan mo pang ipaglaban? Hihintayin mong maubos ka, diba? Kasi may mga ibang tao, yung gagawin nila, sige, we fight for it. Ilaban natin to. Hanggat sa maubos tayo, hanggat sa mawalan na tayo, because that point will be the end point of everything. Sasabihin natin, at least we tried. Diba? At least sinubukan, at least we tried. At least ginawa kong lahat, wala akong pag-aalinlangan. Yes! Okay yon, paminsan-minsan, but you know what? One thing I realize, bilang tao na nanggaling sa ganyang

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng hindi lang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio, the vibes,
8: ang lupet.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: FM Radio, good vibes
3: ang lupit.
4: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
6: Mope ang kolopisyon ng Visayas ng Tacloban City, biyayo na sa nga sakayan pandagat, ika nga giwan, tipakad po unta Island Manicani, pero pagabot naman nakadagatan nga parte ang Buena Vista, yung tigda na lingin lambusan itong dagko nga balut, rason para ini malunod. Natabot ang insidente, kakulupitong agang nga sumala Philippine Coast Guard, in may datrahing tanga mga pasaheros nga sakay na sabi nga sakayan, nga hada naman nataluwas na nga kabutangan. Samtang, inibisigaran naman na pagyan itong PCG, na sabi nga insidente mahitungo nga nabaroan nga nasabi nga sakayan in waray clearance antes ini magbiyahe. Nga namon to nato delicate nga news break yung nangatak na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 hankulup.
7: Panlimpyo ha komunidad, nakikitaan nga game changer ha pag-ato kontra dengue. Ligtas Tigdas campaign, ginpahilawig hasta Setyembre 4. Nganhirani 3,000 nga barangay harehiyon, gindeklara nga drug cleared.
6: Gana mo tanatong mga headlines sa Kunuwa Liyogo, yung mga pinakulok ng stay tuned para ang hapon hits.
4: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, favorite music radio.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Ginagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapag sa malupet.
1: Barbero plus ahi sa sama mo pati artista FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Juice Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa marusog na tay,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
7: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagandahan.
10: FM Radio, the vibes,
11: ang lupet.
12: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits kasama ang Certified Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. Susunod na, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
13: This is FM Radio.
14: FM Radio.
13: Favorite music radio.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Oh my God. Ang dami kong rushes at pimples.
6: Pimples at rushes?
7: It's DTX 500 mo na yan.
6: DTX 500.
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rushes.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
10: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
11: This is FM Radio.

0: And Polycopper, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako
2: po ay Roseli Lindulana, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Gignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
3: The Secret of Health.
2: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
2: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
3: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit, ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
4: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
5: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
3: Kung yun ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
2: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
3: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha sa Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
2: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
3: at Dr. Remel Lito Uy.
2: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
0: The Secret of Health.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: The time now on FMR. It's 5:02.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Mo pa nga tak na Eastern Visayas nga tak Loban City. Live kita nga nakikita na Facebook pages ang Arangkada Balita nga PRTV. Kaupo dito ang bugos nga puwara sa PRTV News team ako yung Noel Yogoy. Nga natunig papadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga nahaaton, mga laray uluhan.
1: Motor bangka nga may adat 30 nga pasaheros. Nalunod hakalalaw danhan giwan Eastern Samar. Sakayan ginaaligar waray clearance tika nga Philippine Coast Guard. Panlimpyo ha komunidad. Nakikita nga game changer kontra dengue. Ligtas tigdas campaign ginpahilawig hasta Setyembre 4. Hirani 3,000 nga barangay sinirangan Bisayas gindeklara kumo drug cleared. Kuroy taas nga reimbursement ang mga state universities and colleges iginuundong hantingog party list. 53 anyos nga lalaki patay mahuman bumangga minivan.
2: Arangkada
0: nga naatarman mga katukiban, biyahe na sa nga sakayan pandagat, ika nga giwat tipakad to ha isla itong Manikani, pero pag abot, ha may kadagatan nga parte itong Buena Vista, intigda na lang yung ginlambusan, hindag po nga mga balod, hinungdan itong kalunod hini. Natabo itong insidente, kakulot itong aga. Sumala itong Philippine Coast Guard at sakayan, in may the 30 nga mga pasaheros, pero talwas ang mga iningan dahil naman nga nabuligan itong tira nga mga parupang isda. Kadagmita naman nga nag-respond itong panhitabuan mo tinaglawas ang Coast Guard Eastern Visayas Substation ng Giwan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng natalwas naman itong mga sakay. Waray naman may nahipating nga nasa Marano na namatay na sabing insidente. Binibisigaran naman na pagkira ito na PCG ito na panhitabo mahitungod ng nahibaroan nga nasabing na magbiyahe.
2: Arangkada.
0: Samtang iba naman natong nga notisya, nakikita niya na itong mga otoridad panlawas ng itong paglimpyo itong komunidad. Ano sa mga game changer agol nga maatuhan itong padayon pa ng pagsarang itong sakit nga dengue. At itong report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Nakikita ang Tacloban City Health Office ang panlimpihan komunidad ang nakikita ang usa mga pinaka-importante nga paagi hapag pugungan dengue. Samtang umabot na 323 na naipatik ng mga kaso Tacloban City tikang Enero kutob Agusto yan ang atuig. Direla pagfafagging o pagspray ang ginbubuhat ang Tacloban City Health Office hapag kontrahan dengue. Yan ang mas ginpapakusog ang partisipasyon ng komunidad hapan limpyo nga ginkikita ang health officials nga posible maging game changer hapag pugungan pagdamon mga lamok na nagpapasarangan dengue. Base man guda datos ang CHO, 323 nga kaso ang dengue na itala Tacloban tikang Enero kutob Agosto, morbidity weeks 1 kutob 34. Hininga mga kaso na ipati ka sa 69 nga barangay at Tacloban City. Ha Agosto la, 23 nga barangay ang may dapina kaaktibo nga mga kaso ang dengue. Ginaghat ang mga barangay nga magpamilya sa gagyapon nga dirila magulat nga maging hotspot ang usa nga lugar antes maglimpyo.
4: Ito ang dapat in-encourage na pwede nga ni kaso ayaw na kita pagpa humigate, pagpa-fogging o pag spray ayaw anay. Kaya ano, kaya ito nga itong mga pinanggagamit is very expensive. No? So uunahon talaga ang may ada lugar na confirmed case eh para di makasarang no? Para di makasarang ini nga mga hindi nga sakit. So, ano na trolley niya na? Puro big, no?
3: Kaupo na panlimpyo ang padayon nga pagpapatuman ng 4S strategy kontra dengue. Ang search and destroy o pagtanggalan mga posibleng papamunayan ng lamok. Self-protection o pagpanalipod na kalugaringon kontrahan kagatan lamok. Seek early consultation o dahil nga magpakonsulta kung may ada sintomas ang dengue. Support fogging and spraying ng mga lugar nga natudlok na dengue hotspot. Samtang padayon ng pagmonitor ang mga kaso, ginpa papahinumduman ang health office nga ang pagpugong ang dengue dirila responsibilidad ng mga health workers. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Gin pahilawig pa yun atubto ba Setyembre 4 ito ang Department of Health ang pagpatuman na nira Ligtas Tigdas Campaign. Ago naman nga masigurado ang hulos nga implementasyon itong programa. Ano itong report ni Sylvia Badingo.
2: Arangkada!
3: Ginpalawig ang Department of Health ang pagpatuman ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA nga mas naibaruan ang hangaran nga Ligtas Tigdas Campaign kutob ina September 4 hininga tuig nga maabot pa ang mga bata nga diri pa nababakunahan ngan masiguro nga waray bata nga mabibilin nga waray proteksyon kontra ang tigdas ngan rubella. Kasumpay ini ginaagat ang mga ginikanan nga ipabakunan era mga anak nga sulod na target nga edad nga adha 6 ka bulan kutob 59 ka bulan o pat katuig nga to naman na 11 ka bulan. Bisan kung nakarawat na hinbakuna ang bata hadto o waray pa nabakunahi, ginaagat ang mga iningi nga ginikanan nga karawaton at supplemental dose. Ang nasabi nga dose panuyo hini nga makaghatagin mas madig-on nga proteksyon kontra ang tigdas ng rubella. Bisan ang Municipal Health Office and Sugod Southern Leyte nakiusa nga naniningkamot ang Ira Health Authority nga diri kahadlukan na nasabi nga pagpaturukan ira mga anak.
5: Ang resulta kini o gitawag nato measles outbreak tungod sa vaccine hesitancy. Ug nahitabo na kini atong tuig 2019 tungod sa dengue scare kay maginikanan na hadlok pagdawat sa mga bakuna ang ipanghatag sa mga health practitioners. Ug may result kini og measles outbreak kapin sa 47,000 ka kaso sa tigdas labi na dito sa NCR. Og nikalas yun, og sa isintos kakinabuhi sa mga kabataan.
3: Gintagan gihapon ni bugat ni City Health Officer Dr. Jaime Opinion nga importante ang bakuna kontra tigdas. Maitungod nga mas makuri kung magpapakatapon-tapon ini nga sakit. Darang ang tigdas ay pwede magresulta in seryoso nga mga komplikasyon. Sugadan pneumonia, pagkabuta, ngan problema pagtubo han bata.
4: Malalabuhi ito kung may measles ka na, active immunity nakahimo na ito timlawas, no? More or less, may dani mo 90 to 95% immunity nga di ka na magkakamisas nga. Pero tungod nga hatasit tendency ni nga magkamayada outbreak epidemic, pwede ka pa magpasubmit in another immunization. More or less, wali nga ginihimo naton.
3: Sa Malan Health Authorities, ang pinaka-epektibo nga panalipod kontra tigdas ang kompleto nga pagbabakuna. Ginaghat ang mga ginikanan nga gamito ng extension Hanligtas Tigdas Campaign nga ipakarawat ang ginkikinahanglan nga bakunan era mga anak antes magtapos ang kampanya sa September 4. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Kira ni 3,000 nga mga barangay din niya sinirangan Visayas. Itong malin ng puso na nga drug cleared. Ininbasar itong dato sa Antidea. At itong report ni Sylvia Badingo.
2: Arangkada!
3: Dire maubos 2,835 nga mga barangay ha sinarangan Visayas ang gindeklara komo drug cleared matapos nga maniobra inihan local authorities nga mapuypuy ang drug trade ngan paggamit ang era komunidad sumalha PDEA. Ginsumat pa itong PDEA nga ini nga ihapin mga barangay in nakatag komo drug affected nga nakapasaran parameter set han national government para makuha ang estado. Ha datos sa ahensya 2,835 nga mga barangay 108 ini intikang Biliran Province, 999 ang Leyte, 127 ang Tacloban City, 81 ang Armoc City, 463 sa Southern Leyte, 405 ang Eastern Samar, 277 ang Northern Samar, ngan 375 ang Samar Province. Ang drug cleared barangay in gintutudlok ngan ginaklasipika komo drug affected nga nagpailaro ma drug clearing program ngan gindeklara komo drug cleared ang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Nakuhan barangay ang drug cleared status kunwari naman na presensya ng active drug users, pushers, drug den maintainers, cuddled protector, financiers, cultivators, manufacturers ngan iba pa. Ang iba naman nga criteria in regular nga ginbubuhat ang house visitation ngan monitoring para matudlok ang drug personalities nga naprovision ng kaangayan nga intervention sa mga drug users ngan pushers. Ang rehiyon in may ada 4,365 nga barangay ngan 2,835 hini in nakatag komo drug cleared, 101 hini in apektado pa, 2 unaffected ngan 1,427 hini in drug free. Gindigo naman ang PDEA, waray magtalaan in timeline para malimpihan ang mga barangay han rehiyon. Labi pa nga dako nga ayat ang pagkabutan estado ha pirang ang mga barangay nga ada coastal areas nga ada itong posibilidad nga nagsiserbing entry points para hin illegal drug shipments. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Iginuundong niya na hiton tingog party list nga mapahitasan pa iton reimbursement ng mga state universities and colleges sa bugos nga nasod nga dako naman itong maibubulig para itong financial stability hining ang mga eskulahan. At itong report ni Don Leandro Chu.
6: Ginundong yun ang tingog party list ka magkaano rataas ka free higher education reimbursement itong mga state colleges and universities sa nasod. Sumulakan Higher Education Committee Chairperson ng tingog party list Representative Judas Sidre panuhin niya malikayan itong mga SUCs ng mawarayan pondo tungkol itong kadaan ng tuition rates.
7: Bahala po ako dito, Madam Chair, bagamat naintindihan ko yung limitasyon ng fiscal space. Kasi mukha pong magkakaroon ho tayo dahil ho sa funding cap ng free higher education, mukhang mapipilitan ho ang ating mga SUC na tumanggap lamang ng mga estudyante na pasok po sa pondong nakalaan sa kanila. At naaalala ho ako kasi if this becomes a pattern, ang lalabas po nito, magkakaroon ho ng progressive na decrease in the absorptive capacity ang ating mga SUCs.
6: Pagklaro ni Sidre, hindi rin nagpapatong ang mga estudyante. Aabagahon daw lagi hapon na itong gobyerno.
7: Lilinawin ko lang ko, hindi ko po iniasahan na ipapasa to sa mga estudyante kasi malinaw po yung batas. Under free higher education, dapat gobyerno din ang magre-reimburse nito. Pero katulad sinabi niyo, Madam Chair, kanina, kung hindi rin natin ibibigay yung sapat na resources, hindi rin natin maasahan ang ating mga SUCs na makakapagbigay at yung ating mga estudyante na sila'y makakatanggap ng quality higher education.
6: Ginundong niya na ang 200 pesos per unit hatalan kundi niya na may alam mga nasukotin na 51 pesos, 100 o di nga ni 1,000 pesos kada unit, 2.4 billion pesos ang pondo na kinalanon para ni ma-implementar. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report.
0: Patay tulong sa 53 anyos nga lalaki mahuman nga maaksidente kagabi alas 11 sa Barangay San Ricardo hababat ng Leyte. Sumala itong investigasyon, nagmamanay yung scooter itong biktimangan usang angkas nga babae. Hanig kabanggaay nito ng minivan na ginmamaneho naman yung 25 anyos nga driver. Tikang hatakloban itong rider at mag-swerve at ikanto naman na linya itong katapang nga minivan nga naging resulta naman itong head-on collision. Samaran naman ang natanan nga dabi itong aksidente manggod ang driver hand scooter in naawat dayon ang kinabuhi. Nga naman ito na yung kabugusan na itong mga notisya na ang oras para itong kadugangan ng may impormasyon ng magpasa ng mga balita. Bisitalan niyo ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na itong FMR app, App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon itong Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga, i-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos. Ngan hangaran naman ang bugos ng puwersahan PRTV News. Ako yung Noel Yogurt. Damang salamat ngan maupay nga tak na iyong tanan.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kanaga sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo.
2: Sa PRTV Manila. Channel 31.
6: Kayo ay nanonood
2: sa PRTV Manila. Channel 31.

0: August 31, 2026, Lunes. Isang araw na lang, Burr Month na. At bukas, may konting aginaldo dahil may rollback sa presyo ng petrolyo. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: North Luzon Expressway nagmistulang malaking parking lot. Pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, itinuturong dahilan. Dalawang magkahiwalay na landslide na itala sa Olongapo. Habang van, tinulak ng lumalagas ang tubig papuntang creek sa Rodriguez Rizal. Ahas, nakunang palangoy-langoy sa baha. Mga bahay, sinusubukang pasugin. Apat na weather systems, magpapaulan pa sa malaking bahagi ng Luzon. Ang live updates, tutukan. At Gilas, Pilipinas, winalis ang mga kalaban sa FIBA World Cup qualifiers nitong weekend.
1: Winalis ng Gilas, Pilipinas ang dalawang mabibigat na kalaban nito para manatiling buhay sa kampanya sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Nagsilbi rin itong huling laro ng multi-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos.
3: Tagumpay ang Gilas, Pilipinas sa huling dalawang laro sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers at panalo kontra Iran nitong nagdaang weekend.
4: Magkatapos patabakan ng 13 points, nag-init muli sa second quarter ng laro ang Pilipinas na pinangunahan ni na Juan Gomez de Leano, Junmar Fajardo at Dwight Ramos. Kumapit na ang Gilas hanggang endgame at ginamit ang home crowd para mamanatili ang momentum at hindi na halos na pa-score ang Iran sa fourth quarter. Wagi ang Gilas, Pilipinas kontra Iran 68-56. Ayon kay veteran center Junmar Fajardo, ito na raw ang kanyang last game para sa national team. At proud ang nagbabalik Gilas sa Sikay Soto. Matatanda ang panalo rin ang Gilas noong Biyernes kontra Jordan sa isang overtime win 82-81. Salamat sa big plays na CJ Perez, Kevin Kiambao at game-winning block ni Kai Soto. Sa ngayon, may pag-asa pa ang Pilipinas na makakwalify sa 2027 FIBA World Cup pero dadaan muna sa butas ng karayom. Magaganap ang Window 5 ng qualifiers sa November 27-30, 2026 at makakaharap ang Syria at Iran para sa muling pagkakataong makakwalify sa tournament. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kasama ang sports analyst na si Jay Mercado. Magandang hapon po, Sir Jay. Welcome po sa Arangkada Balita.
5: Hi, Jack. Nina, good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat.
1: Yes, Sir Jay. Ito nga, nakita natin no, yung sa Gilas, na-sweep nga nila itong fourth window nga. Una, ano yung magiging next step para sa kanila?
5: Well, hindi pa tapos naman yung second round, no? So right now we're at 4-4, four wins and four losses. Kakalaban ni ulit natin yung Iraq Jordan, pareho sa ibang bansa, pareho doon sa kanilang hometown. And then we'll play Syria twice also. So that means we'll have four more games. The direction, syempre, ang gusto natin mangyari is matalo natin yung tatlong team na yan ulit at we end up with an 8-4 card. If we get an 8-4 card, the likelihood is makakapasok tayo sa World Cup sa 2027 na gaganapin sa Qatar.
1: Sir Jay, ganito, no? Although, siyempre, napaka-impressive yan considering wala si Justin Brownlee talagang masasabi natin na talagang mga Pinoy itong mga nagrepresent sa ating bansa. Pero di ba minsan may sinasabi sila na minsan, hindi naman sinasabi sa pinagbigyan, no? Pero parang minsan yung mga ibang teams din naman ay tinitingnan muna kung ibubuhos ng Gilas ang lahat ng, kumbaga, yung 100% ng kanilang lakas. Tingin niyo po ba kahit paano nagpigil pa ang Gilas dito? O talagang binuhos na nila lahat? Kasi mababasa din sila ng kanilang kalaban.
5: I think siguro dahil sa 2 and 4 nagsimula tayo before the start of the nung kalaban natin ng Jordan, 2 and 4 tayo. Mm-hmm. Medyo desperation time na tayo kasi doon sa natitirang 6 na games natin, sabi nga ni Coach Tim, kung kailangan manalo tayo doon 5 out of the 6 games. Mm-hmm. And since home court advantage naman tayo ngayon doon sa first dalawang laro na yan, must win talaga tayo dyan. Hindi tayo pwede matalo. Kung hindi, baka hindi tayo makalaro sa World Cup. Mm-hmm. So ang feeling ko naman, yeah, binuhos na natin talaga lahat.
1: Pero sir, tingin nyo ba, would this work? Of course, syempre, nandun, buhay pa tayo eh. Pero hindi ba lang malalagay sa atin yung disadvantage? Kasi wala na yung gulat factor, kumbaga eh. Napakita natin, mm-hmm. nakaya natin, di ba sir? Ano po ang tingin nyo dyan?
5: Good point. Oh. But there's one thing that we have, may advantage pa rin tayo. Sa susunod na window, sa susunod na, ano, na series, no, mm-hmm. sa November, tandaan natin, pwede tayo magpasok pa rin na naturalized player. No? Mm-hmm. So it could be Justin Brownlee or it could be Benny Boatwright. No? Mm-hmm. Any of the two can actually play by then. So that's another surprise element na pwede natin dalhin against Iran and Jordan. What we know, ang sigurado lang natin is, at least kaya natin pala talunin ang Iran at Jordan with an all-Filipino lineup led by somebody like Kai Soto.
1: Mm-hmm. Yun nga sir eh. Gano'ng ka-impressive para sa inyo? Nagulat po ba kayo sa naging result na walang naturalized or na talagang Filipino lineup ito at talaga nanalo tayo laban doon sa dalawang rivals natin sa region na ito?
5: Somebody interviewed me also before, no, regarding this, and sabi mo nga, swerte tayo kung maka one win tayo dito sa series na to. I was predicting Jordan, we beat Jordan, but we probably lose to Iran. Mm-hmm. But yes, it was very impressive kasi nakita natin talaga na kaya natin pala yung Iran, no matter how, alam mo, ang laki ng advantage ng Iran sa atin ever since 2030, lagi tayong natatalo sa kanila. Mm-hmm. The last time we won against them, it was in the FIBA Asia Sanction Tour or FIBA Sanction Tournament, mm-hmm. the last time we won against them was in Asian Games in 2023. Mm-hmm. So, in other words, medyo kakaiba talaga yung nangyari, medyo surprising talaga. But I think the reason for this is because we feel that somebody, a 7-3 guy and a 6-10 AJ Edu, mm-hmm. no, who manned the slot, kailan ba natin narinig ang Pilipinas ay lamang sa malalaki? Yeah. Ngayon lang yata nangyayari yan, at least for this particular generation of players, no, mm-hmm. we have a 7-3 guy and a 6-10 uh-huh. guy, may 6-7 tayo, dalawang 6-7 ng Kevin Campbell and Carl Tamayo.
1: Mm-hmm. Pero sir, ano tingin nyo dito sa, kumbaga, composition ng team na ito? Di ba? Kasi mulat sa pool, sinasabi kilala ang mga Pinoy bilang one-on-one players, di ba? Kanya-kanya, individual talents tayo eh. Pero ngayon, nakita nyo, tingin nyo maganda yung composition na ito? Kumbaga, team, nandun yung chemistry.
5: Yes, for one, because we have a youth brigade here, no? Mm. Dwight Ramos is 27 years old. Kai Soto is 24 years old. Mm. AJ Edu, Juan Gomez de Liano, Kevin Campbell, and Carl Tawaya are all 26 years old. Mm. So in other words, maglalaro pa sa atin yan na for the next 6 to 7 years pa. Mm. So ang laking braga yan. Kasi noong 2018, 2019, lahat yan nasa FIBA youth pa noon eh. Noong time na yun, no? Under 18. At napipredictan natin na in 6-7 years ay gagaling ang Pilipinas kasi mapupuno na yung pangangailangan ng Pilipinas ng malalaking players. And we have these very talented players, the best rivals, not only here in Asia, but also in the world. No? Kasi remember, 2 years ago, we defeated Latvia. Mm. The 6th world, the world ranked number 6 siya. Mm-hmm. No? And yet we beat them sa Liga. Mm-hmm. Doon sa Latvia mismo. So, ang laking bagay doon na papatunayan natin. Mm-hmm. Basta kumpleto tayo at meron lalaban tayo.
1: Mm-hmm. Sir, medyo nag-chachapi lang ko ng konti yung line nyo. Pero sir, tuloy natin yung usapan nga na ito. Binanggit nyo, sir, yung kanilang names, Justin Brownlee at si Benny Boatwright. Tingin nyo, sino ang mas kailangan natin sa dalawa? At sino yung mas mapapakinabangan natin?
5: remains to be Justin Brownlee. But we don't know yung condition ng katawan niya. Kasi alam natin, panay injury siya the past couple of months, no? So any 6'5 or 6'6, no, at the high at its tallest, no, Benny Boatwright is 6'9 and can play the same position. Parehong pwede maglaro ng 3 and 4. Malaking bagay 'yon kasi all of a sudden ang starting unit natin will be made up of a 7'3 Kai Soto, a 6'10 AJ Edu, and a 6'9 Benny Boatwright. Where can you find a frontline na ganun kalalaki, no? Mahihirap ano ang makakalaban ang mga kasabay sa atin sa ganyang klaseng ano yung mga Western teams eh, no? So in other words, malaki ang chances talaga natin. I have a sinking feeling though that Benny Boatwright will come in by November so long as may passport siya given the condition that Justin Brownlee has right now as far as his injuries are concerned.
6: And ito nga sir sinabi si ito na yung huling laro para sa Gilas ni June Mar Fajardo. Sino kayo magandang replacement niya? Is it another big man or tingin nyo kailangan ba natin point guard? Anong position po kaya ang kailangan natin?
5: Kilala natin si Tim Cohn pagdating sa ganyan. He loves to put in big men. And with the papatudayan na ni Quentin Melora Brown or QMB, yes. 6'10 center from UP, no, who's playing now in the B League in Japan, no, that he can play in the FIBA, be the perfect fit to replace June Mar Fajardo at the slot. The other one is Mike Phillips of LaSalle naman, although medyo ang problema kay Mike Phillips, medyo hindi consistent yung free throw shooting niya. But otherwise, these are very good tall men who can actually go up against the other tall men of the of countries of other regions, actually.
6: Sir? Sir Jay? Okay, Sir Jay, mukhang talagang hindi maganda yung signal natin. Again, Sir Jay?
5: Yes.
6: Yes, sir. Talagang medyo hindi lang maganda yung signal. Siguro, pwede pa namin ikaw hingan ng huling message na lang po. Ano yung dapat i-expect ng mga Pinoy sa mga susunod na, ito, yung sa next po, para sa Gilas po. Sir Jay?
5: Okay. Ang ano natin is this, though. I think we have a very... yes?
6: Yes, sir.
5: Okay na ako?
6: Okay po.
5: Okay na ako? Hello?
6: Yes, Sir Jay.
5: I think we have a very good chance... okay. I think we have a very good chance of beating Syria twice. So we can go up to 4-2. So the only thing... up to 4 wins, rather. I think the only thing that we need to do is to beat either Iran or Jordan in our next game. If we go 5-1, we have a chance to make it to the World Cup. And yun yung ultimate prize, to be able to participate in the World Cup for the fourth consecutive time, if I'm not mistaken, no? 2014, andun tayo. 2019, andun tayo. 2023, we hosted it, andun tayo. And hopefully, in 2027 in Qatar, we'll be able to play there also.
6: Okay, nako sige. Nako, maraming salamat. Sir Jay Mercado, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. At of course, sabay-sabay tayo susuporta dyan sa Gilas team na yan. Salamat, sir.
0: Viral sa social media ang mga video na kuha ng mga netizen sa matinding pagbaha sa Central Luzon at Calabar Zone. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Bagungot ang sumalubong sa mga residente ng Central Luzon at Calabar Zone makaraan ng walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat nitong weekend. Sa isang viral video, walang kalaban-laban ng L300 van na ito nang hampasin na rumaragas ang baha sa Montalban, Rizal. Maya-maya, nahulog ang van papunta sa creek.
8: Napagdasong tubig! Rescue po! Parang awan niya na po!
9: Tubig! Sobra! Lagpas tayo na!
7: Sa Montalban, Rizal pa rin, dinaan sa Facebook Live ni Lorly Bautista ang paghingi ng saklolo matapos umabot ng lampas tao ang taas ng baha. Kaawa-awa naman ang mga aso ito na inanod na rumaragas ang baha sa Olongapo City. Nailigtas naman ang isa sa mga aso. Nagsigawan naman ang ilang residente sa lugar na ito sa Olongapo matapos lumitaw ang isang dambuhalang sawa na naghahanap din ng masisilungan. Tulong-tulong naman ang mga residente ito para ilikas mula sa baha ang isang bedridden na senior citizen sakay ng isang balsa. Doble naman ang pagluluksa ng pamilyang ito sa San Fernando, Pampanga. Bit-bit ang kabaong ng isang bata habang lumilikas sa baha. Sa Montalban, Rizal, sa wheel loader sinakay ng mga rescuer ang mga stranded sa baha. Inabot naman hanggang bubong ng unang palapag ang kulay putik na baha sa Old Gabalan, Olongapo City. Pahirapan ang paglikas sa mga residente. Ganito din ang sitwasyon sa isa pang lugar sa Olongapo na abot leeg ang baha. Kanya-kanyang bit-bit na maisasalba ang mga nasa lanta. Isang manok din ang hawak ng isang batang babae habang ang isa ay nakakapit naman sa lalaking ito.
10: Lalo na ang mga naliligaw ng lantas.
7: Nagpatuloy naman ang misa sa St. John the Baptist Parish sa Hagonoy, Bulacan, sa gitna ng baha. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Naitala ang dalawang landslide sa Subic Bay Freeport Zone kasunod ng mga pag-ulan nitong weekend. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
11: Isang panibagong landslide ang iniulat na naganap sa loob mismo ng tipo high-tech Eco Park, isang industrial development area sa Subic Bay Freeport Zone. Base sa ulat, ikalawa na itong landslide na nangyari halos 7 oras lamang matapos na gumuho ang isang bahagi ng high-tech Eco Park noong Sabado na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang katao, isang Chinese at isang Pinoy dump truck driver. Dalawa pa ang isinugod sa ospital na natabunan ng gumuhong lupa. Sa ikalawang pagguho ng lupa, tumabon ito sa isang bagong warehouse di kalayuan sa unang landslide noong Sabado ng tanghali sa kasagsagan ng buhos ng ulan, ngunit wala namang iniulat na nasaktan. Dahil sa dalawang sunod na insidente ng pagguho, nangangamba ang ilang mga Pinoy investor sa lugar na muling maganap ang landslide dahil sa ang development site ay bahagi ng 10 ektaryang virgin forest ng Subic Bay Freeport Zone na pinatag at pinutol ang libo-libong mga puno na ginawang industrial site. Ang tipo high-tech Eco Park ay isang 209 hectare na tinaguri ang Eco-Friendly Mixed-Use Industrial Development Investment na ini-award sa isang malaking Taiwanese investor ng SBMA Management noong 2019 malapit sa tipo expressway entry gate sa loob ng Subic Freeport Zone. Samantala, sa inilabas na public statement ng Santeng Subic International Corporation, management arm ng tipo high-tech Eco Park, na nalulungkot sila sa pangyayari at tiniyak na patuloy na makikipagtulungan sa SBMA management with due diligence, transparency, and accountability. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ay tinuturing na central figure sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
13: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
12: Kaya Lunes hanggang Biyernes.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
15: ACS!
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: storm pa ang bagyong Pilandok bukas hanggang makalabas na ito ng ating bansa sa Miyerkules ng hapon o gabi patungo sa Japan. Bukod yan, dalawang bagyo at isa pang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng bansa. Hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na pumasok ang mga ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sakali namang mangyari ito ayon sa PAGASA, wala naman itong magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, hinahatak naman ng mga bagyong ito ang habagat na siyang sanhi ng mga malalakas na pag-ulan. Bunsod nito, bukas, unang araw ng Setyembre, inaasahan ang malalakas na pag-ulan na may sukat na 100 to 200 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Bataan. Inaasahan ang mga pag-ulan na ito hanggang Huwebes. Ninya, pagdating naman sa lagay ng ating mga dam, umabot na ngayon sa 200.20 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Nagpapakawala naman na ng tubig matapos umabot sa 100.93 meters ang Ipo Dam, 750.70 meters sa Ambuklao Dam at 574.37 meters sa Binga Dam. Pinapayuhan naman ang mga residente na iwasan na muna ang anumang aktibidad sa kanilang mga ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa'yo, Ninya.
1: So, Justine, sa mga oras na ito at sa araw na ito, ano yung mga inaasahan natin na mga bagyo sa mga susunod na araw?
0: Mm-mm. Ngayon kasi, Ninya, may isa ng bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan nga si Bagyong Pilando. Ngayon, may dalawa pang bagyo sa labas ng ating bansa, no? Yung isang bagyo dyan ay si yung dating Bagyong Obet na may international name na Saudel. Tapos may isa rin pang tropical depression na hindi pa binibigyan ng pangalan sa ngayon. At bukod dyan, may low pressure area din sa labas ng ating bansa, Ninya, at posible o may medium chance ito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sabi ng PAGASA, hindi nila inaalis yung posibilidad na pumasok yung mga bagyo na ito sa loob ng ating bansa. Pero sakali mang mangyari yon, wala naman daw itong direktang epekto ng sa alinmang bahagi ng ating bansa. Bali yung mga magpapaulan pa rin dito sa ating bansa, Ninya, ay yung habagat. Ninya.
1: Sa panahon ngayon, kahit na walang bagyo, no, Justine, yung habagat lang eh. Marami nang sa mga kababayan natin na lubog sa baha or walang pasok, walang opisina. So sa ngayon, hindi na porket may bagyo o wala eh, di ba? It's about the ulan, yung dami ng ulan. So ngayon kasi, it's the start of the week. Ano ba, may pasok kaya sa Metro Manila o wala? Ano ba yung aasahan nating panahon sa Metro Manila? Maulan ba sa mga susunod na araw?
0: Oo. Actually, Nina, yan din yung inaabangan din nating impormasyon pagdating sa Metro Manila. Kanina sa huling update ng PAGASA, hindi nabanggit ang Metro Manila. Pero ayon sa kanila, ngayong araw, most of Luzon at Visayas, kagabi lang din ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, ang Misamis Oriental, ang Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental, yan yung mga iniulat kanina ng PAGASA na maapektuhan ng habagat. Actually, magandang tanong yan kung ano ba yung magiging lagay ng Metro Manila. Pero sa ngayon, Ninya, yan yung mga lugar na uulanin sa mga susunod pa na araw. At saka ngayon, Ninya.
1: Hopefully, ano, since hindi na-mention ang Metro Manila, eh, wag naman sana maging maulan uli. Ano. Maraming salamat, Justine Ignacio.
2: Pinalubog ng baha nitong weekend ang ilang lugar sa Valenzuela at Meycauayan dahil sa malakas na ulan. Humupa man ang baha sa mga pangunahing kalsada, mataas pa rin ang baha sa ilang mga barangay. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM.
3: Yes, Jack. Sa buong maghapon nga ay maganda na yung panahon dito sa Metro Manila, especially sa Valenzuela. At nakita nga natin kanina na sumikat na si Haring Araw. Pero nung nilakad natin yung ilang mga barangay na malapit dun sa ilog, ay talaga namang nagtitiis pa rin ang mga residente na nakatira doon. Ngayong araw lang ulit nagkaroon ng tsansa si Trixie na makapamalengke para makabili ng ulam. Humupa na kasi kahit papano ang bahas sa kanilang lugar sa Barangay Bangkal sa Maykawayan, Bulacan. Ilang araw daw silang hindi makalabas sa bahay dahil umabot umano ng halos gabewang ang taas ng baha.
4: Matagal po bumaba kasi yung mga bahay dyan sa looban talagang lubog. Ngayon pa lang naglilimas kasi medyo bumaba na siya. Epekto sa amin kasi hindi kami makapasok ng work. So wala kaming relief. Wala, kahit sa barangay namin wala kaming relief. Kailangan namin talaga ng pagkain. Mataas talaga. Literal na hindi ka makakalabas ng bahay. So ang iniisip namin, paano yung pagkain? Siyempre wala kaming pagkain.
3: Gaya ni Trixie, tuloy pa rin ang pagtitiis ng maraming residente sa kanilang lugar. Walang magawa kundi lusungin ang abot na binti na baha para makabili ng pangangailangan. Perwisyo daw ito para sa kanila, pero karamihan ang sagot, sanay na sila sa ganitong buhay. Ganyan din ang katabi nilang lugar ng Riverside, na parte naman ng Malanday, Valenzuela City. Si Tatay Felix, ang kanyang padyak na lang ang naging transportasyon para makalabas ngayong araw.
5: Ngayon na ako lumabas eh.
6: Ang ganyan na lumabas, bakit?
5: Ngayon na lang dito eh.
6: Malalim
5: di kaya
6: ng...
3: Nitong weekend, naging malawak na ilog ang kahabaan ng MacArthur Highway na parte ng Valenzuela at Maykawayan City. Kita sa kuha na ito ng drone video na inaakay na lang ng mga nakamotorsiklo ang kanilang motor sa taas ng baha. Tanging ang mga truck lamang ang nakakasuong sa MacArthur Highway. Sa Valenzuela pa rin, naging pahirapan naman sa mga rescuer ang pagsagip sa mga kabataan na ito. Buwis buhay ang ginawa nilang tila human rope para makuha ang mga bata sa gitna ng rumaragasang tubig. Sa video naman na ito nakuha sa Maykawayan City, kahit ang malalaking bus, napapahinto ng matataas na baha. Ang mga van, napapaatras din sa takot na tumirik. Nakuhanan din ang video ang gasolinahan na ito na parte pa rin ng Barangay Bangkal na pinalubog ng tubig. Jack, bukod sa Barangay Bangkal at yung katabi nila na Riverside sa Valenzuela City, sa Maykawayan, may ilan pang mga barangay na lubog pa rin sa baha. Umaabot pa nga yan ng nasa 20 mga lugar, pati na rin sa Maykawayan. Nung kanina, nung nilibot natin itong magkatabing barangay lamang ito, Riverside at Barangay, ang tanging naghihiwalay sa kanila, yung creek. At nung nakita natin yung creek, hanggang ngayon ay mataas pa rin yung level ng tubig doon. Jack.
2: JM, so ito sa Valenzuela mostly wala nang baha. Pero di ba may part dyan, yung parang boundary papuntang Obando, Bulacan, may mga parts pa rin doon na talagang baha pa rin sa mga oras na ito? Napasyalan nyo ba yun?
3: Yes, Jack, kanina nung nilibot natin yung boundary ng Valenzuela, pati na rin nung Maykawayan, dun sa mga area na yon, dun sa main road, wala naman na ganong baha, pero may mga ilang mga gutter dip lang. Pero dun sa mga looban ng mga barangay, pag sinilip mo yung mga lugar na yon, ay umaabot pa rin talaga ng gabinti yung mga tubig. Tanging mga malalaking sasakyan lang inakakapasok, at kung kayang lakarin ng mga residente, ay nilalakad na lamang nito. Pero pag ang gamit mo ay mga motorsiklo, nako Jack, hindi ka makakapasok. Pasok doon sa mga area na yon. Jack.
2: Habol ko lang na tanong, JM. Paano yung mga eskwela? Doon sa mga bahang parte ay suspendido ba? May info ka ba tungkol doon?
3: Yes, Jack. Yung ilang paaralan, kasabay nga nung National Heroes Day ngayon, ay wala talagang pasok. Pero yung ilang mga LGU ngayon, especially yung Valenzuela, panigurado mag-announce ng walang pasok yan mamaya doon sa mga area na talagang hindi kayang lusungin nitong mga kabataan natin. Pati doon sa Maykawayan City, halos magkatabi lang kasi ang area na yan. At nung Sabado nga, yan yung area na pinalubog talaga ng baha dahil nga sa tuloy-tuloy na ulan. Jack.
2: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda. Sumuong sa baha ang nasa 500 residente sa Bulacan para iprotesta ang anilay katiwalian sa flood control projects. Nagmarcha sa Malolos City ang mga miyembro ng mga grupong Kilos Bulacan, Pamalakaya, Kilusang Mambubukid ng Pilipinas at Anak Pawis para sa nasabing protesta. Bukod sa issue ng flood control, tinututulan din nila ang reclamation initiatives na umano'y nagpapalala ng pagbaha sa lalawigan. Una ng hinamon ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa 41 billion peso allocation para sa pagbaha sa lalawigan. Kinwestiyon niya ang patuloy na paglubog sa baha ng lalawigan sa kabila ng malaking pondong inilaan para rito.
1: Ilang linggo na tayong binabaha dahil sa habagat. Pinakamatinding pinsala ay sa Central Luzon kung saan maraming bayan sa Pampanga, Zambales, Tarlac at Bulacan ang lubog sa baha. Pag-usapan natin ito kasama ang professor ng journalism sa UP Diliman, walang iba kundi si Professor Danilo Arau. Magandang gabi po, Professor, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Yes, magandang hapon, Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito. Nakalulungkot talaga yung nangyayari.
1: Ayun na nga po, Professor. No? Let's start with, paano ba dapat i-cover ng media yung mga ganitong klaseng trahedya or disasters na bukod sa pagbibigay lang ng mga numero, kumbaga statistics, hindi ba, na ganito ang dami ng, minsan hindi mo nga maintindihan rin, ano, kung ano ba talaga yung effect noon. Paano ba dapat nila ito i-relay muna sa publiko?
6: Siyempre po, matatalino naman yung ating publiko. We should operate first on that assumption. Tapos, kailangan lang po nating paalalahanan yung ating sarili hinggil sa kapalpakan ng governance system. Hindi lang sa Pampanga, sa Bulacan, kundi sa iba pang mga lugar. Halimbawa, tumutok tayo sa Bulacan, ilan po ba yung mga political dynasty roon? Pasensya na kung titingin lang ako sa kodigo. Merong si Alvarado, Robes, Villarica, Silverio, Estrella. So yung mga apelyidong yon napaka-pamilyar po sa Bulacan, tapos sa Pampanga naman, yung mga pamilya naman, at least apat. So paumanhin kung titingin uli ako sa aking kodigo, mga Pineda, Arroyo, Lapid, at Gonzales. So itong mga pamilyang to, hindi naman natin sinasabi na sila lang ang may kasalanan, pero may panawagan po kasi tayong lahat na isabatas na yung tunay na anti-political dynasty law hanggang ngayon, hindi pa rin nagagampanan yan or na-attend ng Senado at saka ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Tapos yung isa pang dimensyon ng konteksto, yung korupsyon, na sa tingin ko mahusay naman na naiuulat ng media sa kasalukuyan. Gaya ng nabanggit mo, may ilang mahalagang statistics doon, yung ginastos para sa flood control program. Halimbawa, sa Bulacan lang, umaabot na po ng 44 billion. Tapos yung testimonya ng ilang opisyal ng DPWH, as much as 25% to 30% yung kickback o yung mga nakukuha o nakukulimbat. Baka nga sabi ng iba, mas mataas pa sa 30% batay sa klase ng yaman ng ilang mga sangkot.
1: Opo.
6: Tapos tandaan natin si Bong Revilla, dating senador Bong Revilla to be more precise, ay napakulong dahil sa flood control project scandal mismo sa Bulacan. Pero siya ay out on bail sa kasalukuyan. Tapos yung mga diskaya at yung mga yung ilang mga opisyal ng DPWH ay nakakulong pa rin sa ngayon. Kaya sorry ko medyo napapahaba yung konteksto, pero yun yung mga bagay na dapat na i-remind natin sa publiko, kasi yung factual accuracy, don't get me wrong, mahalaga po siya. At mahusay naman na naire-report hindi lang ng ABS-CBN kundi ng iba pang mga network, kundi dapat yung malalim na pagsusuri ay dapat na nandun pa rin.
1: Opo, yun na nga eh. Kasi ang challenge rin minsan po sa mga newscast, talagang merong time limit eh. Minsan kailangan sabihin mo na lahat, 1 minute and 30 seconds. Parang
6: yes,
1: yun
6: tama.
1: Po usual. So napakahirap po, no? Kaya kailangan gumawa ka ng medyo mahaba-haba, documentary. Eh ang problema kasi ngayon, ang ating, kumbaga, ang sanay na ang tao sa mabilis. Pag hindi mo sila nakuha in a few seconds, ay hindi mo na sila makukuha kahit maganda pa yung sasabihin mo o yung conclusion mo o yung konteksto mo. Parang at first, kailangan gulatan eh. Ano bang masasabi niyo yun, Prof? Hindi na katulad dati na malalim ang usapan, wala nang makikinig sa'yo. Isuscroll up nila.
6: Tama po kayo. Kailangan talaga yung mabilisan na pag-uulat. Kaya nga ang tawag sa journalism ay history in a hurry. Mm-hmm. Pero yung oras naman, hindi yan major factor kung ang magiging ulat ay talagang nakatutok sa isang anggulo. Kasi we don't expect na ang periodista matatalakay lahat ng mga dimensyon ng issue sa loob lang ng isa't kalahating minuto o baka mas maikli pa. Depende sa gaano kasiksik ba yung news cycle sa araw na yon. Yung factual and contextual accuracy, it can be reported naman po sa, let's say, halimbawa lang, isa't kalahating minuto, one and a half minutes rather, pero dapat nakatutok lang sa isang anggulo. Halimbawa, sa kaso ng pagbaha sa Bulacan, as a compromise of sorts para mapaikli, kailangang nakatutok lang, halimbawa, sa isang source, sa isang barangay, ipapakita mabilisan yung footage ng pinagdaraanan niya, and then diretso na tayo dun sa konteksto. Sino ba yung dinastiya na nandoon? Magkano ba yung flood control project na dapat na magbe-beneficyo yung lugar na yon? So, kumbaga, yung isang magandang halimbawa, yung isang magandang approach, yung human interest approach at saka yung case study approach. Yes, yes. Para case study na to, parang mamamagnify niya yung nangyayari, hindi lang sa lugar na yon, kundi sa iba pa. Mapapaisip yung publiko, ay nangyayari pala sa lugar na yan yung nararanasan din namin. So yung mga ganong realizations should be with the people, with that approach.
1: Yes, oo nga po talaga. It's a challenge and siguro para may review rin na not just the reporter na nandun on the ground but also the producer who sees the bigger picture. Sila po yung nagbibigay, nagmamando rin na kung paano ba nila aanguluhin yung istorya for the day. But maiba lang tayo, Prof, kasi kanina nakita natin yung story about Governor Daniel Fernando, yan nga, no, ng Bulacan, no? At may sinabi siya dun sa minention nyo rin ay 40 plus billion pesos na flood control project daw dapat dyan na parang wala, hindi natin alam saan napunta yung 41 billion pesos. At sabi ni Governor, wala raw siyang hawak na datos dito o wala raw koordinasyon sa kanya. Yung DPWH na tungkol daw sa infrastructure projects. Katanggap-tanggap po ba ito, Prof?
6: Siyempre po, hindi katanggap-tanggap at katakataka na ang mismong gobernador hindi alam yung nangyayari sa lugar niya. Halimbawa lang, hindi naman natin sinasabing nagsisinungaling si Governor Fernando. Kung talagang hindi niya alam yung datos, trabaho niyang alamin kung nasaan yung datos, una, at saka bakit, halimbawa lang, pinagtatakpan ito mula sa kanya kung talagang itinatago ito. Mula sa kanya at let's say, halimbawa lang, let's be fair to Governor Fernando, siya yung nag-disrupt ng political dynasty sa lugar niya, sa mismong Bulacan, pero marami sa mga local officials doon ay mula pa rin sa dinastiyang dapat lang na mabuwag. So may kinalaman kaya yung ganong klaseng hindi niya affiliation sa dynasty, kaya wala sa kanya yung datos or tinatago sa kanya. Dapat if Fernando really wants transparency and accountability in governance, dapat buong tapang niyang sasabihin bakit di niya alam at ipaglalaban niya yung interest ng mga mamamayan.
1: Opo. At meron pang isa na nag-viral na picture. Alam niyo po ba yung aking tinutukoy kung saan may mga opisyal? I'm sure hindi lang sila. Nakikita ko to palagi rin eh. Yung mga kunyari, they are doing their public service. For example, lumutong sa bahay, nagpamigay ng bigas, etc. Tapos ang mga suot, nagmamahalang kumbaga yung jacket mo, isang buwang sweldo. Or limang buwang sweldo ng isang tao yung jacket or yung sombrero, sapatos. Ano po masasabi niyo doon?
6: Well, una sa lahat, hindi po ako fashion consultant at wala akong alam sa fashion. Hindi ko alam kung mamahalin talaga. Pero tama ka, itong tinutukoy mo, kung tama ako, ay mula sa Pampanga at sila ay nabibilang sa political dynasty. And yes, from the looks of it, mamahalin yung mga suot nila at talagang nakikita mo yung insensitivity and lack of sincerity nila sa pagtulong sa publiko. Kasino ba naman na mag-dress down ka para makipagpakihalubilo sa mga mamamayan. Alam mo ninya yung maganda sa mga periodistang nagre-report ngayon, lalo na halimbawa sa mga kababaihan na yun na nga, inaasahan mo, todo postura, napupunta. Ngayon talagang nagde-dress down, hindi dahil ini-impose yun ng kalalakihang nasa newsroom, kundi dahil yun yung tawag ng panahon at may protective gear na sinusuot talaga sila. So sana ganon ang mangyari kasi hindi naman fashion event yung baha. At saka yung nakikita mong lumulusong sa baha, alam mo may isang footage pa eh, na gawin na muna nating blind item pero naging bahagi rin siya ng political dynasty. Hininto yung truck doon sa lugar, doon sa area or doon sa area na may konti pang baha para makitang lumulusong itong politikong ito, pero after a few steps nawala yung ano, yung baha kasi medyo elevated na yung area. Gasino ba naman na iurong mo yung truck na doon sa hindi na babahain at hindi na mababasa yung paa. Pero kailangan for optics, for visuals na makitang lumulusong yung pidang itong main character na to para makuhanan sana ng camera. Pero yun na nga eh, dahil napahaba yung footage, nabisto. Ayun. Yung ganong kapagdagan. Nakakatawa, na nakakainis, na nakakaiyak.
1: Ayun na nga po, hindi ko rin alam kung ano nga ang masasabi dyan actually. Ano? Tama po kayo, ang dami kong mixed emotions. Ano, ano bang clue dyan? Starts with the letter. Professor, sayang wala na tayong oras, pero maraming salamat. Hanggang sa uulitin, Professor Danilo Araw ng UP Diliman.
6: Maraming salamat, mabubay.
1: Samantala, tiniyak niya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Walang holiday-holiday sa Pangulo.
8: Ganyan ang nilarawan ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang ginagampan ng tungkulin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Yusek Castro, patuloy ang pagmomonitor ng Pangulo sa iniwang epekto ng nagdaang sama ng panahon dulot ng habagat, kung saan kabi-kabilang inspeksyon at situation briefing ang ginawa nitong nakaraang linggo sa ilang mga lugar sa bansa gaya ng sa Bulacan at Pampanga na nalubog sa baha. Dagdag pa ng Palace Press Officer, binigyang direktiba ng presidente ang mga ahensya ng gobyerno na siguruhing mahahatiran ng tulong ang mga apektadong residente.
7: At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
8: Kaugnay nito, pinulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang DILG, DPWH, DSWD at TBM para sa Central Luzon and Metro Manila response. Layo nitong malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa nangyaring pagbaha sa ilang lugar sa Central Luzon at Metro Manila at kung ano ang dapat ipatupad para sa maayos na pangangailangan ng mga Pilipino. Nagbabala naman ang Palace Press Officer kaugnay sa mga napapabalitang ninakaw na ilang mga components ng mga pumping station na nakakaapekto sa operasyon nito. Ayon kay si Castro, dahil sa pagkawala ng ilang mga piyesa ay maaari itong magdulot muli ng mabagal na paghupa ng baha.
7: Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat.
8: Dagdag pa ng Palace Press Officer na itigil ang pananabotahe sa proyekto ng Pangulo at sinisiguro na kanilang papanagutin ang mga nasa likod ng pagnanakaw. May mensahe naman ng palasyo sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo.
7: Ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangang lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan.
8: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa pagkasira ng dalawang pangunahing tulay sa lalawigan. Inaprubahan itong linggo ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na nakatutok sa lawak ng epekto ng habagat. Ayon sa resolusyon, ang patuloy na pag-ulan ay nagdudulot ng mga panganib, partikular sa pagguho ng ilang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge at Agana Bridge. Nagsimula namang gumawa ng mga pansamantalang hakbang ang mga otoridad para maibalik ang akses sa mga tulay. Iginiit ng House Prosecution na mahalagang testigo si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: a lawyer. A rule on cross-
10: Itinuturing ng House Prosecution na central figure si dating Department of Education Chief of Staff at Spokesperson Attorney Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, mahalaga ang testimonya ni Poa para mabigyang linaw ang mga tanong tungkol sa paggamit ng confidential funds ng DepEd na hindi umano nasagot sa 2024 House inquiry.
11: So, hostile witness man si Attorney Poa or hindi, I believe he's a central, one of the central figures po sa impeachment na to at dito po sa article na to.
10: Nakatakdang iharap ng prosecution si Poa bilang witness ngayong Linggo at hihilingin na ideklarang hostile witness. Inaasahan ding pag-uusapan sa kanyang testimonya ang mga military certification na ginamit sa pagtugon ng DepEd sa Commission on Audit Findings kaugnay ng tinatayang 15 million pesos na confidential fund expenditures. Handa rin umano ang prosecution sakaling gamitin ni Poa ang lawyer-client privilege dahil bahagi na siya ngayon ng defense team ni Duterte. Giit ni Ortega bilang dating spokesperson ni Duterte, mahirap umanong sabihin na wala siyang alam sa mga prosesong ipinagtanggol na niya noon.
11: Siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot honor your words kung wala kang alam.
10: Samantala, kasabay ng impeachment proceedings, pinag-uusapan din sa Kongreso ang 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget, kabilang ang confidential at intelligence funds ng Office of the President. Ipinagtanggol ni House Human Rights Committee Chairperson Benny Abante ang hinihinging 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng OP na hindi nagbago kumpara sa 2026.
12: I think yes, we've got to remember that the president is also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan?
10: Sang-ayon dito si Ortega na nagsabing kailangang masiguro na tama ang paggamit at proseso sa paghawak ng confidential funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bababa ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa computation ng Department of Energy, 3 pesos and 83 centavos ang tapyat sa presyo ng kada litro ng diesel. 32 centavos naman sa gasolina at 3 pesos and 84 centavos sa kerosene. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho. Hi, Jai!
13: Hey, Miss Nina, Sir Jack at sa lahat ng mga karangkada, hindi nga po napigil ng malakas na ulan at baha ang successful two nights anniversary concert sa Big Dome ng pop rock royalty na si Yen Constantino. Noong Biyernes at Sabado, punong-puno ang Araneta Coliseum sa kanyang biyahing 20 concert. Ang latest kay Yen Constantino sa Joy Hot Exclusives, now na!
14: Trending ngayon sa social media ang ginanap na two-night sold-out concert ni Yen Constantino sa Araneta Coliseum, ang Biyahing 20. Masama man ang panahon pero hindi nagpatinag ang mga nagmamahal at sumusuporta sa pop rock royalty ng bansa na nagsiselebrate ng kanyang 20th year sa industriya. Madami ang natuwa sa mga naging production numbers ni Yen kasama ang mga malalapit na kaibigan sa industriya tulad nila Eric Santos, Casey Tandini, at Angeline Quinto sa unang gabi ng concert. Sa pangalawang gabi naman ay binigyang pugay ni Yeng ang mga batang manunulat at mga awit tulad nila Angela Ken at Janine Berdin. Usap-usapan din sa ginanap na concert ang past love story niya sa Kapwa Pinoy Dream Academy graduate na si RJ Jimenez matapos nilang awitin ang If We Fall in Love number. At ang mga banter sa kwento ni Yeng sa It's Showtime host na si Ryan Bang sa audience. Punong-puno ng pasasalamat si Yeng sa lahat ng dumalo at sumama sa Biyahing 20.
15: I'm just so blessed and overwhelmed ako sa biyaya na to ni Lord. Grabe, di ako makapaniwala. People came, people sang along, And grabe, nag-outfit din sila. Grabe, kahit saan ka pumunta sa sulok, they're singing along. It's so surreal.
14: Ano nga ba ang masasabi ni Yeng na paborito niya sa buong concert?
15: Favorite ko lahat. Wala akong tula kabigin. Lahat, anak namin yan ni Direk Prati. It was so amazing that people are very appreciative of what we envisioned and what we did. Sobrang sarap, asarap i-execute ng buong show. Grabe kayo. Thank you for showing up. Kahit na napaka ano ng bagyo. You guys are amazing. I'm blessed by your presence. I honor you. Thank you for listening to my music.
13: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
1: Wala bang repeat? Kasi ilan mo isa sa mga favorites namin yan, si Yeng Constantino.
13: Meron po. Yes. Meron siya sa SMC side sa may Cebu, sa Laguna. At meron rin siyang international shows.
2: So, kung pupunta sila sa Cebu, malamang makasama nila si J.R. Siyawak ba yun? Yung dati siya, kasama niya sa Pinoy Dream Academy.
13: Yan ang dapat abangan. Pero, Sir Jack, meron din namang ano, anniversary concert, yung mga magkakaklase from Pinoy Dream Academy. For sure, kompleto sila doon.
1: Uy, kailan yan? Gusto ko manood. Kaya nga. Announce natin, ha?
13: Yes.
2: Alam mo, sayang yung Pinoy Dream Academy niyan. Maganda rin kung na-stretch nila yan.
1: Oo. Ganda yun. Sana pala sumali ka, eh.
2: Yeah, dream. Dream talaga yun.
1: Alright. Nako, ano bang paborito mo kay Yeng Constantino? Time in, tsaka ano? Hawak ka
2: mo. Time in. Yung ba yung ako si Darna?
13: Yes.
2: Paborito sa mga karaoke.
13: Yan ang opening
2: niya. Paborito yan.
1: Uy, talaga. Uy, teka lang. Wala nang time. Wala, time in, time out. Maraming salamat. Jai Ho.
13: Thank you po.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
16: Tapat naman.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May ba?

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Coconut shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Namin ang sitwasyon sa NLEX Live. Maya-maya po lamang. Pasintabi po sa balitang ito, bangkay na ng matagpuan sa kwarto ng isang hotel sa Quezon City ang isang lalaking bookkeeper. Nahuli naman ng mga otoridad ang tatlong binatilyo na responsable umano sa krimen. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
6: Duguan at nakahandusay sa banyo ng kanyang kwarto ang lalaking freelance bookkeeper nang madiskubre. Isang linggo nang naka-check-in sa isang hotel sa Quezon City ang biktima. Natagpuan ang bangkay nang puntahan ng housekeeper ang silid noong Agosto 26 para maglinis.
7: Kinatok niya pangalawang beses, wala pa rin response. Doon na siya naghingi ng tulong sa ating front desk para mabuksan itong room ng victim. Kaso pagbukas nila, nakita niya na gulo-gulo na yung mga gamit at mayroong mga dugo na nagkalat. So, nireport ka agad nila ito.
6: Agosto 18 na mag-book ng kwarto ang biktima na lumawas galing Mindanao para sa trabaho. Huling nakitang buhay ang biktima noong Agosto 23. Sa kuha ng CCTV sa elevator umaga ng araw na yon, nakasuot ng pink t-shirt ang biktima kasama ang dalawang lalaki na nakilala umano niya sa isang social media app. Kinahapunan, nakitang nakasuot ng maroon t-shirt ang biktima kasama pa rin ang mga lalaki. Nang gabi rin yun, sumakay ng elevator ang isa sa mga ito para sunduin ang isa pang lalaki bago sabay-sabay na lumabas ng hotel. Sa tulong ng naiwang cellphone ng biktima, naaresto ng pulisya nitong Sabado sa Laguna ang dalawa sa Children in Conflict with the Law o CICL na 16 at 17 anyos. Sa Batangas, natunto ng isa pang 16 anyos na CICL.
7: Meron din tayo nakuhang consent sa pamilya na buksan ng cellphone, doon po natin nakita kasi nakasynchronize po ito doon sa ibang cellphone. Nakita yung mga pictures na tinitake nung mga CICL natin. At doon po natin natukoy yung TNBS na hinire nila. So nung nalocate po natin yung TNBS, nakipagtulungan po sa atin yung driver.
6: Na-recover ang mga ninakaw nilang gamit sa biktima. Ayon sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit, agad umamin ang mga CICL na pinukpok nila ng bote at tinakpan ng unan sa mukha ang biktima bago pagnakawan.
7: Sinabi sa amin ng revelation na kinuha yung dalawang cellphone at yung mga credit card at debit card, passbook. At nakita din natin na may mga withdrawals itong mga minor de edad na nag-a-amount sa 150. Nakapag-withdraw sila ng 150. Plus na gamit din nila sa pagbili ng mga gamit yung credit card na umaabot din halos ng 40,000.
6: Na-turn over na ang tatlong CICL sa Social Services Development Department ng Quezon City Government at nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Naipagbigay alam na rin ng pulisya ang nangyari sa mga kaanak ng biktima at hinihintay na lamang ang pagdating ng kaanak para maiuwi ang labi nito sa probinsya. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Pasintabi po muli sa balitang ito, karumal-dumal din ang sinapit ng isang 18-anyos na lalaki na natagpo ang nakatali naman sa isang puno sa Arevalo, Iloilo City noon linggo ng gabi. Duguan ang biktima ng madatnan ng mga tanod sa barangay Kalaparan na may tama ng saksak sa ulo. Nakausap pa siya at naituro ang isang alias Earl. Sa investigasyon ng Arevalo PNP, lumabas na may kasunduan ng suspect at biktima at kasama doon ang pagtatali sa puno para umano sa additional thrill. Pero hindi umano tumupad ang suspect na babayaran ng biktima sa halip sinaksak pa ito. Sa follow-up operation na tukoy si alias Earl at ang kasabwat nitong babae na si alias Chris sa pamamagitan ng palitan ng mensahe sa cellphone. Si alias Chris umano ang nagbigay ng kutsilyo sa suspect na ginamit sa krimen. Pero hindi siya nakasama sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Naaresto ang dalawa at inamin din umanong mismo ni alias Earl ang ginawang krimen. Binawian naman ang buhay sa ospital ang biktima habang ginagamot.
4: Sa mga kapamilya nating dadaan sa NLEX, advice po ito. Hindi na nadaraanan ng mga Class 1 vehicles ang San Simon Interchange ng Expressway dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng Pampanga River. Kaya pinabalik na lang ang maraming motorista na inabot ng 7 oras sa traffic. At live mula Pulilan, Bulacan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
8: Yes, kagayon 5 oras nga namin binaybay mula sa tapat ng Pulilan exit hanggang makagating doon sa San Simon Interchange sa NLEX kaninang umaga. Dahil punong-puno ng mga sasakyan at halos wala ng galawan ang northbound lane ng Candaba Viaduct. Sa sobrang bigat nga ng traffic kagayon ay nakuha na ng ilang mga truck driver na mag-impla ng kape sa likod ng kanilang mga truck. Pasado alauna ay hindi na pinadaan sa mga class 1 vehicles doon dahil nga patuloy na tumataas ang baha at lahat ng mga maliliit na sasakyan ay pinapapasok sa loob ng Santa Rita exit. Ganito ang sitwasyon sa San Simon Interchange sa North Luzon Expressway alas 11:30 ng umaga ngayong Lunes. Lubog sa baha ang parehong northbound at southbound side at pahirapan ang pagtawid ng mga sasakyan. Innermost lane lang pwedeng dumaan ng mga class 1 vehicles habang pinadadaan sa second lane ng mga bus at truck. Nagresulta ito sa 8 kilometrong traffic na halos walang galawan. May mga taong pinili nang maglakad sa gilid ng expressway dahil ihing-ihi at gutom na.
9: Ihing-ihi na kami. Asa ng media? Tumulong na dito. Ang dami ng gutom, walang baon.
8: Bahagyang umambon bandang tanghali. Pagdating ng alauna ng hapon, tumaas pang tubig. Kaya nag-abiso ang pamunuan ng NLEX na hindi na talaga patdadaanin ang mga class 1 vehicles. Kaya naman si Brian na papasok sana sa trabaho sa Clark at kasama pa ang pamilya para mag-overnight sa isang hotel, hindi na tumuloy. Matapos kasi ang 7 oras sa kalsada, sinabihan siyang hindi kakayanin ng kanyang sasakyan ang taas ng tubig.
10: Mahirap kasi, sayang sa oras eh. Number one, kaya lang ang hirap naman iris yung sasakyan. Mas malalong aberya pag iniris ko yung sasakyan.
8: Matapos maipit ng matagal sa lansangan, pinag-u-turn na ang mga maliliit na sasakyan pabalik ng Maynila. May ilang sasakyang sinubukang tumawid at kinailangang itulak. Naglagay naman ng mga sandbag sa gilid, pero hindi sapat para pigilan ng tubig. Isa si Bombi sa mga na-stranded sa NLEX, kaya may panawagan siya sa mga opisyal.
11: Ba't lumabas sila dito para alam nila kung ano yung totoong nangyayari? Ay, napakahirap po, sir. Napakahirap talaga.
8: Nitong weekend pa bumigat ang traffic sa bahaging ito ng San Simon sa Pampanga. Mismong si Cardinal Pablo Virgilio David, 5 oras na binaybay ang traffic. Ang ikinagalit niya, hindi naman na nakakagulat ng pagbaha. Pero bakit sa kabila ng mahal na tol, ay niwalang nag-abiso sa mga motorista tungkol dito? Sabi ng pamunuan ng NLEX, tuloy-tuloy ang pagpump ng tubig. Pero hindi ito sapat para tuluyang mawala ang baha.
12: Ang kanilang alternate route na tinitingnan po natin is itong balatas papunta po or Maadlica Highway papunta po ng towards Nueva Ecija, and then pwede po nilang sunin po yung Central Luzon Lake Expressway. Mababypass po nila doon and balik po sila ng towards SCTEC, alwing Tiplex po.
8: Mga gaano katagal pa bago bumalik sa normal yung traffic po dito?
12: Hindi natin masabi, sir.
8: Ayon sa isang urban planner, malalim ang usapin ng pagbaha.
13: It's just a vicious cycle of all of this happening again and again and again and again, and because of that lack of political will or the short-term memory that Filipinos have. That's why I don't like to use the word we're resilient, because resilient means we forget.
14: Yeah.
13: So we shouldn't be forgetful. The final solution is really to vote wisely in the next election and to select leaders who understand the natural processes that affect us, the effect of climate change. And the only solution would be to address everything based on data-driven strategies as well as fix up our public works so it becomes real public works and not private greed.
8: Dagdag pa ni Alcazarin, maraming kailangang gawin para maibsan ang pagbaha, kagaya ng reforestation o pagtatanim ng mga puno
14: at paghinto na pagtatayo pa ng mga kalsada.
8: Karen, nakikiusap ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na kung hindi naman urgent ang inyong mga lakad ay huwag na munang dumaan dito dahil nga sa matinding pagbaha. Sa totoo lang, Karen, ay maikli lang naman yung bahagi na yon na binaha kaya nga lang ay malalim kaya hindi talaga makadaan ang mga sakyan. Pero doon sa ibang bahagi naman ng NLEX gaya ng Balintawak at Bukawi ay mabilis naman ang takbo ng mga sasakyan dyan. Pero bukod sa traffic ay problema din ang data signal dahil walang signal doon sa bahaging iyon ng San Simon Interchange. Kaya naman yung mga kababayan natin na naipit sa traffic ay hirap na makakontak doon sa mga kanilang nag-aalalang mga pamilya. Karen.
4: Okay, Jervis, ito ilang tanong lang, no? Yung bahagi ng NLEX na nakita natin, lubog sa baha tapos halos lampas na sa gulong ng mga sasakyan. Alam naman natin ang NLEX flat yan, diretso. Bakit baha ang bahaging yun at di ang ibang bahagi? Saan ang galing ang tubig doon?
8: Yes, Karen, ang paliwanag sa atin ay hindi naman nga ito unang beses dahil yung part na yon ay mababa talaga yung elevation niya. No? Galing kasi ito no, doon sa Candaba Viaduct, makita natin na medyo pababa talaga yung part na yan at naging flood-prone na area nga ito ng NLEX. Pero matatandaan natin, sa mga nakagaang pag-ulan ay binahan na rin naman din yung bahaging iyon ng NLEX. So far, ang ginagawang solusyon pa lang dyan ay pump out yung tubig. Pero nagtatanong pa tayo kung ano yung long-term solution na pwedeng gawin para hindi na maulit ang ganitong pagbaha.
4: Alright, maraming salamat, Jervis Manahan. Lubog pa rin sa baha ang 26 na barangay ng Hagonoy, Bulacan, kabilang na ang kanilang palengke sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga apektadong residente at pilit na ibinabalik sa normal ang kanilang buhay. Mas malakas naman ang kita ng mga tricycle driver sa lugar tuwing bumabaha. At live mula Hagonoy, Bulacan, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, bakit hindi pa humuhupa ang baha sa ilang lugar dyan?
15: Karen, catch basin kasi itong bayan ng Hagonoy sa Bulacan at sabi ng kanilang MDRRMO, yung tubig na galing sa upstream, sinasalo ng kanilang bayan. Pero ang problema, yung tubig na naipon dito, ibig sabihin yung baha, wala namang ibang malabasan kaya tumatagal ito na ilang linggo, ilang buwan at hindi alam kung kailan talaga tuluyang huhupa ang pagbaha. Ito ang sentro ng bayan ng Hagonoy sa lalawigan ng Bulacan. Sumikat ng araw dito ngayong Lunes, pero ang 2 talampakan hanggang 6 na talampakan na lalim ng baha sa iba-ibang lugar, wala pang indikasyong huhupa na. Ang ilan sa mga apektadong residente may mga suot ng bota at wader, pero si Bong, lakas ng loob lang ang baon.
16: Wala naman ako sugot, kaya lang talagang ganun. Wala tayong magagawa. Bahala lang kung magkakalepto. Ano. Alam mo naman tayo mga Pilipino, ganun eh. Sagaan.
15: Dahil matagal ng problema ang baha sa Hagonoy, ang mga residente na ang napilitang mag-adjust sa sitwasyon. Hindi pangkaraniwan ang mga tricycle dito. Mas mataas kumpara sa ordinaryo. Sabi ng tricycle driver na si Alfredo, nakadepende ang singil nilang pamasahe sa lalim ng baha.
17: Kanya-ganyan pong malaki tubig, nasa 50-60. Pag alapot tubig, hanggang 40 po.
18: Okay lang po, basta makauwi. Medyo mahal po pagkaganyan.
15: Samantala, apektado rin ang supply ng gulay sa palengke dahil sa baha sa mga rutang dinaraanan ng mga supplier nito. Kwento ni Christina, mas mataas ngayon ang kada kilo ng ilang gulay gaya ng talong at ampalaya.
19: Minsan delay po, tapos minsan wala din silang dating. Medyo mataas na po yung gulay ngayon. Mga talong po, 200 po kilo. Dati po nasa 78.
15: Ayon sa lokal na pamahalaan, lubog sa baha lahat ng 26 nilang barangay hanggang ngayon. Pinakamalalim ang baha sa mga barangay ng San Juan, San Isidro, Palapat, San Miguel, Carillo, Tampok at sa Santa Monica.
20: Ayan po kasi yung galing na po sa itaas or upstream backflooding na po yan. Kasi po tayo po kasi ay malapit sa Manila Bay at ang Hagonoy po kasi ang catch basin po talaga.
15: Sa datos ng Municipal Social Welfare Development Office, halos 1,000 individual pa rin ang nasa 19 na evacuation centers.
21: Base din po sa pagbibigay po ng update
1: sa level ng taas ng tubig ay hindi pa po sila makakauwi po. Unless na lang po tuluyan ng huminto ang ulan at tuluyan na pong mag-subside ang ating high tide.
15: Simula noong August 20, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bulacan dahil sa lawak ng pinsala ng pagbaha na dulot ng ulang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Karen, bukod sa hindi humuhupang pagbahang, ilan sa mga iniindapan ng mga residente nitong bayan ng Hagonoy, lalo na yung mga nabababad ng matagal sa baha, ay inaalipungan na, pasintabi po sa mga naghahapunan. May problema sa alipunga yung ilan sa ating mga kababayang taga rito sa Hagonoy, at ang panawagan po nila ay mabigyan naman sana ng pangmatagalang solusyon yung kanilang problema. Ang good news kahit papaano, ang sabi ng Rural Health Unit ng Hagonoy, wala pang naitatala na sino man sa kanila mga kababayan ang tinamaan ng leptospirosis kahit matagal na nabababad sa baha ang ilan o karamihan sa kanilang mga kababayan. Sa ngayon, yung ating kinalalagyan ang kalye patungo doon sa kanilang public market. Ito ay sakop ng Barangay San Sebastian at makikita ninyo, yung tricycle sa unang tingin ay parang normal lang, pero pag ahon yan, mataas yung mga tricycle na bumiyabiyahe dito para lamang maituwid yung mga kababayan natin na galing doon sa kabilang lugar papunta doon sa kanilang palengke. Karen.
4: Alright, Johnson, no? Mabuti naman at wala pang may leptospirosis o naitatalang wala pa. Pero nakita ko yung mga naglalakad sa likuran mo kanina, wala, hindi nakabota. Parang nakapaa yung dalawang nandun sa likod mong dumaan. Wala man lang bang warning dyan o babala?
15: Actually, kung warning at warning, alam naman ng lahat na talagang nandyan yung peligro na posibleng dala ng paglusong sa baha dahil maaring merong ihi nang galing sa daga na magdudulot ng leptospirosis. Pero yung ilan, aminado, wala ring pambili ng bota kaya tiyagaan na lang at nagbabaka sakali at nananalangin hindi tatamaan ng leptospirosis, pero kinakailangan ituloy ang pamumuhay, pumunta sa palengke para magawa ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Karen.
4: Maraming salamat, Johnson Manabat.
21: Nasagip ang 30 pasahero ng lumubog na motorbangka malapit sa Manicani Island sa Gian, Eastern Samar, linggo ng umaga. Ayon po sa Philippine Coast Guard sa Eastern Samar, galing sa mainland ng Gian ang motorbangka na Vemstack 3 na patungo sa Barangay Buena Vista sa isla ng Manicani. Habang naglalayag, nabutas ang gilid ng bangka kaya pinasok ito ng tubig at kalaunay lumubog. Agad namang sumaklolo sa mga pasaherong ilang mangingisda at mga tauhan sa tugboat ng ilang mining companies sa lugar. Walang naitalang oil spill kasunod ng insidente. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pangyayari. Nag-iwan po ng makapal na putik at basura ang baha sa maraming lugar sa Rodriguez, Rizal. Problema rin ng mga residente ang tubig, lalo na ang mga maiinom. Live mula sa Rodriguez, Rizal, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, hanggang ngayon ba ay baha pa rin dyan?
22: Bernadette, sa ngayon ay humupa ng baha sa maraming lugar sa Rodriguez, Rizal, gaya kung sa kami naroon ngayon dito sa Pag-asa Village, dito sa Barangay San Jose. At ayon sa mga residente, umabot ng hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha dito noong Sabado, kaya wala na silang oras para lumikas nung rumaragasa ang baha. At marami sa kanila ay nanatili sa mga bubong ng kanilang bahay at kinailangang i-rescue ng mga otoridad.
23: Sinisikap ng PWD na si Josephine na pulutin mula sa putik ang kanyang mga gamit sa bahay na inalod ng baha sa Pag-asa Village sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Wala siyang katuwang sa buhay na kumikita lang ng maliit sa pagbebenta ng ice candy. Kaya't mahalaga sa kanyang mahanap ang gamit na naipundar.
24: Kailangan lang po namin malinisa kasi wala po kami lalagyan mga damit. Lahat po naman gamit po namin na nabasa po lahat po. Sana matulungan naman kami.
23: Magkatuwang naman sa pagpapala ng putik sa kanilang tindahan si Bibet at kanyang anak. Pangalawang araw na nila itong ginagawa pero tila walang katapusan ang kanilang paglilinis.
25: Opo, hanggang dito ang tubig eh. Ubus ang paninda ko. Balik sa uno. Balik sa pa naman. Uuna naman, panibago. Sana mayroong dumating na tulong. O sinong maawa naman dito. Pasalamat na lang kami kung mayroon tumulong. Sobrang hirap, lalo kay single mom.
23: Malaking problema rin na mga residente ang mapagkukunan ng malinis na tubig. Mahaba ang pila ng mga gustong umigib kapag may dumadating na truck ng bumbero na nagrarasyon ng tubig na panghugas sa mga gamit na naputikan.
0: Bumibili ng mineral para makainom.
23: Karapit lamang ng barangay San Jose ang ilog na umapaw. Hindi na rin bago sa mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar, pero ang pagbaha noong Sabado ang isa umano sa pinakamalala. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 9 na barangay ang nalubog sa baha. Sabi ni Mayor Ronnie Evangelista, sobrang lakas ng ulan na kanilang naranasan at hindi na kinaya ng mga ilog ang dami ng tubig.
2: May mali sa mga flood control projects. Instead na lumapad ang ilog namin, ay committed. Significantly, committed ang mga ilog. Kasi both sides na yun, nagkaroon ng funnel effect. Kaya madaling mamaga, madaling mamaga yung ilog. Kaya pag tumaas ang level ng ilog, lahat na nasa upstream ay baha.
23: May mga payloader ng ginagawa.

0: gas, pero sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga bahay ay ito ang kanilang aabutan. Lubog sa putik ang kanilang mga bahay at nagkalat ang kanilang mga gamit kung saan saan nila hahanapan itong parte ng mga kalsada dito na lubog din sa putik. At ang kanilang panawagan ngayon sana ay mayroong mga karagdaga, mga pagkain at mga malinis sa tubig na ipadala dito para sila ay may makain at may mainom na dito sa Barangay San Jose, dito sa Pag-asa Village, kung saan isa ito sa mga lugar na matinding naapektuhan. Bernadette.
1: Dennis, papaano yung exposure nga sa baha? Kagaya ng nabanggit kanina sa ibang lugar, yung leptospirosis, papaano naman?
0: Okay, yan ang pinapaalala dito ng LGU, lalo na ng Municipal Health Office, na kung maaari iwasan ang paglusong sa mga baha. Bagamat humupa na ang baha dito sa maraming area, ay yung putik, hindi pa rin sila libre dahil marami pa rin makakapal na putik at may mga tubig pa rin na konti, ay iwasan muna. Ngayon nga lamang, kung hindi makakaiwas dahil kinaglilinis sila, ay gumamit sila ng mga bota. At kung may sugat naman sa kanilang mga paa, ay huwag nang lumusong dito sa putikan. Pero ang LGU naman, ang MHO, ay may mga gamot namang nakaready. Bernadette.
1: Maraming salamat sa iyo, Dennis Datu. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ay responsibilidad ng bawat Pilipino kasabay ng pagdiriwang sa Araw ng Mga Bayani. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taimtim na pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa Taguig ngayong Lunes. Dumalo rin ang ilang veteranong sundalo, mga miyembro ng Girl Scouts at Boy Scouts of the Philippines at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Sa kanyang talumpati, binigyang pugay ni Marcos Jr. ang mga bayani na nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa.
3: While not all of them will be immortalized in letter, stone or metal, we dedicate this day each year to remember their contributions to our country's freedom and independence.
2: Binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang mga bagong mukha ng kabayanihan gaya ng overseas Filipino workers, frontliners at mga magulang. Ganon din ang mga tauhan ng AFP, PCG at BIFAR at mga mangingisda na nangunguna sa pagprotekta sa ating mga karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Nangako ang Pangulo na patuloy na ipaglalaban ng mga karapatan ng Pilipinas sa paraang mapayapa, naayon sa batas at naayon sa prinsipyo. Binigyang diin din ni Marcos Jr. na ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, responsibilidad ng bawat Pilipino.
3: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol.
2: Pagkatapos ng seremonya, binisita ng Pangulo ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa isang video, tampok ang pre-National Heroes Day celebration noong nakaraang linggo, binigyang pagkilala rin ni Vice President Sara Duterte ang mga veteranong sundalo sa Davao City.
4: We would like to thank you for your service to our country and for protecting the future of generations of Filipinos to come.
5: Para kay House Speaker Boji D, mabibigyang pugay ang ating mga bayani sa pagtutulungan ng lahat.
6: Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas, hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan.
2: Nanawagan naman sa Senate President Sherwin Gatchalian para sa mas maunlad na bansa, paraan niya mas maging makabuluhan ang sakripisyo ng ating mga bayani. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
1: Gretchen, sino ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa prestigyosong Eurovision Asia?
7: At Ibi, may pambato na ang Pilipinas. Handa nang magpasiklab si Carmel Collado sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Ibabandera niya ang watawat at magpapaindak sa upbeat dance track na Sobra Sobra. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
8: Pinatunayan ng mga singing contest champion, patok na P-pop acts at rising talents. kung bakit kilala sa buong mundo ang

0: Pinoy sa galing sa pagkanta sa Philippine Selection Night ng Eurovision Song Contest Asia. 10 original na awit, binigyang buhay ng interpreters para sa pagkakataong dalhin ang bandila ng Pilipinas sa international stage.
1: Some of the best singers in the world are Filipinos. Isa dito na naman ang platform ng Eurovision na mapapatunayan natin yung galing ng Pilipino sa pagkanta.
0: Dikit ang labanan, pero umangat ang paghataw at pagbirit ni Carmela para sa sobra-sobra ni Nico Del Rosario at Matt Olavides. Ayon kay Carmel, ibang level of confidence ang napalabas ng sobra-sobra at handa na siyang dalhin sa Thailand ang Morena spirit.
2: It's a big responsibility nga po, but then hindi ko po kayo bibigo. Hindi po namin kayo bibigo dahil gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya.
0: Ayon naman sa composers, beyond expectations ang performance ni Carmel.
3: Sobrang grateful po talaga kami sa lahat ng sumuport sa amin, kay Carmel, sa song, and we're very excited to represent the Philippines.
4: Sobrang proud, yeah, from recording now here. So, next to the next stage, feeling ko, yes, magiging proud pa kami tayo dito.
0: Second place naman ang awit ni Angelo Gonzalez na Broken Beyond Repair na ininterpret ni Saga. Third place ang mapadama ni na Junji Marcelo at Jeremy G na pinerform ni na JM De La Serna at Mariel Montellano. Ang desisyon ay mula sa 40% boto ng Pinoy voters at jury na binubuo ni na PhilScout President Manoy Tan, Vina Morales, Angeline Quito, Joan Lego, Jed Madela, Choi Padilla at Louis Ocampo. Ang natirang 20% ay galing naman sa international voters. Host ng Makasaysayang Gabi si Vice Ganda, kasama sina Alexa Ilacad at Taren. Aabangan si Carmel sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, rollback sa petrolyo pambungad sa Setyembre. Tarlac, isinailalim na sa state of calamity. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio. Dito.
2: In fairness din sa'yo, ah, talaga nag-aalala ka sa akin. Akala ko, bakit ang tao?
3: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
4: Bea Mercado, anong balita?
5: Under surveillance na.
6: Wala naman nangyayari.
7: Akin si Billy, ipaubaya mo.
8: Simula ngayong Lunes.
9: Ayoko lang kasi matulad ko sa nangyari sa mom ko. Kaya gusto kong mahuli si Kaloy. At mananggot din si Bea.
8: The clues are out!
10: Balik ulit sa zero. Gusto ko yung buhay ni Billy kasi akin dapat yun eh. Inagaw lang ng Billy na yun.
9: Damitin mo lang ako.
10: Papawian ko yung Billy na yan.
11: Kala nung Billy na yun, siya lang ang boss.
8: Mauunawaan mo na ang kanilang galit.
12: Hindi ko ba talaga pwede masilip yung files ni Mariela Mercado?
9: Laki ng galit ni Bea sa'yo.
12: Sana malaman na natin kung bakit. Safety na ng pamilya ko yung nakataya dito.
8: Labanan na ito ng dalawang pamilya.
12: Yung babae lang kasi sa labas. Huh? Umina pa eh.
13: Sige ho, Chief. Pakibilis na lang. Salamat.
14: Bakit ka tumawag ng pulis?
13: Naiintindihan ko po bilang nanay na gusto nyo lang protektahan yung anak nyo.
14: Nagsisinungaling ka pa para sa anak mo? Anong pinapalabas mo?
13: Na masama akong ina, hindi sa akin ang galing yan.
14: Hoy, Billy. Wala ka bang puso?
13: Pag nalaman niya yung totoo, durog ko na sa Billy.
12: Nagsinungaling siya tungkol sa kapatid niya. Pero yung sinabi niya tungkol sa tatay niya, yun mukhang totoo.
9: Anong kinalaman mo?
8: Someone Someday, 8:45 p.m. Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
15: May paramdam lang namin kung dali po namin kayo kamahal. Thank you so much po sa inyo lahat.
8: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
16: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Tarlac dahil sa pagbaha at pagkasira ng dalawang tulay dulot ng habagat. Dumating naman sa Tarlac City ang mga heavy equipment at materyales na gagamitin ng DPWH para sa pansamantalang tulay matapos gumuho ang Agana Bridge. At live mula Tarlac City, nagpapatrol Andrea Taguines. Andrea, kailan ang target na matapos ang pag-aayos ng gumuhong tulay na ito?
17: Karen, sa ngayon kung makikita nyo, nagmo-mobilize na nga itong mga heavy equipment ng DPWH. Nakalatag na rin yung mga kakailanganin nila para dun sa pansamantalang tulay. Pero sabi ni DPWH Secretary Vince Tizon, although 24/7 yung gagawin nilang trabaho para rito, hindi pa tiyak kung kailan ito matatapos dahil nakadepende rin sila sa lagay ng panahon at bilis ng agos ng tubig sa ilog.
18: Ilang kilometro lang ang layo ng pinagtatrabahuhang bakery ni Arnaldo sa kanyang tirahan sa Tarlac City. Tatawid lang sana siya ng tulay at hindi aabot sa 30 minuto ang biyahe. Pero dahil magkasunod na nasira ang Agana at Aquino Bridge, aabutin na siya ng isang oras at kalahati para lang makapasok. Dahil kailangan na niyang dumaan sa mga bayan ng Santa Ignacia at Gerona.
19: Hindi na kain lakarin kasi masyado ng malayong iniikutan. Nakakabahan din kasi yung mga tulay bumibigay. Kasi baka hindi natin masabi, huwag naman sana, na sa kabila. Kasi nandun na yung mga ani. Nandun na yung parang mga dumadaan yung mga dapat dito dumadaan. Doon na rin sila dumadaan.
18: Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na ligtas daanan ng Tagumbaw Bridge sa Gerona na nagsisilbi ngayong alternatibong ruta. Pero hindi lang ang transportasyon ang apektado sa mga bumigay na tulay. Sa pamilihang ito sa Tibag, na isa sa mga barangay na na-isolate mula sa sentro ng lungsod, dagsa ang namimili at mahaba ang pila sa kahera.
20: Pumasok po kami nang wala po kaming dalang cart or push cart. Kasi po ano po, occupied po lahat. Yung mga na-out of stock po is yung mga meat nila, ganun. Yung mga frozen goods po nila.
18: Para mas mabilis na matugunan ang mga problemang ito, pati na ang pagbaha sa maraming bayan sa Tarlac, Nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaang panlalawigan. Sabi ni Governor Christian Yap, makatutulong ito na masustentuhan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga stranded na residente, lalo't may pasok na ulit sa mga eskwela at trabaho sa Martes. May iba ring tinitignang adjustments ang Tarlac City LGU.
5: 30% ng City Hall employees live on the western side. So nagpapahanap kami ngayon ng temporary dorm or apartments na pwedeng i-house muna yung mga employees natin or do a satellite office.
6: Private sector din must, I think, help address the yung mga na-stock na mga workers din nila.
18: Baka they can provide shuttle
6: as well. They can be more lenient or provide shuttles.
18: Tiniyak rin ng mga opisyal ang supply ng pagkain at ibang bilihin.
5: Yung mga suppliers naman have assured us na itutuloy-tuloy yung ma-refill yung mga groceries.
18: Nagpadala na rin ang DPWH ng mga heavy equipment at materyales sa Tarlac City na kakailanganin para magtayo ng temporary steel structure o Bailey Bridge para makonekta ang sirang mga tulay.
21: Ang utos natin dyan, base sa direktiba ni PBBM, 24-7 tayo dyan. Hindi tayo titigang at di matapos yan. So pinagdarasal lang natin na sana kahit papano humina na yung ulan para humina na rin yung agos ng tubig sa ilog para maka-full blast na tayo.
5: If the water is calmer, siguro we can do it in a week, 7 to 10 days.
18: Samantala, patuloy ang paghahanap para sa apat na individual na nakasakay sa SUV na nahulog sa Tarlac River nang bumigay ang Agana Bridge.
22: Umabot na po tayo ng hanggang Santa Cruz, Barangay Santa Cruz, of which siguro estimated ang layo dito nun mga nasa more than 5 kilometers yung layo.
18: Nasa mahigit 100 na ang responders na sumusuyod sa ilog, kabilang ang Philippine Coast Guard personnel.
17: Karen, ayon sa Tarlac PDRRMO, ginagawan na rin nila ng paraan para mailipat yung pre-positioned relief goods mula dito sa bayan patawid sa kabilang bahagi ng lugar. Meron pa kasing 15 out of 18 municipalities dito sa Tarlac province na apektado ng baha at marami sa mga lugar na yon ay yung mga isolated na lugar sa kabilang dako nga ng tulay. At dagdag ko na rin, Karen, kapapasok lang na balita, nagsuspindi na ng face-to-face classes sa buong lalawigan ng Tarlac simula bukas, September 1 hanggang sa Sabado, September 5, para magkaroon ng chance din, no, para makapagplano pa ang lugar dahil nga dito sa disruption sa transportasyon at yung baha sa ilang lugar. Alternative modes of learning na muna ang mga estudyante sa lahat yan ng antas, mapapribado o pampublikong paaralan. Naglabas na rin ng executive order ang Malacanang na nag-uutos ng alternative work arrangements sa ilang mga probinsya na apektado ng habagat, kabilang na dyan ang Tarlac. Karen?
16: Maraming salamat, Andrea Tagines. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magtutuloy-tuloy na ba itong maaraw na panahon?
23: Bernadette, may mga lugar pang wala na o nabawasan na ng paulan, pero buong linggo pang iihip ang habagat. Kaya may mga aasahan pang lugar na may mga pag-ulan na lupo sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ang habagat po ay hinihila at pinalalakas ng tatlong bagyo sa loob at kanluran ng bansa. Una na po dyan, ang Tropical Depression Pilandok sa hilagang bahagi ng Philippine Sea, huling namataan 1,145 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang pangalawang bagyo naman po ay nasa southern part ng China sa may Hainan Island. Ito po yung dating bagyong Saudel. Muli po yung nabuo at ang ikatlong bagyo naman ay itong bagyo o tropical depression sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na malapit ng maglandfall sa may southeastern China. Nagkakaroon po ng tinatawag na Fujiwara effect or binary interaction ang dalawang bagyo sa southern part ng China, kung kaya't magiging paikot po ang pagkilos nila sa isa't isa. Posible naman pong lumakas bilang tropical storm na ang bagyong Pilandok at lalabas na rin yan ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Araw po yan, ang September 2. Magiging mananatili po siyang malayo sa kalupaan ng ating bansa. Samantala, sa dalawang bagyo po, nasasayaw sa may northern part ng West Philippine Sea. Mas mananaig po ang bagyong Saudel na posibleng muling pumasok ng PAR at yan po ay magla-landfall dyan sa may Taiwan. Pag yan po ay nakabalik sa PAR, tatawagin muli siya sa kanyang local name na Obet. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga binabantayang bagyo at maging sa habagat dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa pagbabalik eskwela at trabaho bukas, September 1, Martes sa Luzon, kalat-kalat na ulan ang aasahan pa buong araw dyan po sa may Ilocos Region, ngayon din sa may Cordillera at ito po sa may Central Luzon, lalo bandang hapon. Aasahan din yung malakas na bugso ng hangin dahil sa habagat, lalo po sa mga baybayin at bulubunduking lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, habang maghapon namang maaraw at mainit dito po sa Southern Luzon, kasama dyan ang Bicol Region at ang Calabar Zone. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, mainit at maalinsangang panahon din ang iiral maghapon. May kaunting ulan lang sa hapon dito po sa ilang bahagi ng Northern Negros, habang posible po yung malalakas na ulan pagkalubog ng araw dito sa bahagi po yan ng Caraga hanggang oras na po yan ng hapunan at pwedeng tumuli pa yung mga pag-ulan dyan hanggang lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw sa umaga bagamat may okasyon po na magiging maula pa rin ang kalangitan at posible pa yung mga daraan na di magtatagal na mga pag-ulan. Samantala, dahil sa malalakas na paulan ng habagat nitong weekend, umabot na po sa 200.2 meters ang water level sa Angat Dam. Higit 2 metro ang tinaas po nito sa nakalipas sa 24 na oras. Mula po noong August, July 25, kung saan umabot nito sa 150.60 meters, halos 50 meters na po ang iningat ng tubig sa Angat Dam. Kailangan na lamang ng 10 metro para maabot yung normal high water level nito na 210 meters. At yan ang update sa Ligay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Maligayang araw ng mga bayani at ingat, kapamilya.
0: Aarangkada ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene bukas, unang araw ng Setyembre. Pero namumuro namang tumaas ang presyo ng LPG dahil naman sa paghina ng palitan ng piso at mataas na shipping cost. Samantala, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission kung pwedeng alisin na ang requirement na abogado sa mga consumer na ipupursige ang kaso kapag inakusahan ng meter tampering ng private distribution utility o electric cooperative. Dalawang taong nagtiyaga si Ferdinand na ilaban at ipanalo ang kaso sa Energy Regulatory Commission. Noong 2024, inakusahan si Ferdinand ng meter tampering ang sinisingil sa kanya ng Meralco dahil dito mahigit 254,000 pesos.
1: Saan ako magkukuha ng pambayad? Ordinaryo empleyado lang ako, minimum earner lang ako. So, hindi ako pumirma. Nung tinignan ko po yung demand letter, hindi ko po yung penmanship. Hindi ko rin yung pirma. Sabi ko, may problema kayo rito.
0: Sabi ni Ferdinand, inalok siya sa ERC na kakalahatiin ang bill at utay-utay ang bayad. Pero hindi siya pumayag at nanindigang hindi siya nagnakaw ng kuryente. Kaya payo niya sa mga consumer na inaakusahan ng meter tampering.
1: Panindigan po natin na kung wala tayong ginagawang mali or illegal sa metro, ilaban po natin.
0: Pinaninindigan din ni Charlotte na taga-Caloocan na hindi niya babayaran ang sinisingil ng Meralco na mahigit kalahating milyong piso. Matapos pinalitan ng metro, inaakusahan din sina Charlotte ng tampering at nagnakaw ng kuryente.
2: Alam mo po yung pakiramdam na pinagbintangan ka sa kasalanan hindi mo naman po ginawa. Which is, bulag ka sa katotohanan na hindi mo alam kung ano yung totoong inilagay dun sa kontador na yun. Kasi hindi namin nakita eh.
0: Nung isang linggo, ipinaliwanag ng Meralco na ang kampanya laban sa mga nagnanakaw ng kuryente ay para rin sa karamihan ng mga consumer. Pasok sa system loss ang mga nakaw na kuryenteng binabayaran ng lahat ng consumer kada buwan. Nalinaw naman ng ERC na kapag mediation pa lang, hindi kailangan ng abogado ng consumer. Pinag-aaralan na ng komisyon kung pwedeng alisin na ang requirement na abogado kapag umabot sa verified complaint at hearing ang reklamo para mas madali at bawas gasto sa parte ng consumer.
2: Kasi nga, malaki din yung legal fees na nakikita namin, Alvin. At saka time-consuming din yung hearing process. Kasi alam mo nung pag mga kaso, syempre mag-appear yung mga abogado, kuminsan magpapareset.
3: Sa isyu pa rin ng kuryente, tad-tad na naman ang alerto ang Visayas at Mindanao Grid ngayong araw. Red alert sa Visayas mula 5 PM hanggang 10 PM. Yellow alert naman o manipis ang reserbang kuryente ng 2 oras sa hapon at gabi. Sa Mindanao, yellow alert sa loob ng 4 oras mula 5 PM hanggang 9 PM. Ang rason, 29 power plants ang bagsak sa Visayas, 28 planta naman ang naka-shutdown sa Mindanao, kaya malaki ang natapya sa supply ng kuryente.
0: Samantala, tuloy ang rollback bukas ang kwenta ng DOE, 3 pesos at 83 centavos sa diesel, 32 centavos sa gasolina at 384 sa kerosene. Ang ibang kumpanya ng langis, kinopya ng sakto ang kwenta ng DOE na rollback, pero ang ibang kumpanya naman ni round off ang kwenta ng bawas presyo.
3: Pero may namumurong bad news sa LPG dahil sa estimate ng Regasco, maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso kada kilo ang taas presyo ngayong Setyembre.
4: So matutal po, in the end, it will be the Department of Energy that will announce the final price. Ang sa amin lang po, we can only say that our forecast is an increase.
3: Pero walang paramdam ang DOE kung magkano ang nakwenta nilang price adjustment sa LPG. Gaya ng sa diesel at gasolina, ang DOE na rin ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng LPG dahil sa umiiral na state of energy emergency.
16: At susunod, Ilocos Norte, Abra, Benguet at Olongapo City, sinalanta ng baha. At dili pahinga muna matapos ang sunod-sunod na international shows. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simula ngayong Lunes.
1: Hindi ko nagawa sa asawa ko to. Hanggang!
2: Pulis!
3: Hey!
0: Consistent ang pagganda ng rating natin. Kung si General Jacinto at ang Enlay ang binibenga mo.
4: Bebenggay ko ng bebenggay.
5: Where is my daughter?
6: Kung ginagawa mo na ang lahat, dapat kasama mo na si Sam.
7: Nasa maximum security facility na si Victor Zapa.
8: Baka nakakalimutan mo na nawawala pa rin yung anak ko. Hanggang hindi nyo siya nahahanap, di kayo pwede magpahinga.
9: Kasama ko na si Victor. Makakatakas na kami.
10: Nandyan pa si Pia.
11: Hindi ko kasi alam kung bakit laging nababasa ng mga Zapa.
12: It's either we're bugged
11: o meron silang insider dito sa loob ng NCIA.
13: Nakaganti na tayo kay Samantha Jacinto. Isusunod ko yung lalaking nakalaban niya sa Chinatown.
14: Pal, binili kita ng pagpahin.
15: Yan mga tira-tirang ulam na kinuha sa mga iba't ibang mga restaurant.
16: Parang ayaw niya yata yung ulam.
17: Mas sumasarap daw siya pag sinusubo.
18: Ngayon nagpapanggap siya na mag-asawa sila. Paano kung may maalala ang babae? Paano kung mahulog ang loob ni Gabo sa kanya?
19: Gabo ho ba itong motor na ito? Hindi naman ho kaya ginagamit sa illegal to ng asawa ko?
20: Hindi ko naman hindi. Simula nung nakulong si Gabo, nagbagong buhay na yan. Kaya nakulong si Gabo dahil kay, kay Django.
21: Ano ba papagawa niya sa amin?
22: Nakita ko po yung mga lalaking na mahabol sa kanya kagabi. Hindi po natin basta-basta pwede palabasin si Gloria dito.
19: In fairness din sa'yo, ah. Talaga nag-aalala ka sa akin. Akala ko, bakit ang tao?
23: Coco Martin, si Gabo. 8 p.m.
24: Ang kwento ng ating kabayanihan ay kwento ng pagsasama-sama ng mga Pilipinong handang sumaklolo sa kapwa, ng mga talentong ibinabahagi sa mundo, ng mga pusong pinaglalaban ng tagumpay para sa bayan.
25: I'm so grateful that I am able to share my trials with the country. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino.
24: Saan man sa mundo, buhay ang ating pagbabayanihan. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
26: magkasama tayo sa bawat kwento.
24: Mahal naming Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga naapektuhan sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa Nepal at Tibet. Yakapin po ninyo ang mga nawala ng minamahal sa buhay. Pagaanin po ninyo ang kanilang mga loob at hilumin ang kanilang mga puso. Gabayan po ninyo ang patuloy na paghahanap sa mga nawawalang kaibigan at kaanak. Inyo rin pong ingatan ang mga rescuer na naglilingkod sa kanilang kapwa. Pagpalain po ninyo ang bawat naapektuhan ng mga biyayang muling makapagpapabangon sa kanila. Kami po ay lubos na nananalig sa inyong kabutihan. Amen.
27: Ipinag-utos po ng Malacanang ang alternative learning at working arrangement sa Martes, September 1, sa 15 probinsya na apektado ng masamang panahon. Sa ilalim po ng Memorandum Circular Number 133, wala munang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Alternative working arrangements din muna ang ipatutupad sa mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing probinsya, maliban na lamang sa mga tanggapang tumutugon sa paghanda at epekto ng kalamidad. Nauna nang nagdeklara ang Tarlac LGU na suspendido ang face-to-face classes sa buong lalawigan hanggang Sabado, September 5. Ipinauubay naman ang Malacanang sa mga lokal na pamahalaan kung tuluyan nang sususpindihin ang klase sa kanilang nasasakupang lugar. Samantala, walang pasok all levels, public and private, sa Montalban, Rizal bukas. Ayon po sa LGU, ito ay para bigyang daan ang paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralang ginamit bilang evacuation centers. Ang lalawigan po ng Pampanga ang pinaka-apektado sa pinakabagong hagupit ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, nagsagawa ng aerial inspection ng OCD para makita ang lawak ng baha at pinsala sa probinsya sa Tarlac at iba pang bahagi ng Central Luzon. Bineberipika naman ng OCD ang naiulat na 14 na ang nasawi sa rehiyon. Nagpapatrol, Bianca Dava.
0: Sa aerial inspection ng Office of Civil Defense ngayong Lunes, tumambad ang lawak ng baha at pinsalang dulot nito sa iba-ibang bahagi ng Pampanga. Layo nitong matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Dumaan ang OCD sa NLEX at sa bayan ng San Simon bago tumungo sa Clark para makipagpulong sa mga lokal na opisyal.
1: Nakita natin yung extent ng problem doon sa highway, no? Yun doon sa San Simon. And of course, yung ating nakita along the ways that mataas pa rin yung tubig in most parts of Pampanga.
0: Ayon sa OCD, higit 300 barangay sa Pampanga ang lubog pa rin sa baha.
1: Ang kailangan lang nila from us is that we sustain the response through augmentation of additional manpower. Kasi medyo pagod na yung kanilang mga tauhan, yung mga local responders nila.
0: Nag-aerial survey din sa Tarlac kung saan bumagsak ang Agana Bridge. Biniberipika ng OCD ang 14 na naiulat na nasawi sa Central Luzon sa ikalawang bugso ng habagat na nagsimula noong August 26. Kabilang dito ang 9 sa San Marcelino, Zambales, 2 sa Subic, 1 sa Olongapo City, 1 sa Capas, Tarlac, at 1 sa Porac, Pampanga. 4 din ang nawawala sa pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac City.
1: Ongoing pa rin po ang
2: wala pa siyang feedback,
1: search. Ano? Wala pa pong update, but the effort is still there. Hinahanap pa rin po ang mga missing.
0: Mula naman sa nagdaang habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, 33 ang kumpirmadong nasawi. 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may 15. Sinundan ito ng Rizal at Batangas na may 4 at Caloocan na may 3. Sa assessment ng OCD, ang Pampanga ang pinakamalubhang naapektuhan ng habagat sa ngayon. Pero patuloy nitong tinitingnan ang sitwasyon sa ibang apektadong lugar sa Luzon.
1: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Doon lang ang pwedeng puntahan ngayon.
0: Umabot na sa 9 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat sa 10 rehiyon sa buong bansa. Higit 3,000 bahay ang napinsala. Umabot sa 6.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 2.32 billion pesos naman ang agricultural damage. Sa Metro Manila, hinimok ng National Capital Region Police Office ang mga residente na huwag nang hintayin lumala ang sitwasyon bago lumikas.
3: Alam niyo, napakahirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw. Sana makisama yung ating mga kababayan.
0: Halos 2,000 pulis ang naitalaga sa Metro Manila, habang higit 1,000 reserve personnel ang handa para sa karagdagang response. Samantala, nangako ang Malacanang na pananagutin ang mga nagnanakaw ng mga piyesa ng pumping stations na mahalaga sa pagpapababa ng baha. Nadiskubre sa inspeksyon ng DPWH nitong mga nagdaang araw na hindi kumanang ilang pumping stations dahil ninakaw ang mga kable ng kuryente at mga piraso ng makina sa ilang pumping stations sa Metro Manila.
4: Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa

0: baha. At sa lahat ng mga gumagawang pananabutahin na ito, kayo po ay hahabulin ng batas.
1: Gayunpaman, patuloy ang pagpapababa ng baha at paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilang lugar habang maganda ang panahon.
2: Mas maraming ulan na ibinagsak ang itong second round ng habagat. Yung depth. So ngayon, napansin natin may mga mas lumalim dahil malakas nga ang tubig. Pero yun nga, ang pangatlong parameter natin, yung bilis na paghupa. Sa ngayon, mabilis talaga ang paghupa basta tumigil ang ulan.
1: Nasa 2.3 million food boxes na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development, habang may nakahanda pang 3.5 million para sa mga apektadong lugar. Ayon naman sa Department of Health, halos 6,000 ang dumulog dahil sa alta presyon, skin diseases, open wounds at mga pasa. Nasa 1.7 billion pesos na ang ayudang naipagkaloob ng pamahalaan sa mga apektadong individual. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Pasintabi po sa sensitibong nilalaman ng balitang ito. Kalaboso ang isang lalaki matapos umanong gahasain ng 10 beses at maanakan pa ang dalagitang anak ng kanyang kinakasama. Exclusive ng Paw Patrol, Jesse Cruzat.
4: Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin ng mga otoridad sa barangay Malanday, Marikina City, Linggo ng madaling araw. May arrest warrant ang akusado kaugnay sa reklamong panggagahasa na isinampa ng 15-anyos na anak ng kanyang kinakasama noong June 2024.
5: Ang biological mother niya is pinagbabawalan mag-boyfriend kasi nga minor. So in-interest niya dun sa husband niya as a mabantayan, stepdad ng bata. Kaya nga lang, itong stepdad, nagkaroon opportunity. Sige, papayag ka tayo mag-meet sa boyfriend. Unless na ganito, may mangyari sa atin.
4: Lumalabas rin sa investigasyon na 10 beses ginahasa ng akusado ang biktima hanggang sa mabuntis niya ito. 2 taon ring nagtago sa batas ang akusado. Itinanggi niya ang akusasyon at sinabing handa siyang magpa-DNA test para mapatunayang hindi siya ang ama ng anak ng biktima.
6: Sinasabi ko sa kanya, huwag ka magpunta doon sa juwa mo kasi pinaparal ka namin. Sabi kasi niya, huwag ka magsumbong doon kay mama. Yun, nagsumbong kasi ako. Kaya sinabihan siya ng jowa niya na gumanti ka rin para makaganti ka, sumbong muna. Ikaw yung gumahasa. Ako yung gumahasa sa kanya.
4: Nakapiit ngayon ang akusado sa Barbosa Police Station. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Sasabak na si Pinay tennis star Alex Ayala sa main draw ng US Open sa New York City. Makakaharap niya ang qualifier na si Mary Stoyana sa unang round sa Miyerkules ng umaga, Philippine time. Ito na ang 2 beses na makakalaban ni Ayala ang Amerikana na tinalo niya sa W100 Landisville Tournament sa Pennsylvania noong 2024. Samantala, pasok na si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 2027 World Athletics Championships. Ito'y matapos niyang malundag ang taas na 5.9 meters at makuha ang 5th pwesto sa men's pole vault sa Zurich, Switzerland leg ng Wanda Diamond League. Tinangkapan ni Obiena na lumundag ng 6 meters pero nabigo siya sa 3 pagtatangka. Sa kanyang post sa social media, nagpasalamat si Obiena sa kompetisyon at ibinidang pasok na rin siya sa World Championship dahil sa kanyang 5th place finish.
8: Susunod, lawak ng pinsala ng baha sa Pampanga tumambad sa aerial survey. At kabataang Pinoy nagningning sa husay at malasakit. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simula ngayong Lunes.
1: Hindi ko nagawa sa asawa ko to. Hanggang!
2: Lunes! Hey!
0: Consistent ang pagganda ng rating natin. Kung si General Jacinto at ang Enlay ang binibenga mo.
3: Bebengay ko ng bebengay.
4: Where is my daughter? Kung ginagawa mo na ang lahat, dapat kasama mo na si Sam.
5: Nasa maximum security facility na si Victor Zappa.
6: Baka nakakalimutan mo na nawawala pa rin yung anak ko. Hanggat hindi nyo siya nahahanap, hindi kayo pwede magpahinga.
7: Kasama ko na si Victor. Makakatakas na kami.
8: Nandyan pa si Pia.
9: Hindi ko kasi alam kung bakit laging nababasa ng mga Zappa. It's either we're bugged o meron silang insider dito sa loob ng NCIA.
10: Nakaganti na tayo kay Samantha Jacinto. Isusunod ko yung lalaking nakalaban niya sa Chinatown.
11: Paan? Binili kita ng bagpang.
12: Palabas? Yan eh, mga tira-tirang ulam na kinuha sa mga iba't ibang mga restaurant.
11: Parang ayaw niya yata yung ulam.
13: Mas sumasarap daw siyang pag sinusubo.
14: Ngayon nagpapanggap siya na mag-asawa sila. Paano kung may maalala ang babae? Paano kung mahulog ang loob ni Gabo sa kanya?
15: Gabo ho ba tong motor na ito? Hindi naman ho kaya ginagamit sa illegal to ng asawa ko?
16: Hindi ko naman hindi. Simula nung nakulong si Gabo, nagbagong buhay na yan. Kaya nakulong si Gabo dahil kay, ano, kay Django.
17: Ano ba papagawa kayo sa akin?
18: Nakita ko po yung mga lalaking na mahabol sa kanya kagabi. Hindi po natin basta-basta pwede palabasin si Gloria dito.
15: In fairness din sa'yo, ah. Talagang nag-aalala ka sa akin. Akala ko, bakit ang tao?
19: Coco Martin, si Gabo. 8 p.m.
20: Hindi pangkaraniwan.
21: Eh, Kuya Bong, Kuya Bong! Bong, sasyalo sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
22: Pambihira na kung minsan, hindi ka pa ni paniwala.
21: Is anybody there?
23: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
22: Mga hayop kayo!
23: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
20: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
24: Piprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
22: Mga istoryang nakakamangha!
25: Siyempre, hindi kasha ang
24: tubig natin. Kami yung tubig. Okay. Thank you, ate!
25: Thank you!
20: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
22: Ibang level to!
19: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.

0: The talk of the town.
1: Di talaga papatalo ang gawang Pinoy.
2: Siksik siya sa lahat ng elements.
3: It's giving fresh attack.
4: Masarap siya panoorin.
5: Eh talaga namang gising na gising.
6: Oh my God, totoo.
7: Talagang susundan na ang mga tao.
8: Tapat lang. Congrats talaga.
9: Iba rin yung tension kay Kat.
10: A role model for women.
11: James naman.
12: Very natural.
13: Ginawa mo lang yan for...
14: For us.
15: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
16: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
17: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
18: Thank you!
19: Ang ganda yun!
20: Hindi lang siya yung about sa love, family.
21: Authentically Filipino.
22: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.

0: 13 ginatawan ng Regional Parliamentary Political Parties o RPPP sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nagharap sa kauna-unahang Parliamentary Elections Debate sa rehiyon noong Huwebes. Isinagawa ito sa Notre Dame University sa Cotabato City ilang linggo bago ang unang parliamentary elections ng BARM sa September 14. Nagpapatrol, Lirio Bompat.
1: Hindi personalidad o pangalan ng kandidato ang sentro sa unang BARM Parliamentary Elections Debate noong Huwebes. Sa halip, inilatag ng mga kinatawan ng 13 partido ang kanilang posisyon sa mga isyong direktang nakaaapekto sa buhay ng mga Bangsamoro. Kabilang dito ang akses sa kuryente at patas na distribusyon ng resources. Nagpalitan din sila ng ideya sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Sa sektor ng kalusugan, pinag-usapan naman ang pagpapalakas ng primary health care at mga ospital at pagpapalawak ng access ng mga residente sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
2: Alam mo natin ang election natin dito, palaging yun na lang, yung guns, gold and goons. Pero now, nakita natin, hindi lang yung capacity, kundi meron na hong energy yung mga tao, to look at issues.
1: Para kay Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance o IAG, mahalaga ang malaking interes ng publiko sa debate. Bukod sa mga nasa venue, marami rin anyang sumubaybay sa online live stream. Para kay Bacani, maaring senyales ito ng pagbabago sa paraan ng pagpili ng mga butante, plataporma kesa personalidad. Pinuri rin ni dating government peace negotiator Miriam Coronel Ferrer ang naging takbo ng debate. Pero para kay dating presidential adviser on the peace process, Teresita Gingdeles, hindi dapat ituring na katapusan ng prosesong pangkapayapaan ang unang parliamentary election ng BARMM. Mahalaga rin anyang lubos na maipatupad ang decommissioning, lalo na't may mga armas na hindi pa na-turn over.
3: Elections are always heated, and this one, it's the first one, it's another level of contestation, yung regional. And because hindi natapos yung decommissioning, yung concern pa rin that yung mga weapons na hindi na i-turnover, baka magamit.
4: Very substantive ito. Okay, so anong gagawin ninyo? So yun ang hinahanap natin, yung good governance, yung accountability, at saka talagang transformation ng politics dito.
1: Kaya panawagan niya sa mga Bangsamoro na bantayan ang napakahalagang halalang ito sa BARMM.
3: Make sure that the elections are credible, peaceful, fair. Talagang payagan yung mga taong pumili ng gusto at tanggapin ng lahat kung ano yung kinalabasan.
1: Kasabay ng parliamentary transition, ilang personalidad mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pumasok na rin sa electoral politics. Para kay Coronel Ferrer, maaring makita ang kanilang paglahok na pagsisikap na mapanatili at maging bahagi ng peace process sa BARMM. Lampas 2.3 milyon na rehistradong butante ang inaasahang boboto sa mahigit 5,000 cluster precincts sa higit 1,000 voting centers sa Setyembre 14 BARM Parliamentary Elections. Lirio Bompat, ABS-CBN News, Cotabato City.
5: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na mahigit sa 3.7 billion pesos na pondo ng bayan ang posible umanong nasayang sa mga proyekto sa area ng Laguna Dibay sa parte ng Taguig City na ipinatitigil ng Department of Public Works and Highways dahil sa umanoy illegal na reclamation. Sa post sa social media, sinabi po ni Lacson na hindi pa kasama sa mga proyekto itong anyay maanumalyang slope protection and flood mitigation projects sa gilid ng Taguig River at umano'y mga ghost project na gumamit ng larawan ng ibang nakumpleto ng proyekto. Baluarte po ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Taguig City. Sinabi ni Cayetano nitong linggo na ang pamahalaan ang makikinabang kung mapatutunayan ang paratang na ilegal na napatituluhan ang mga ari-arian sa Laguna de Bay sa parte ng Taguig. Binweltahan din niya si Lacson sa social media ngayong Lunes at sinabing maganda ang resulta kapag napapakinabangan ng mga tao ang proyekto ng gobyerno. Rumes Pak si Lacson at tinanong kung paano na lang kung hindi na bulgar ang anomalya. Tatlong individual ang kinilala bilang bagong laureate ng Ramon Magsaysay Foundation. Binigyang pugay sina Singaporean diplomat Tommy Ko at Bangladeshi social entrepreneur Runa Khan at human rights advocate Boki ng Myanmar. Ayon kay Ramon Magsaysay Foundation President Susan Afan, sinasalamin ng awardees ang kadakilaan ng kalooban ng ilang taon ng aktibo sa pagsusulong ng diplomasya paglaban sa pagbabago ng klima, edukasyon at human rights. Formal na tatanggapin ng bagong laureates ang kanilang awards sa 68th Ramon Magsaysay Awards Presentation Ceremonies sa Nobyembre. Kilala po ang gawad Ramon Magsaysay na pinaka-prestiyosong parangal sa Asia na madalas ihambing sa tanyag na Nobel Prize.
6: Alam niyo bang ilang dekada nang may nakatirang mga pamilya sa loob ng isang tunnel sa ilalim ng Osmeña Highway sa lungsod ng Maynila? Siniyasat ni Jesse Cruzat sa bagong ABS-CBN News documentary ang sitwasyon ng daan-daang mga Pilipino na nakatira doon at inalam ang plano ng gobyerno para tugunan ang isyu ng pabahay para sa mga tinatawag na families and individuals in street situations.
7: Siya ang 66 anyos na si Teresita. Tekwang sa mga kalugar niya. Paika-ika si Tekwang nang makasalubong ko.
8: Ano pong

0: Ngayon, kasama niya ang dalawang anak at isang apo. Pero sa araw, madalas siyang naiiwang mag-isa. Sa halip na umasa at maghintay ng tulong ng iba, sa sariling diskarte at lakas siya kumakapit.
1: Mapapanood ang balang araw, hindi na palaging gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Ngayong gabi po yan, pagkatapos ng TV Patrol.
2: Susunod, tampok ang kwento at mukha ng mga makabagong bayani. Bini, balik Pinas para mag-recharge bago ang pasabog sa Australia. Iyan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ngayon nagpapanggap siya na mag-asawa sila. Paano kung may maalala ang babae? Paano kung mahulog ang loob ni Gabo sa kanya?
6: Gabo ho ba itong motor na ito? Hindi naman ho kaya ginagamit sa illegal to ng asawa ko?
7: Hindi ko naman hindi. Simula nung nakulong si Gabo, nagbagong buhay na yan. Kaya nakulong si Gabo dahil kay, ano, kay Django.
8: Ano ba papagawa niya sa akin?
9: Nakita ko po yung mga lalaki na mahabol sa kanya kagabi. Hindi po natin basta-basta pwede palabasin si Gloria dito.
6: In fairness din sa'yo, ah. Talaga nag-aalala ka sa akin. Akala ko, bakit ang tao?
10: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
11: Bea Mercado, anong balita?
12: Under surveillance na.
13: Wala naman nangyayari.
14: Akin si Billy, ipaubaya mo.
15: Simula ngayong Lunes.
16: Ayoko lang kasi matulad ko sa nangyari sa mom ko. Kaya gusto kong mahuli si Kaloy. At mananggot din si Bea.
15: The clues are out!
17: Balik ulit sa zero. Gusto ko yung buhay ni Billy kasi akin dapat yun eh. Inagaw lang ng Billy na yun.
18: Gamitin mo lang ako.
17: Papawi ako yung Billy na yan.
19: Kala nung Billy na yun, siya lang ang boss.
15: Mauunawaan mo na ang kanilang galit.
20: Hindi ko ba talaga pwede masilip yung files ni Mariela Mercado?
21: Laki ng galit ni Bea sa'yo.
20: Sana malaman na natin kung bakit. Safety na ng pamilya ko yung nakataya dito.
15: Labanan na ito ng dalawang pamilya.
20: May babae lang kasi sa labas. Kanina pa eh.
22: Sige ho, Chief. Pakibilis na lang. Salamat.
23: Bakit ka tumawag ng pulis?
22: Naiintindihan ko po bilang nanay na gusto nyo lang protektahan yung anak nyo. Nagsisinungaling ka pa para sa anak mo?
23: Anong pinapalabas mo?
22: Na masama akong ina, hindi sa akin ang galing yan.
23: Hoy, Billy. Wala ka bang puso?
24: Pag nalaman niya yung totoo, durog ko na si Billy.
20: Nagsinungaling siya tungkol sa kapatid niya. Pero yung sinabi niya tungkol sa tatay niya, yun mukhang totoo.
21: Anong kinalaman mo?
15: Someone Someday, 8:45 p.m.
25: Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
26: Hi guys, ako si Mark. Naglilinis ng estero sa swimming pool at sa mga ganito. Ang pinagkaiba lang basura eh. Kaya huwag nilang ugali magtapo ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumabasa nila.
25: Lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Philippines Honest Jobs, simula September 5, 4:45 p.m.

0: Kiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martins Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: May paramdam lang namin kung gano'n po namin kayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: patuloy ang nararanasang matinding baha sa ilang lugar sa Central at North Luzon dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat na pinalalakas ng mga bagyo. Pinakaapektado ang mga lalawigan ng Pampanga at Pangasinan habang may mga binaharing komunidad sa Ilocos Norte, Abra, Benguet at Olongapo City. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
1: Pasilip-silip na ang araw pero may paminsan pa ring pagulan sa Pampanga ngayon Lunes. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang baha sa maraming lugar, kabilang ang mga pangunahing lansangan gaya ng Jose Abad Santos Avenue sa Lubao. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat, may mga bahay na tinangay ng ilog sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga na nakatayo sa gilid ng dike. Isa rito ang bahay ni Agnes. Sa panayam ng DZMM Teleradyo, ikinwento niya na malapit na sana silang lumipat sa nag-ibang bahay.
2: Ultimong piso doon po nang gagaling mong agad pinag-ipunan para po makapagpatayo ng sariling bahay. Ba't po yung nangyari? No. Sana po sa December po, doon na po sa amititira kasama yung mga anak ko.
3: Ano katagal ho ninyong pinag-ipunan itong bahay na ito, Ma'am Agnes?
2: 17 years po. Simula po nung maliliit pa yung mga anak ko. Iniipon ko na po paunti-unti yung mga alimentong kita ko po, inis ko pong hindi kumain ng masarap.
1: Sa tala ng lokal na pamahalaan, 6 na bahay na ang tuluyang nilamon ng ilog. Sa bahagi ng San Matias Guagua, nag-abang ang ilan sa mga umapaw na palaisdaan para makabingwit at makalambat ng isda. Dito sa Pampanga, kahit sinasabing lubog sa baha, buhay naman ang diskarte ng mga kabalen, lalo't sa gana sa libreng isda. Abala si Nyong at kanyang mga kasama sa paghuli ng isda.
4: Nakaraming ka na, sir? Nakailan ka na? Palagay mo, ilang kilo na yung nakuha mo?
5: Dalawang ganito. Isang ganito pa
4: lang. Mga estimate, ilang kilo yon? 30 kilos.
1: Bukod sa libreng huli, bagsak presyo rin ang bentahan ng isda, gaya ng tilapia na nasa 50 hanggang 100 pesos kada kilo.
6: Walang construction yung desi ba eh?
4: Oo, tapos?
6: Kaya nang isda na lang kami para kahit paano, pang-araw-araw ba?
1: Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pampanga, umabot na sa higit 300 barangay sa 19 na lokal na pamahalaan ang binaha. Sa San Simon, muling rumagasa ang tubig papunta sa mga

0: malaki ang epekto nito hindi lamang sa Pampanga, kundi maging sa paggalaw ng mga tao at industriya sa Northern Luzon.
1: Hindi lang dito. Sakop na yung Bataan, Zambales, Ilocos, Pangasinan, La Union, Tarlac. Nandito lahat dumadaan eh. So, yung mga negosyo, siyempre, naapektuhan na rin. Naapektuhan na rin. Kaya nga, yung nga sinasabi ko, umulit na lang to eh.
2: Nakapagbigay na tayo ng manpower sa kanila para magtulong sa sandbagging. Sinabi sa atin ng NLS, maglalagay sila ng tinatawag nilang walling at maliban sa sandbagging.
0: Nakipagpulang ang provincial government sa iba-ibang ahensya, maging ang mga alkalde para talakayin ang problema sa baha. Sa Lawag City, rumagasa ang kulay putik na baha sa ilang barangay sa lungsod. Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng monitoring at preemptive evacuation sa mabababang lugar. Nagmistulang ilog naman ang palayan at kalsada sa Barangay 7, Vintar, Ilocos Norte, matapos umapaw ang irigasyon. Sa Burgos, Ilocos Sur, nasira ang ilang bubong at garahe at may mga punong natumba sa malakas na hanging humahambalos sa Barangay Manabo at Bangbangar. Isinailalim naman sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa malawakang pagbaha. Sa tala ng DSWD sa Pangasinan, 370,000 na pamilya ang apektado. Nasagip naman ang mga residenteng umakyat sa bubong sa Barangay Doronan, Valerio, sa mga tarim Pangasinan dahil sa baha. Buwis buhay namang tumawid ang isang van sa rumaragasang baha sa Tokok, ang Balideng Road sa Kibungan, Benguet, habang patuloy ang clearing operations dahil posibleng sumama ang malalaking bato at kahoy mula sa bundok. Sa Dolores Abra, patuloy ang pagtaas ng Tineg Malanas River na nagdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Pinayuhang maging alerto ang mga residenteng malapit sa ilog, mabababang lugar at dalisdis ng bundok. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
3: Hindi po hadlang ang edad para gumawa ng kabayanihan. Gaya na lang ng ilang kabataang Pinoy na nagpakita ng malasakit at husay habang nagbigay inspirasyon sa kani-kanilang larangan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan.
4: Hindi lahat ng bayani kailangang magbuwis ng buhay. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, bunga ang kabayanihan ng isang taong nagsakripisyo para sa bayan. May moral na pamumuno at paninindigan at may pangmatagalang ambag at impluensya. Para sa ilang propesor na nagtuturo ng buhay at akda ng tinaguriang pambansang bayani na si Jose Rizal, higit na mahalaga ang mga bayani ngayon.
5: Sinasabing may sakit daw ang isang lipunang naghahanap ng bayani kasi parang naghahanap ka ng lagi ng tagapagligtas.
6: Lalo po yung panahon natin na napakatindi ng ekonomikong krisis, no, political na krisis, no, sa pamamahala, no, ay mahalaga pa rin at kinakailangan pa rin talaga na magtakda ng mga bayaning Pilipino.
4: At ang kabayanihan, pwede anilang nasa pakikilahok sa mga isyu ng bansa. Gaya ng pagkatha ng mga salitang kakatawan sa nararamdaman ng taong bayan.
7: Kailangan din nating baliktarin, no, yung kung ano yung reason kung bakit mismo sila lumalaban in the first place, no, para sa karapatan nila at para iwaksi lahat ng injustisya at impunidad sa ating kasalukuyang lipunan.
4: Kabayanihan ding maituturing ang paghahanap ng mga paraan para makatulong sa kalikasan. Kabilang dito ang mga PUP student na bumuo ng isang eco-friendly car sa isang international student engineering competition sa Poland ngayong taon. Nagwagi itong 8th place laban sa mahigit 50 kalahok na bansa at ang tanging Asian entry sa top 10.
8: Baka pwede, kaya natin silang gawin ito practical and build something na makakatulong. Not in ourselves, but into our country, mabigyan natin ng parangal yung ating school and yung bansa natin.
4: At nariyan ang pagdidiskarte para sa kabuhayan ng iba. Tulad ng inimbento ng UP student na si John Carlo Reyes na Sol Asin, isang compact salt farming equipment na layong mapadali para sa mga taga-dalampasigan na gumawa ng asin nang hindi kailangan ng malalaking salt bed. Kinilala ito ng 2025 Philippine National James Dyson Award.
9: Maaari siyang maging susi.

0: or maging sagot sa mga problema sa ating komunidad at maaari ding maging sagot sa problema ng ating bansa.
1: At siyempre, hindi mawawala ang mga gaya ng Pinay Tennis Star Alex Ayala na nagbibigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mas bata. Para sa kanilang lahat, posibleng mabigat na bansag ang salitang bayani. Pero malaki o maliit man ang kanilang mga ambag, pag-asa ang hangad nilang mahatid sa ating lahat, na sana'y gumawa rin tayo ng kabayanihan sa munti nating mga paraan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
2: Balik Pilipinas na ang Nations Girl Group Vini matapos ang mahigit isang buwang international schedules mula Comic-Con, Summer Sonic hanggang sa North American leg ng Signals World Tour. Paglapag ng Pinas, ano kaya ang hanap ng Vini? Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: Masayang sinulubong ng kanilang team kasama si Direk Lon and Jogi ang Vini sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Mahigit isang buwan ding naging abala sa ibang bansa ang Nations Girl Group para sa kanilang international schedules, kabilang ang Comic-Con at Signals World Tour.
4: Super happy na we're finally home after more than a month. We miss you, Philippines!
5: Right now po, inaantay ko na po sila yung family ko, susunduin po ako, and we're gonna go somewhere. And we're gonna have fun as a family, and I'm excited.
3: Pero bago makapagpahinga, isang mahabang biyahe muna pa uwi. 17 hours ang flight ng Vini.
6: Grabe, ang dami namin pinagdaan. Ang tagal ng flight na, pero super kaming excited talaga makabalik dito and kumain ng Filipino food. Yung talaga nilook forward namin.
3: Mula Amerika, Canada hanggang Japan, pabalik-balik ang grupo para sa kanilang mga show at iba pang schedule. Pag-amin ni Aya, sobrang busy man ang kanilang schedule, malaking pribilehiyo na madala ang kanilang musika at performances sa iba't ibang bansa.
7: Ang crazy ng schedule kasi pabalik-balik kami and on tour kami, like nasa bus tour kami. Pero ang dami namin natutunan. Sobrang grateful kami kasi ang dami pa rin nagmamahal pa rin sa amin.
3: Sa kabila ng nakakapagod na biyahe, mas naging madali ang tour ngayon dahil mas sanay na sila sa proseso.
8: Feeling ko naman we were born for this, na mag-perform and mag-entertain ng mga tao. So we're just happy na ganun pa rin yung, same pa rin yung love and support na pinapakita nila.
3: At ngayong nasa Pinas na, simple lang ang hiling ng Vini. Makasama ang pamilya, makapagpahinga at syempre, makakain ng pagkain Pinoy.
9: Nakaabang na yung tinapap, itlog na pula at bagoong at sili sa kondo ko ngayon kasi nagpaluto na ako sa nanay ko at tinola for dinner.
3: Apat na araw ang break nila bago muling sumabak sa rehearsals at shoots.
10: Ang goal namin ngayon ay talagang magkapag-recharge. Nandito yung kapatid ko, nandito yung mga friends ko. So
11: definitely po, we will spend our time with our family and yung iba sa amin magbabakasyon din sa kung anong gusto nilang gawin pa.
3: Pagkatapos ng kanilang pahinga, balik trabaho agad ang grupo habang pinaghahandaan ang susunod nilang international stop sa Australia. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
12: At yan ang mga balitang ayan, ikaw kasi tumitingin sa akin.
13: Hindi mo pwedeng nagagandaan lang
12: okay,
13: kay Tarin
12: namin. Balitang binantayan namin para sa inyo, tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang documentary na Balang Araw, Hindi na Palaging Gabi. Ako si Karen Davila.
14: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
13: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
15: Taon taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Paalay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
16: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
15: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
17: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
18: Pimples at rashes?
19: It's DTX 500 mo na yan!
18: DTX 500!
19: Ito ay may antimicrobial property
18: na nakatutulong sa pagtanggal
19: at paggaling ng pimples at rashes.
18: DTX 500!
19: Highly recommended!
18: Mga eksperto,
19: DTX 500,
20: mabibili sa mga butika.

0: with na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes

0: Magandang gabi, Eastern Visayas at the Global City. Today is August 31, 2026. Lunas na lunas po tayo mga ka-vibes. And guess what? Last day na ng buwan ng
1: Agosto!
2: At bukas ay unang araw na naman ng September.
0: Oh. Ano kaya gusto niyong i-play na Christmas song bukas?
2: Pwede na!
1: Pwede! Diba?
2: Parang pag-start natin ng
0: start
2: buwan.
0: Na bukas.
2: Start
0: na
2: natin ng
1: yun talaga yung nakaka-happy dito sa Philippines.
0: Yes. Let us know! Anong gusto niyong diba marinig bukas?
2: Ang haba ng celebration natin ng Pasko. Oh, September pa lang, September. Start na. Correct. Tsaka bukas rin ang start
0: Nang.
2: Hindi, bukas din yung birthday ng ating general
0: yes!
1: manager.
0: Yes!
1: So, magkakantan din tayo.
2: Bukas na nating kantahan.
0: Okay. Pabata ng pabata.
2: Oo, diba? Napaisip tuloy ako, ilan? Ano na ba?
0: Hindi. Basta sa babae, hindi mo na iniisip kung diba? Ilan. Importante pabata ng pabata. Oh! Ay, diba, Ma'am Erda? Alams na.
2: Again.
0: Okay, sige, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At makakasama niyo pa rin po ang inyong mga bibong bibo at nagkukulitang mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Fay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: As usual, hanggang alas G's po tayo ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisali sa ating napangandang usapan, ay nako, huwag kayong magatubili. Huwag nyo nang aksahin pa ang inyong mga oras. I-send nyo na ang inyong mga comments, ang inyong mga thoughts sa ating comment section dahil live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
2: Yan. Ito na naman mga ka-vibes, meron naman po tayong pag-uusapan ngayong gabi.
0: Okay.
2: Diba? Tungkol na naman to sa pagmamaritisan natin ngayong gabi. Diba? Walang katapusang maritisan.
1: Bakit? Yun naman kasi talaga yun.
2: Diba? Kahit saan mapunta. Hindi nawawalan ng imamarites.
1: Oo, aminin nyo, especially yung mga ka-vibes natin, yung mga girls, ha?
2: Diba?
1: Parang yun talaga yung mga talent natin.
2: Kasi nga, mga observant.
1: Ah, hindi describer.
2: Hindi, okay. Observant lang.
0: Diretso judger.
1: Okay.
0: Aminin.
1: Hindi naman.
2: Kahit hindi na-gloss call, diba? Mga judger.
0: Mga judger pa rin. Anyway, sige mga ka-vibes, ano ba ang ating tanong?
2: Ayan, eto na feeling ko makakarelate ng mga ka-vibes natin ngayon.
0: Mm-mm.
2: Eto na, wait lang ha. Eto na. Anong klaseng tao ang automatic mong napapansin kapag nasa isang lugar ka?
1: Hoy, ano to?
2: Oo nga, diba? Pag napupunta ka sa iba-ibang lugar,
0: mm-hmm,
2: hindi mo namamalayan.
0: Parang
2: nagbabaling talaga yung attention mo.
1: Ano yan? Isang vitamins ng mata?
2: Oo, parang gano'n.
1: Ano
2: yung mga unang napapansin mo na mga klase ng tao?
0: Sure kayo yung vitamins ang sinyo mo na kahit may mga...
2: Pwede hindi.
0: Napapalingon kayo kaagad.
1: Bakit ba? Kayo din naman ng mga lalaki ah.
2: Ano yung
1: unang napapansin nyo?
2: Ito na lang.
0: Mamaya na natin pag-usapan.
2: Sige, ito na lang. Pwede nating gawin dalawang question. Sa mga lalaki, anong mga unang klase ng tao ang napapansin nyo kapag nandun kayo sa isang lugar? Tapos sa mga babae rin, ano yung mga unang klase ng tao na napapansin namin? Pag nasa
0: ano yung mostly
2: isang
0: talaga
2: lugar?
0: Kadalasan biglan yung nanon-notice
2: yes,
0: na
2: yes, parang hindi natin namamalayan na naka-observe pa pala tayo.
0: Feeling mo, parang, I like you. Ganun.
2: Wow, I like you agad.
0: Hindi, I like
2: that. Sabihin, oh, parang familiar.
0: Familiar o sabay-sabay, yummy. Oh!
2: Okay.
0: You know, mukhang yummy.
1: Hala-hala, di ba? Away, tamiya.
0: Amo ito yan, nag-hablutan yung bag. Okay, sige mga kapag siya po ating pag-uusapan. Kung meron kayong may share na point, komento kung ano pa man yan, send nyo na po sa ating comment section. And also, don't forget to include your shoutouts. And of course, kung meron kayong mga song requests, mas maganda kung isi-share nyo rin. Try natin ma-play tonight,
2: yes,
0: if ever available.
2: Pwede kihapon na rin mag-request in advance para at Christmas, mga Christmas songs.
0: Bukas!
2: Kasi
0: bukas
2: may da.
0: Isang Christmas song lang bukas.
2: Start tayo bukas.
1: Yes.
2: Pwede na silang mag-request.
0: Siguro isang Christmas song bawat oras.
1: Ganun. Wow! Pwede.
0: Pwede naman na.
1: Start na tayo tomorrow.
0: Mas request lang kayo.
2: Yun.
0: Padamihan ang request. O, di, pa, hindi padamihan, paunahan ang request.
2: O, diba? Tingnan natin kung ano yung mostly nga request ni Ra, diba?
0: Try natin bukas ng mga ka-vibes kasi bukas September na. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating tugstuga. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet! Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down.

Bay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Nako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: At ang ating oras buong Pilipinas ay nako, it's 8:26. Nako, oras na para natin pag-usapan ng ating mumunting tanong, kanino?
1: Kanino?
0: Kanina.
1: Kanino ba to? Okay, paano to? General. Ano yung mga klaseng tawang automatic mong napapansin? Or automatic nyong napapansin kapag nasa isang lugar kayo?
0: Diba? Yun ang napaka bigat na tanong para sa mga kabibs natin na nakikinig sa ngayon.
1: Oo, lalo sa mga kabibs natin dyan.
0: Ano kayo pagkakaiba? Oo. Diba? Ano kayo pagkakaiba ng mga unang napapansin ng mga lalaki at yung mga unang napapansin ng mga babae?
1: Siyempre magkaiba. Kasi kapag lalaki, unang lang nakikita o napapansin nila yung mga babaeng dumaraan. Tapos sa mga babae naman, lalo yung mga naghahanap ng majojowa dyan.
2: Siyempre!
1: Yung matitipuhan nilang mga guys, diba?
2: Pero in general naman, siguro, kahit walang gender or kasi yung parang yung first talaga na nakikita natin kung paano manamit or something.
1: Yes.
2: Mapositive or negative, agaw attention kasi din yon.
1: Tapos pag nakita mo yung isang tao,
2: Or yun nga, parang yung looks niya.
1: Looks niya. Parang physical appearance nila. Siyempre, hindi naman una mo makikita yung mga damo. Yung mga puno. Diba?
2: Yung tanong kasi talaga natin is tao.
1: Parang kung ano yung klaseng tao, kung paano sila manamit, diba? Siyempre, hindi naman natin masasabi yung ugali kung hindi pa natin na kakausap.
2: Oo naman.
1: Feeling ko talaga physical appearance yung parang pinakauna.
0: Tama. Kasi yun naman talagang unang makikita mo eh. Especially na hindi mo kilala, hindi mo kausap yung tao, natural yung mukha niya talaga makikita mo. Yes. Pero
1: namatay. Di ba? Kasi nga pag ang daming mga lalo na kapag nasa ano tawag dito mga liberated area ka.
0: Liberated. Ano yan, may kalayaan.
1: Parang ganun.
0: Speaking of kalayaan nga pala, magandang gabi sa ating lahat. Today po ay ating ino-observe ang
1: ano?
0: Araw ng mga bayani.
1: Correct.
0: Diba? So sa lahat ng mga bayani natin diyan, maraming salamat. Sa ginugunita natin ngayong araw ng mga bayani at maraming salamat sa ibinigay ninyong kalayaan. Kung hindi dahil sa kanilang kabayanihan, I don't think nandito tayo ngayong tatlo, di ba? Usap-usap sa mga patungko sa mga bagay-bagay.
1: Correct. Kayo, wala namang kabuluhan.
2: Kayo ba? Ano ba yung naambag nyo?
0: Yun. Ha? Actually, hindi lang naman to para sa ating mga bayani, ano? Sa lahat naman, ng tao na malaki yung contribution sa ating community kung bakit ganito tayo ngayon ka-online.
2: Correct.
0: Ganito tayo kalaya.
2: In small ways gihapon, na siguro naman may naiambag din naman tayo. So, aside lang sa pagiging chismosa sa barangay na ganoon. May naiambag naman din tayo.
0: Kaya sa mga sundalo, sa mga police natin dyan, mga traffic enforcers, mga teachers of course. Tapos sa lahat ng mga nasa public service, ayan, kahit yung mga driver natin, kung wala sila, wala tayong masasakyan. Diba? Tapos yung mga, tawag nito, yung mga naglilinis ng ating mga kalsada, ng ating mga, yung mga janitors natin, diba?
1: Mga construction workers.
0: Yung mga yaya natin. Wow! Social yaya.
1: Wow!
0: Iba ra yan.
1: May tagasunod.
0: Yaya, ha?
1: Rich kid.
0: Iba talaga. Di, kung wala sila, I don't think hindi magiging maganda yung takbo ng ating community, di ba? Security-wise. So, economy natin, kahit yung mga, tawag nito, yung mga nandun sa public market natin, kung wala sila, wala tayong mabibiling pagkain.
1: Farmers! Of course, di ba?
2: Lahat naman talaga nga, may ambag.
1: Ikaw, ano ba yung ambag mo?
2: Ganda! Sorry po, yun lang po.
0: Confident?
1: Ganda lang.
2: Kasi kung wala akong katabi dito, so yun.
0: Confident to confident.
2: Wala kayong choice. Uy, sabi ng mama ko, bakit ba?
1: Oo.
0: A kaya face that only a mother can love.
1: Oh. Oh, yun yun. The only face? That can mother, ano?
0: Oh, that a mother that can a love.
1: Mother can love. Okay, yes.
0: Di ba mo ito usually itong mga face?
2: Tanungin nyo yung mga nanay nyo.
0: Oo, ako nga yung pinakagwapo sa mata niya.
2: Ako, kahit pero, may mukha kang tarap.
0: Sa mukha ng iba.
1: Bisan bakit tarap pa iba?
0: Yun nga, sa mata ng iba.
1: Gwapo ba hiya? Uy, meron ako.
0: Pasalamat na lang.
1: In waray-waray we say. Baga katarap. Pero akon pong paniplatan.
2: Ano?
1: Ano to?
2: Oh, ikaw na ba?
1: Mayroon, basta nakalimutan kang term
0: niya. Nakalimutan kong term. Anyway, sige mga kabalis. Ito yung pagkakaiba actually kung anong nanonotice natin. Eh. When we're looking at women, observers often look at the eyes and smiles first.
2: Diri man?
1: No.
0: Mukhang hindi ko yata no. To agree ah.
1: Dere.
0: Sino may sabi nito?
2: Kay usahay ka sige hapon, kumbaga... At iba yung tinitingnan eh! Itong gihapon itong lalaki. Bagat, oh.
1: Bagat natrok ako, tiya.
2: Bisan di rin man na smile. Yes. Kapag kita mo lang, oh, feeling ko marasa. Marasa!
1: Hindi rin kay daddy na nasa rin, iti yung mata natawa.
0: Ay, natawa! Di rin mata!
1: Paano ti yung mata nasa rin?
0: When we're looking at men, the observers tend to focus first on face, shape, posture, and teeth.
1: Which posture, are, which, lo, good.
0: Which are linked to signals of confidence and strength. Eh, kung ngihab ngayon.
2: Asya nga di rin na smile. Pero kung kita unin mo, bisan di rin na smile. Oh, mapaso. Hot. Ganun!
1: Maram ka kung siya ni raging kikita. Mm-hmm. Di ka nga ubos, di ka igbaw.
0: Ako na kung nasang kabo ka burubot nga.
1: It's not the face. It's the feet.
0: To the mid.
2: Tutob lang aja.
0: Delikado.
1: An mga tudlo, hatiil, kutob, haulo.
0: Ako na ka sapatos ko, no? Kumusta man?
1: Depend. Ano ko, an? Ano tawag itan? Luyuhan sapatos.
0: Tikod. Tikod na. Malitaw. Those are but some of the difference. Ano. Pero I don't agree na when you're looking at women, you're usual na kinikita mo talaga is eyes talaga ng smile.
1: Kasi hakuan talaga posture kung paano gihapon hiram magbado. Like, diba? Kay, kasi bagat din
0: na siya niya na mga lalaki nga na usually kinikita talaga mga paa na aminin nyo na.
1: O ano?
2: Ang paa?
0: Paanay.
1: Ha, mga lalaki.
0: Oo.
1: Nakita ha, girl.
0: Ang mga girls.
1: Nakita ha, face. Ay, nakita! Okay, gets ko na.
0: Gets mo na!
1: So, it...
0: Naparong.
1: So, hakuan, like, iton hiya nga, iya description siguro, iya gin survey ang kanan babae la. Mm-hmm. Kaya diba, like, or anaton mga joy nga mga friend,
0: Joyful mystery?
1: Yes. Kaya tira mo siya. It's siya pa nila di ba nga ginkikita at looks. Di ba?
0: Oo. Uh-huh. Tapos kung pati na ng mga...
1: Kaya kung looks pala kung marasa na kitaon.
2: Asay pa.
1: Di ba?
0: Sometimes nga, kahit marasa kitaon, daot man lang nga yung gihapon.
1: Wow!
2: Ang nagya kay Ton! Anwaray chance nga makadaok.
1: Diba?
0: Otro kang gift daot. Anyway, mga ka-vibes, ano pa ba yung idadagdag natin dyan? O, eto yun. Difference. Facial expressions and attractiveness. Eto yun. Men viewing women. Men often rate women as more attractive and approachable when their first impression includes a genuine smile.
1: Ooh. Paano maging genuine smile?
2: Ah, diri ba pwede?
1: Diri yung madlok?
0: Ano makaradlok?
1: Diri yung madlok?
0: Ano nung ma-agreelot kami ni? Women viewing men. Research on initial sexual attractiveness show that women often find smiling men less attractive, occasionally favoring a more brooding, powerful, and serious expression.
1: Oh, diba?
2: Ayun na nasisiring ko.
1: Like it mga lalaki nga ni nga bagat mga kuan. Ang tawag ito? Mga bagat mga...
0: Mga seryoso ko lang.
2: Mafia. O, reals na naman kita.
1: Mga mysterious ba?
2: Oo. Ang mga hot daddy.
1: Yes. Ano
0: sa dito? Mga hot daddy.
1: Kaya... kung mga lalaki lot na
0: ba? Mga mag-isog. Sagad ba itong mga nung...
1: Hindi rin mga serious.
2: Mga mysterious kasi, mysterious, yes.
0: O sa pagkulan niyo kasi, pa, sila sige, curious. Baga ko lang nagkuka ng mumurodot, pero pakakita niya ay kasi...
2: Yes, may sumagi diba? Hapon.
1: Bagat mas may thrill ni Muya kilalaon.
0: Oh.
1: Bagat sa ano to. Kesa
2: nababasa bagat, mo da yun.
1: Correct. Mga kito nga, bagat kuan dayo, mas yung, ha, diba? Bagat nakaka-off, nga di pa nga ni ka mo close, kuan dayo.
0: Sobra dayo ka kuan, ka-outgoing.
1: Mas mo pa yung bagat kuan hiya, like, medyo pa...
2: Puzzle. Puzzle hiya imo.
1: Diba?
0: Oh, oh.
2: Di ba? Magpapaka-mysterious yan
0: ang guys. Now you know. Now you know, di ba?
2: Magpapaka-mysterious, ano,
1: nakukuha niya at imo interest.
2: Yes, di ka sure ano tak gusto, yes. Ikaw or it imo gusto.
1: Correct. Diba? Mga sugat ba nga mga traits?
0: Kula, kula, seryoso, pero bago, pipinanonon, ay, baka yung quarter room.
1: Ano sa yung bangin ini makingkaon nga di akon ko. Ano rin
0: ako? Aray ka ba rin?
1: Ay, daw ako inin. Uy, naya ka
0: ni... Bayba ko sa ganit lamon.
2: Naya ka ni Ray Kenneth Mandin Mina.
1: Ano?
2: Physical appearance daw, especially naka-yellow.
0: Oh!
2: Why, what's with yellow?
0: Ay, naka-yellow.
2: Diri. Siguro, haiya.
0: Ah, oh, naka-yellow. Naka,
2: especially kung ako naka-yellow.
1: Kung naka-yellow. Ah, okay.
0: Feeling ko, ah, sabay, kaya kung naka-yellow kasi madagmit ka makakita.
1: Diba catchy kasi oh, mga glowing colors.
0: Madagmit makitaan.
1: Like,
2: so naka-yellow ka, tapos nag-iritom ka.
1: Ha?
0: At least nakita ng yellow.
2: Na-shine ka lang yaman.
1: Nagbalakat nga ko.
0: Mag-angay man ang black ng yellow.
2: Hoy! Ay,
0: must, pati must ko emphasize.
2: Nun, pati ko nun babae nga naka-ponytail and buhok.
0: Ay!
1: Feeling ko may gini-describe yan. No, it's not that the color.
2: Oo. Kunyaknan mo nala. Kunanan nga rin. Yes, Kenneth Mandin Mina.
1: Kay Bangin kasi, nakita din niya.
0: Di mo yung kakit.
1: Hindi niya na-catch an iya attention.
2: Pag-start, no?
1: Naka-sol o tiyahan, naka-yellow.
0: Tapos naka-ponytail.
2: Uy! Tapos may ikog. Oh! Ah!
0: Kitado, kitado itong profile picture ba? Namo. Ano
1: na, wait ka ba? Wait ba?
0: Para confirm.
1: Pero kasi mahilig at tuhiya mag-ponytail.
0: Ay! Ay, ay, ay.
1: Issue!
0: Nasilo! Asay pa kung favorite color is yellow.
2: Sige, paki-ask alayon kung ano yung favorite color.
0: Oh, good evening po. Happy Monday. Bermans na, pero mapasulagi hapon noong nga. Diba? Ama talaga itong problema ng mga ka-vibes niya na ano. Nagbabago mango talaga kasi itong aton panahon. Anyway, sige mga ka-vibes. 8:39 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Ano? At mamaya, itatry natin confirm ko. Totoo nga ba? Naka-yellow yung profile pic at naka-ponytail.
2: Intriga!
0: Mamaya po yan mga ka-vibes. Abangan nyo po. Pati na yung ating 9 PM Lotto Suero Treasure Zolt. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip, ito po ang
1: 100.7 FM Talk Laban, ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Parang bibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.

0: Ito na ang pinakamagandang siguro sign mula sa may kapal kung nakakuha ka ng tamang winning number combination kaninang 5 p.m.
1: Ito po. Congratulations!
0: Ito po yung winning number combination, 965. Ulitin po natin, 965. Oh. What do you think?
1: 6 pa rin.
0: Wow. And what about you?
1: 0.
0: 0! Ano ba? Sabihin nila natin 2. 0, 2, 5.
1: Oh,
0: 6. Sorry. 0, 2, 6. Okay. 0, 2, 6 po ang aming guess. Tingnan natin kung meron po kaming suwerte sa pinakahuling araw ng buwan ng Agosto. Okay, tingnan po natin mamayang 9 p.m. Lotto Swear Trust Result. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Mark Dakalawan. Ang Lupe.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at pamamanhin ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DGX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra
2: na may pinakamataas ng Orat Vera.

0: Radio, the vibes
1: and the facts.

pwede kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Alright mga kabayo, sa ating oras sa buong Pilipinas, it is now 9:21, alas 9:21 na po ang ating oras sa buong Pilipinas, and nandito na, pinakahihintay ninyong Papa Ball ng Bayan. Excited na siya sa kanyang program.
1: Pero hindi pa kami tapos, hindi kasi kami... hanggang 10 p.m. pa po kami.
0: Nagkukurap-kurap lang.
1: Hindi ko alam ano nangyayari.
0: Ay, nagjo-joke yata. Anyway, mga ka-vibes, naku, ito na ang pagpapatuloy ng ating usapan. Ano. But before that, tingnan muna natin si Ate Shirley Gitigan. Uy, nagparamdam na rin sa wakas.
1: Mm-hmm.
0: Mukhang nagbakasyon yata si Ate Shirley. Diba?
1: Or mahina lang ang internet niya.
0: Oh. Good evening, ka-vibes. Kumusta na ka? Mapa-shoutout sa lab. Okay, shoutout ka na naman, Ate Shirley. Kumusta na? Okay lang, nakaintindi ako always. Busy ka mo. Baga maladiri 30 ang edad mo, yagla. Oh! Waray la akong makag-comment na mati la ako yung programa. Aw, oh, advance ko. No? Can I birthday?
2: And kanina kasi itong restoring.
0: Okay. Sige, yan. Thank you so much, Ate Shirley Gitigan, for the message. At maraming salamat for always listening.
1: Yeah.
0: Kahit silent minsan.
2: Uy, may mga ka-vibes tayo na ganun. So, hindi lang masyadong pa-comment sa ano, pala-comment sa live
1: natin. Sa mga silent listeners lang natin sila.
0: Yes. Ito na nga pala, ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong gabi. Sana pinagpatuloy ko na yung sinabi ko, no? 9 p.m. Number natin?
2: 0-6-2.
1: O, oh, diba? Nakalimot siya. Ito yung sa kanya eh.
0: 0-2-6.
1: Yes.
0: Okay. Pero kanina na do last 5, ano?
2: Oo, so may 5.
0: Ito yun.
2: 1-8-5. Almost lang.
0: Almost na. Butata. 185 po. Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination ngayong gabi. Pinagpatuloy ko na lang sana yung 5. Hay, naku. Anyway, butata po kami for the last day of August. Ayan. Anyway, sige mga kapis, congratulations para sa mga nakakuha ng winning number combination. Sana swertihin naman pagka-September. Diba? At, eto na.
1: Eto na.
0: Oh, bakit nga pala natin minsan kaagad napapansin ang ilang mga tao sa ating paligid? No, yun kasi ang susunod na tanong eh.
1: Ano?
0: Kanina yung difference ng kung anong unang napapansin ng mga lalaki, unang napapansin ng mga babae. Ngayon naman, in general, bakit may napapansin tayo kaagad?
2: Bakit nga ba?
0: Sa dinami-dami ng mga taong nasa harapan natin, biglang may isang tao...
1: Nag-stand out talaga sa paningin mo.
0: Oh,
2: may pa ganun.
1: Labi okay. Na kung maintriga ka, makakakita kahit mag-jowa nga nag-uupo na plaza, na may pa, anong tawag ito, todo
0: holding hands.
1: Yes!
0: Tapos baga yung tuko kung makakuan?
1: Ano?
0: Bagang tuko kung baga makakabit?
1: Makakabit?
0: Magdiano kahanlas, maupay, lagi pa kapilit.
1: Kaya tira ka mo't nadikit.
0: Nadikit lagi. Diba? Kahit sa glass, okay lang.
1: Yes.
0: Diba? Anyway, eto po yon. When we speak of anatomy and biology, our brain is wired for faces.
1: Mm-hmm.
0: Your brain has a specific region called the fusiform face area. May specialized area pala tayo sa ating utak na nagre-recognize sa mga faces. Isa yon. Pangalawa, this part recognizes human faces in a fraction of a second. Ang bilis nating makaprocess ng ganung mga mukha.
1: Oo.
0: Pangatlo, we look at faces to read emotions and intentions quickly. Social tracking ang tawag doon. Ibig sabihin, yung mga utak natin ay mabilis talagang makarecognize ng mga faces na sa palagay natin interesting.
1: Mm-mm,
0: yun.
1: Diba?
0: Oo. Sa dinabi-dabi ng mga distractions sa ating paligid, kaagad natin marirecognize sa isang mukha na para sa atin ay napaka-interesting.
1: Yun. Diba?
0: Survival instinct. Threat detection.
2: O nga naman.
1: O nga diba kasi, pag parang napapansin natin na, oh my God,
0: ano to
1: sa akin?
0: May hindi magandang pagkita.
2: Especially pag nakasunod palagi sa'yo.
0: Kasi gumagaling ating amygdala sa ating utak.
1: Ano
0: yung
1: natawag?
0: Alarm system natin ng ating utak. Amygdala. A-M-Y. D-A-L-A. Oh, it checks if a new person is safe or dangerous before you think. Mm-hmm. So parang naiisip na kagad ang ating utak, oy, ito, harmless to. Oy, ito, harmful to.
1: Yes.
0: Tag isang scan mo lang, biglang magta-target talaga sa kanya. Pak! Magfo-focus sa taong yun. Gut reaction. You feel a quick awareness of a person before your conscious mind kicks in.
1: Mm-hmm.
0: Instinct pala natin yun ni. Eh. Biglang mapapalingon ka sa isang tao na feeling mo parang may kakaiba sa kanya. It could be because interesado ka or parang may nasa-sense ka sa kanya.
1: Anong
0: yun
1: sense?
0: Ang ibig sabihin.
1: Sense of ano?
0: Sense of ease or sense of danger. Ganun. Diba? Mm-hmm. Yun. Tapos, mabilis talaga ang ating utak na maka-recognize ang mga pattern. Yung may kakaiba, yung may normal,
1: mm-hmm.
0: Diba? Mostly, kung ano yung normal, hindi talaga natin mapapansin. Kaagad-agad natin napapansin yung mga kakaiba. Sa dinabi-dabi ng mga guwapo, ng mga syungit na tulad ko, wow. Tapos makita ka ng super guwapo, ay automatic, biglang mag-focus yung utak mo doon sa guwapo.
2: San ba kasi nagsimula yung tawag doon?
0: Huh?
2: Paano na-identify yung guwapo tsaka yung pang?
0: Eh, may yung mga utak natin, may pamantayan kasi yun eh. May nakalimutan ko yung buong listahan, nun? Pero number one is symmetry. Number two is yung, kalimutan ko na basta, ang daming mga parameters na eh. Na halos lahat ng mga races, ng mga tao sa buong mundo, parang may isa lang talaga na pattern na tinitingnan na ito, guwapo to. Ito, maganda to. Ito, syungit. Mm-hmm. Ganun. Diba? Tapos, a new body or a face breaks that steady pattern right away. Our brain recognizes new shapes. Diba? Pag... Kung haros pa pa rin na lati mo nakikita tapos tignan na lang may kakaiba automatic yung utok ma-focus diba? Talaga at
1: kesa diba? Dad masumo naman yung pagkinita
2: dilit maurusay nga view
1: ano naman kita't iba
0: yes.
1: Naman
0: your eyes are naturally drawn to movement and new shapes in your field of view. Tama nga naman. Mm-hmm. Okay, so mabilis talaga yung utak kasi natin naka-wire talaga siyang maghanap ng mga kakaibang bagay. Yung utak natin naghahanap ng mga bagay-bagay na pwedeng maging source ng danger para
1: yes.
0: Sa atin. And most of all, mabilis siyang makarecognize ng mga mukha na interesting. So, hindi talaga may iwasan na dinami-dami ng mga tao may mapapansin kang isa o dalawang na parang kakaiba para sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yun sa ating mga utak, hindi yun dahil sa inyong mga mata. Okay? There you go. Hi, tapos din ang ating usapan.
1: Diba? At least alam nila kung bakit pag
0: pero,
1: nasa isang lugar tayo, marami tayong napapansin.
2: Oh,
1: diba? Tapos yun yung una-una nating nakikita. Kasi because of our mind. What? Pag-short, judgmental ka
0: judgmental
1: talaga.
0: Judgmental talaga, Ganun naman talaga kasi yung utak natin.
1: Bakit nakaset kasi yung imo mind, diba?
0: Yun nga, hindi nga tayo naka-live.
1: Ano yan?
0: Nag-refresh. May something-something talaga. Anyway, mga ka-vibes, hopefully, may naidagdag kaming kaalaman sa inyo ngayong gabi. At sana naman, nadagdagan pa ang inyong pagkakaintindi patungkol sa mga bagay-bagay, especially na kung bakit may napapansin tayo sa dinami ng mga tao mayroon tayong napapansin isa, dalawa, or something. May nanonotice tayo kaagad
1: ng
0: mga faces. Diba? Okay? Hopefully, naliwanagan kayo or napalabo pa ang
2: parang ganun na nga.
1: Napalabo pa ang inyong pag-iintindi.
0: Oo. Anyway, sige. Anyway, thank you so much nga pala sa mga nakiisa at lalong-lalo yung mga nag-send ng kanilang mga messages.
1: Yeah.
0: Magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrack. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang Lubel.

0: kung alam mo lang.
1: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: wakas, oras na para kami ay umuwi na muna for the meantime. And we'll see you again tomorrow.
1: Yes, yes, yes. Oh, September 1 na tomorrow,
2: yes,
1: ha?
2: Yes, the first day of September.
1: Oh, so lalabas na si...
2: Hindi, nakano pa lang. Nakasilip pa lang.
1: Bukas?
2: Kasi September.
1: Ay, September. Uh-oh.
2: Hindi pa siya fully... Oh, ano,
0: lalabas na bukas.
1: Lalabas na yun.
2: Lalabas na pang September. Oh,
1: ngayon, ano,
2: okay, ngayon pasirin. Nakasilip pa lang. Oo.
0: Tsaka kumakatok yung, pa lang sa ngayon.
2: Yes.
0: Nagre-remind na lang.
2: Diba? Tsaka nakasilip na din yung susunod na magpo-program.
1: Oo, oh,
2: ano. Kanina pa.
0: Oh, oh. Diba? Di ang inyong papawal ng bayan.
1: Yes. DJ Ron Turan.
0: Para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Susunod na po yan, mga ka-vibes. At before anything else, we would like to say thank you muna sa inyong lahat na sumubaybay sa ating programa for the past 2 hours. Yung ating mga silent listeners, yung mga fellow night shifters natin, at lalong-lalong yung mga nag-send ng kanilang mga messages sa ating comment section.
2: Ayan. Thank you very much.

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

15 mga ka-vibes, at kayo nakatutok dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo nag-iisang Papa Ball ng bayan. Siyempre walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Hey mga ka-vibes, August 31, 2026. Ayan, nasa last day of the month ng August na tayo mga ka-vibes. Kaya bukas, ayan na, mapapakinggan na natin ano, yung napaka, ano, si Winnevers. Whenever I see boys and girls, di ba? Kasi ano, bukas, Burmans na mga ka-vibes. And sabi nga ni Ka-Vibe Sari Lerma, ayan, DJ Ron Toron, bukas ay pwede na ding mag-request ng Christmas song. Kakaya ng Desyembre ko ay malungkot by Sharon Cunita. Ay, huwag naman sana, no? Huwag naman, Desyembre ko ay malungkot. Dapat salubungin natin mga ka-vibes ng happy good vibes ang ating Burmans, di ba? Pero ito no, September pa lang may nangangaroling na dito sa Quezon City. Well ano, kahit naman sa lugar ano, dito sa Pilipinas, ay meron talagang maaga pa lang nangangaroling na. Pero doon natin makikita yung ano, yung mga iba't ibang instrumento na gamit nila tulad dito sa Tacloban. Sa summer ano, makikita ka talaga doon ng mga ukulele yung gamit nila, tapos yung mga kantang, mga luma na, tapos ngayon mo palang mapapakinggan. Hindi yung ano, yung, hindi yung viral na, ang balay nag-iawitan. Yung dalawang ano yun eh, yung nasa meme eh. Anyways mga ka-vibes, sa mga nakikinig ngayon sa mga radio live tayo, yung napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutan i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. And huwag niyong kakalimutan i-follow na rin yung sa aking page mga ka-vibes, DJ Ron Toron, para updated ka lahat sa mga program ko dito sa 1.7 FMR Tacloban. At ako mga ka-vibes, batiin din natin ano, yung mga ka-vibes natin na nakikinig hindi lang dito sa Metro Tacloban at kundi rin sa ating mga rail station dito sa Eastern Visayas, dyan sa ating rail station dyan sa FMR Catbalogan. Kaya magandang gabi mga ka-vibes dyan sa FMR Calbayog, FMR Catarman, and Borongan. At syempre sa mga ka-vibes din natin dyan sa Manila, ano, sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi mga ka-vibes, napapakinggan tayo hindi lang dito sa Tacloban, kundi sa buong Pilipinas. Bakit DJ Ron Toron? Napapakinggan tayo doon. Kasi mga ka-vibes, meron din tayong FMR Philippines application. Ayan, at once na ma-download niyan mga ka-vibes sa Google Play Store and App Store, ay siguradong certified ka-vibes ka na mga ka-vibes. At kahit anong ginagawa mo, play mo lang yung radio natin, yung apps natin, ay ayan, play na. Yung mapapakinggan mo na yung mga paboritong music mo, yung mga DJs. Siyempre, kahit na anong ginagawa mo, naglalaba, nagluluto o kahit ano pa man yan. Ayan mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At mamaya meron tayong babasahing panibagong confession letter. At kung ito, kung ano ito mga ka-vibes, ayan, sama-sama nating alamin mamaya ang kwento ng ating letter sender.
Ayan, pag Christmas, mabinta yung kanta ni na Jose Marichan at Maria Carey, ano? Kasi ang lupit niya na, syempre naman, talagang hindi naluluma yan yung mga ganyang kanta. Lalo na yung kay, yung kay Cafridi. Ewan ka, Worms, anyways, oras natin, 10:21. Magbabalik pa rin po ulit Night Vibes, kaya dyan lang kayo. Ako na yung bahala sa inyo. Pribunin natin yung song request ni Ma'am Sari Lerma. Here I Am by Rachel and Go.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!

1946 mga ka-vibes, kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga kabarb, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, sa mga galing pa lang ng trabaho, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. At syempre, napapakinggan din tayo sa ating mga radio station dito sa Stern Visayas, dyan sa FMR Catbalogan, Calbayog, Catarman, and Borongan. Yeah. Eh mga kabarb, sa oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Kaya eto na mga kabarbs. Jowa ko at best friend niya, pareho pa lang may tinatago sa akin. Hi DJ Ron Toron, good evening. Itago mo na lang ako sa pangalang Carlo. 27 years old, alam mo yung feeling na akala mo ikaw ang may sikreto sa isang relasyon, tapos isang araw malalaman mong mas marami palang sikreto ang ibang tao kaysa sayo. Ganito kasi yon, may girlfriend akong tawagin natin siyang Leah. Almost 2 years na kami, mahal ko siya at sa totoo lang, akala ko siya na talaga. May best friend siyang si Nina. Lagi kong naririnig ang pangalan ni Nina kapag may problema si Leah. Si Nina ang unang tinatawagan niya kapag may gala, kasama si Nina. Kapag may sikreto, si Nina ang pinagkakatiwalaan niya. Pero never ko siyang nakilala ng personal. Hanggang sa may isang araw na nag-message sa akin ng ang isang babae sa social media. Tawagin natin siyang Mia. Nagka-chat kami ng ilang linggo, hindi naman agad seryoso. Kwentuhan lang, biruan, hanggang sa naging madalas na. Ang problema, hindi ko alam na si Mia pala at si Nina ay iisang tao. Iba kasi ang pangalan niya sa account na ginagamit niya sa akin. Isang gabi, nag-iya si Mia na magkita kami sa isang coffee shop at pumayag naman ako. Pero bago ko makarating, tumawag si Leah. Carlo, nasaan ka? Sabi ko, may pupuntahan lang ako at biglang tumahimik si Leah. Tapos sinabi niya nga, may kasama ka bang babae? Napaisip ako, bakit mo tinatanong? Sagot niya, wala, ingat ka. Hindi ko na yung pinansin, DJ Ron Toron, at pagdating ko sa cafe, may babaeng nakaupo sa corner. Lumapit ako, Mia? Tumayo siya, pero bago pa siya makasagot, may narinig na akong boses sa likod ko. Carlo? Paglingon ko, si Leah. At kasama niya ang isang babae, si Nina. Tinitigan ako ni Nina at tinitigan ako rin siya. At doon ko napansin na siya si Mia. Nanigas kaming tatlo, si Leah ang unang nagsalita. Bakit nandito ka? Wala akong may sagot, tapos tumingin siya kay Nina. Bakit kasama mo siya? Tahimik naman si Nina hanggang sa sinabi niyang, Leah, kailangan nating mag-usap. Doon na nagbago ang mukha ni Leah. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Nina sa akin. Si Carlo yung kausap ko. At biglang napataas ang boses ni Leah. Ano? DJ Ron Toron, parang eksena sa teleserye. Tumayo si Leah at humarap sa akin. Carlo, sino siya sa'yo? Hindi ako nakasagot agad, DJ Ron Toron, at iyon ang naging mali ko. Dahil lalo siyang nagalit. Sagutin mo ako, Carlo.
Sabi ko, Leah, hindi ko alam na siya si Nina. Pero sumagot siya, hindi ko tinatanong kung kilala mo siya. Ang tanong ko, bakit mo siya kausap? Ligeron taron, tahimik ang buong tibol. Tapos biglang sinabi ni Nina, Leah, hindi lang siya ang may kasalanan. Napatingin si Leah sa kanya, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Nina, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano? Matagal ko nang alam na boyfriend mo si Carlo. Nanlaki ang mata ni Leah. Matagal mo nang alam ah. Tumango si Nina at doon nang tuluyang sumabog si Leah. Best friend kita, sagot ni Nina. Alam ko, pinagkakatiwalaan kita. Alam ko, bakit mo ginawa sa akin to? Tahimik si Nina. Pero bago pa siya makasagot, may sinabi na siyang hindi ko inaasahan. Leah, hindi ako ang unang taong nilapitan ni Carlo. Napatingin naman sa akin si Leah, anong ibig mong sabihin? At doon ko naramdaman na ako naman ang nasa gitna ng gulo. Sabi ni Nina, bago pa kayo naging official, sinabi niya sa akin na may kausap siyang babae. Tumingin sa akin si Leah, sino? Hindi ako makapagsalita, tapos tumingin si Nina sa kanya at sinabing ikaw. Napaupo si Leah, doon niya na-realize na ang akala niyang nagsimula sa kanilang dalawa ay matagal na palang magulo bago pa naging relasyon. Pero pinakamasakit na sa sinabi ni Leah ay ito, Carlo, kaya kitang patawarin kung nagkamali ka. Tumingin niya siya kay Nina, pero ikaw, best friend kita. Tumayo siya at hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang mas masakit kong mawala. Dijon Toron at doon umalis siya. Naiwan kaming dalawa ni Nina sa cafe, pero bago rin siyang umalis, sinabi niya sa akin na Carlo, huwag mo na akong hanapin. At mula noon, pareho silang nawala sa buhay ko. Ligeron Toron, hindi ko alam kung sino ang dapat kong sisihin. Ako ba? Si Nina? O kaming tatlo dahil may mga bagay kaming piniling itago. Pero isang bagay ang natutunan ko, na kapag nagsimula ang isang relasyon sa mga lihim, darating talaga ang araw na magkikita-kita ang lahat ng taong kasali sa kwento. Tapos na gumagalang, Carlo.

Eh mga kabarms, ang kwento ng ating letter sender. Nako, napakagulo. Siyempre maraming involved.

Later Cinder para mamaya ay babasahin natin yan. Oras natin 10:55, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FMR, Tacloban ng Ka-Vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. Umaga pa lang na

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

11:20 mga ka-vibes. Kayo nakatutok pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Sama nyo pa rin nag-iisang papaball ng bayan DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, sa mga bagong pasok dyan, yan, welcome kayo dito sa ating programang Late Night Vibes. At live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. At sa ating mga radio station dito sa Eastern Visayas, yan sa FMR Tacloban, Katbalugan, Kalbayog, Katarman,

Pinangalanan na lang nating Carlo. At siya ay may isang girlfriend na si Lia na halos 2 taon na niyang karelasyon. May best friend si Lia na si Nina na hindi pa personal na kilala ni Carlo. Samantala, may nakilala naman si Carlo online na isang babae na gumagamit ng pangalang Mia at madalas silang magkausap at nagkakasundo. At nagkasundo silang magkita sa isang cafe. Ang malaking twist ay si Mia pala ay si Nina. Mag-isa pala yun, ano? Si Nina at si Mia ay isa. Ang best friend mismo ng girlfriend ni Carlo ay hindi alam ni Carlo na iisang tao sila dahil iba ang pangalan ni Nina sa account na ginagamit niya. Nung magkita silang tatlo, doon nagsimula ang matinding confrontation. Nagulat si Lia nang malaman niya nga ang kausap ni Carlo ay isang sarili niyang best friend. At mas lalo siyang nasaktan nang aminin ni Nina na matagal na niyang alam na boyfriend niya, na boyfriend ni Lia si Carlo. At sa huli umalis si Lia at sinabi niyang hindi niya alam kung sino sa kanilang dalawa ang mas masakit mawala. Umalis din si Nina at pinakausapan si Carlo na huwag na siyang hanapin. Ano, no, napakasakit mga ka-vibes. Napakasakit talaga. Dahil nalaman mo, nagkita-kita kayong tatlo. Parang 4 na nga kasi si Nina at si Mia ay iisa. Mag-iba lang yung pangalan niya, no, sa kanyang account. Ang pinakamabigat dito, no, hindi lang ito simpleng love triangle. Meron din itong trust issue talaga ang sintro ng kwento. Kaya si Carlo ay may malaking pananagutan na dahil kahit hindi niya alam na si Nina at si Mia ay isang tao, ay pinili pa rin niya nga makipaglapit sa ibang babae habang may girlfriend na siya. Kahit masabihin na hindi niya alam ang katauhan ni Nina, ano, na best friend niya pala ang kanyang jowa. At si Nina naman, ano, ang mas komplikado bilang best friend niya si Lia. Alam niyang may relasyon sina Carlo at Lia pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikipag-usap. Kaya double betrayal ang datingan kay Lia. Boyfriend at best friend niya ang parehong nakasakit sa kanya. At para kay Lia, hindi lang boyfriend ang nawala. Nawawala rin ang taong akala niya ay pinaka mapagkakatiwalaan niyang kaibigan. At siguro gumawa si Nina ng isang account na ibang pangalan, ano, pangalan ay Mia, para baka nabanggit na ni Nina na si may best friend siyang pangalan ay Nina, ay hindi na ito na malaman ni Carlo, ano, kasi hindi pa naman sila nagkikita, kaya iniba lang yung pangalan niya. Pero andun na, eh, nandun na tayo sa sitwasyon na nagkita-kita silang tatlo. Andun na, nagkabukingan na nga mga ka-vibes. Ito na lang, ano, advice natin para kay Carlo, ano. Ayan na, Carlo, ano, huwag mong unahin ang pagpili kung sino sa dalawang babae. Unahin mong aminin na buo ang pagkakamali mo. Diba? Hindi sapat ang hindi ko alam na siya pala si Nina. Ang mas importanteng tanong ay bakit ka nakipag-close sa ibang babae habang may girlfriend ka. Diba? Napakalaking cheating. Diba? Kay Nina naman,
May responsibilidad siyang protektahan ang tiwala ng best friend niya. Kung may nararamdaman siya kay Carlo, dapat una niyang hinarap yun ng maayos kaysa itago. Diba? Hirap talaga yan, ano? Nagkagusto ka. Nagkagusto ka sa... ay, jowa na. Mas mahirap nun, ay jowa pa ng best friend mo. Ako, double kill talaga yun. At para naman kay Leah, hindi mo kailangan magdesisyon agad kung magpapatawad ka o hindi. Kasi may karapatan kang lumayo muna. Mag-isip at piliin kung sino ang gusto mong manatili sa buhay mo. Kasi ikaw dito yung ano eh. Ikaw yung biktima dito. Kasi hindi mo alam na mayroon na palang nangyayari. Cheating sa dalawa. Masakit pa nun, ay jowa mo, tapos yung pinagkakatiwalaan mo pang kaibigan. Eh mga ka-vibes, ano, ang relasyon ay hindi lang nasisira dahil may third party. Kasi minsan nasisira ito dahil sa mga lihim, pagtatago at pagkawala ng tiwala. Diba? Sabi pa nga, walang lihim na hindi na ibubunyag. Dapat maging open kayo, ano? Kung may relasyon kayo, open mo lahat. Kahit sabihin na mga private, may privacy ang bawat isa, no? Pero sa mga ganyang sitwasyon na involve yung ibang tao, ay mas mabuting alam ng partner mo, ano? Para alam niya kung saan siya lulugar. Diba? Sabihin nito, oy, kaibigan ko to. Pakilala mo. Oy, naging best friend ko to matagal. Mas nauna tong nakilala ko kisa sa'yo. Pero may boundaries yun, di ba? Kasi may jowa ka na. Importante pinapakilala, hindi tinatago, ano? Para hindi paghihinalaan pagdating ng panahon na ayan na nga, nagkabukingan na, hindi naman alam na yun pala yung totoong katauhan ng best friend ni Nina, ano. Eh mga ka-vibes, ano, minsan hindi naman talaga problema kung sino ang third party, ano. Ang problema kapag yung third party at best friend pala ang taong niluloko mo. Kaya bago ka magtago ng sikreto, siguraduhin mong hindi magkakilala ang mga taong sangkot sa kwento mo, di ba? Hirap talagang ganyan, mga ka-vibes. Kaya pag mayroon nang nakatali ka na, hindi mo ibig sabihin na ano, nakatali ka talaga. Pero iwanan mo na, no, yung mga ganyang bagay na ikakasakit o magiging dahilan ng pag-aaway nyo o pagsisisihan mo pa sa huli. Anyways, mga ka-vibes, oras natin 11:30 na. Eh, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa music ang lupet.

oras natin mga ka-vibes, 11:40 na. At dito muna nagtatapos ang ating programang Late Night Vibes. At syempre, pasalamatan natin ng ating mga ka-vibes na nakinig at nanood simula kanina sa ating pag-umpisa at ngayon sa ating pagtatapos. Yan, salamat mga ka-vibes sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, ano? At ang ng mga kanilang greetings at nagpadala ng mga song request. Ayan, syempre sa mga tahimik lang nating mga ka-vibes na nakikinig sa mga radyo natin dyan, ay maraming salamat dito sa Metro Tacloban at sa ating mga radio station dito sa Sur Visayas, ayan, sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Borongan, especially dito sa FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Kaya bukas ulit mga ka-vibes, goodbye and good night.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold! Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sanfon Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sanfon Plus Gold.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold,
7: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Plus Gold.
8: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
9: Welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Good din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po niyo Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po mga kasama para talakay na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. At syempre, makasama po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
10: Welcome, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo. Ano ho, at sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Habang ating pag-uusapan na naman ang panibagong paksain, pagdating po sa wellness and holistic healing, katuwang po natin ang mga natural na sangkap sa ating pong kusina, sa paligid, at mga aprobadong food supplement na ating pong Food and Drug Administration.
9: Yan, maraming salamat, Doc, sa mga meron pong katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie. Just text lang po ha, Sir, 961-532-2110. Again, Sir, 961-532-2110. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan, tsaka ng edad na rin po at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong karamdaman at mabigyan po ng payo on air, mga free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang ha, Sir, 961-532-2110. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan Santong Gold Herbal Capsule at Santong Vitamin C, ang ating Santong Plus Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men, ating pong Santong Plus Herbal Soap at Santong Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, South Star Drug, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drug stores. Sa Shopee at sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Pwede po kayo makapag-order dyan. At kahit saan po kayo, makakarating ating po mga produkto. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, kasama na dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfone Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sunfone Plus Gold. Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunfone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong gijang ang Turbo.
13: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at klabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Sunfone Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunfone Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Sunfone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Suwabe ang aroma. Sunfone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sunfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfone Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sunfone Plus Gold.
9: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto po ng Yesro Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sunfone Gold Herbal Capsule at ng Sunfone Vitamin C. Available yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store, sa Shopee at sa Lazada. Available din po ha sa official store ng Yes to Health. Yan. Hanapin nyo lang po ang Sunfone Gold Herbal Capsule, Sunfone Vitamin C, ang Turbo Herbal Supplements for Men, Sunfone Plus Herbal Oil at Sunfone Plus Herbal Soap. Yan, mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ang ating pong text line para sa mga katanungan dyan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ate Doc, bigyan po natin ng pansin yung mga kababayan po natin nagpadala ng katanungan. Doc, 36 years old po, taga Pangasinan, si Annabelle po to. May bukol po ako sa colon pero di daw po cancerous, sabi ng doktor. And ano po pwedeng igamot, Doc?
10: Ayan, para dun sa ating texter, mabuti at hindi siya cancerous, pero kahit hindi siya cancerous, kailangan mo ring maging maingat. Kasi nga, kapag mayroon kang isang bukol sa katawan, yan man ay benign or malignant, talagang same ang partner dyan, same ang approach. Ano? Kasi hindi nga yan normal na magkakaroon ka ng isang abnormal growth inside your body. So marami yung benign, pero hindi naging maingat. Later on, nagiging malignant siya. Hindi naman sa tinatakot kita, pero ang gagawin mo talaga ngayon is, kung maingat ka dati, doble ingat po ngayon. Una-una sa lahat, ang colon, yan yung largest depository organ ng katawan ng mga waste product. So, kinakailangan manatili yung normal na bowel movement sa pamamagitan ng itatama mo ho yung pagkain mo. Dapat more on fibrous food ka, no? Fruits and vegetables, iwasan po talaga sa mga may bukol sa kanilang mga colon, iwasan ho yung mga karni. So number one yan, kasi it's very hard na ilabas And yung kanyang putrefactive alkaloid ay napaka taas. Kumbaga, pag, siyempre, pag kinain mo yung karne, yung putrefaction o pagkabulok nun sa loob na ating katawan ay mas matindi kumpara mo doon sa mga prutas, sa mga gulay. So, nag-iiwan ito ng mas maraming toxin. Ano ho? And later on, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa ating katawan. So, karamihan, siguro, nung una, kayo ay constipated. And yung mga chronic constipation can lead to a certain problem. So yung colon po, kung hindi pa naman talaga malala, ay marireverse po yung anumang bukol sa ating pong katawan. So din lang po ninyo yung healthy lifestyle. Ano? At iwasan ng stress, ganun din mag-take po ng mga antioxidant na talagang malalakas. So ang subok na natin pagdating dyan, alalayan po natin ang diet, yung change, and also take antioxidant na matatagpuan natin sa Santon Gold. Meron po siyang mangosteen. So mangosteen is a well-known herbal medicine na nagtataglay po siya ng napakaraming anti-tumor properties. Katulad po ng catechins, santones, meron siyang proanthocyanidins and polysaccharide na nakatutulong para ma-prevent yung mga abnormal growth nga sa ating katawan. So kung magte-take po kayo ng Santon Gold, make sure na ito ay hindi nyo titipirin. So, make it 1 capsule 3 times a day within the first 90 days. Bakit hindi 30 days? Kasi bukol po yan. So, sa bukol, kinakailangan natin ng at least 90 days para mabigyan po ang katawan natin ng mga natural na panlaban sa mga abnormal growth. And don't consume foods that are ano yung sobrang niluluto natin. Lalo na gulay. So, kinakailangan talaga medyo kumaari, half-cook lang yung mga vegetables, especially mga dahon-dahon, para kompleto yung kanyang fiber and also kompleto yung kanyang mga enzymes and yung mga sensitive na nutrients sa init ay hindi nawawala. So, ano rin, mag-consume din kayo ng pagkain na kilala bilang high fiber, yung mga root crops, at iwasan ang sobrang mga refined na carbohydrates na napakahirap ilabas, gaya po ng puting tinapay, mga refined na grains katulad po ng puting-puting kanin. So mag-ship po kayo sa tinatawag nating unpolish. At ito po ay makapagbibigay ng magandang pagdumi at saka supply ng mga phytochemicals that are needed by our body and also our colon. Then, hydration, water. Kasi napaka-importante ng tubig sa maayos na pagdumi. Kaya marami ang nagkakaproblema sa pagdumi kasi kulang yung kanilang tubig. So yun po yung pamamaraan. And of course, if you can detoxify by juicing or minimizing yung pagkain natin ng mga hard-to-digest food, mas maganda po yun. Kasi yun ang start po ng naturopathic intervention, lalo na kung may mga bukol at colon po yan, sinisimula namin sa cleansing or detoxification. Pero, syempre, mahalaga din yung supplement that are well-balanced and high-potent, gaya po ng ating Santon Gold. Kasi ito po, standardized extract ito. Ginagamit po itong suporta sa mga may cancer. Kung hindi man cancer, pwede rin pong gamitin, mas lalo na po dahil preventive. At ginagamit po ito para doon sa mga nanghihina, kumukulang sa sustansya, at kailangan ng agarang nutritional intervention. So, try nyo ho, mag-take. Gawin nyo po siya, sabi ko nga, 1 capsule 3 times a day sa loob po ng first 90 days. At sabayan nyo po ng mga binabanggit ko kanina. At balitaan nyo po kami kung ano po yung improvement po nyo.
9: And maraming salamat, Doc. Doc, ano pong gamot sa body ko sa binti? Yan. Si Mylin po, 50 years old na po ako, Doc.
10: Ayan, yung body ko talaga, nangyayari yan kapag ang tao, yung kanyang trabaho, madalas naglalakad, madalas nakatayo, at may issue pagdating sa circulation. So, yung gagawin po ninyo, kung kaya nyong gawin bago kayo matutulog sa gabi, yung inyong binti po, iaangat nyo po ng mga 2 pulgada na mas mataas kaysa sa ating puso para magkaroon po ito ng magandang daloy. Kasi alam nyo, yung binti, bakit yan ang kadalasan nagkakaproblema sa varicosities? Kasi nga, yung veins natin, dumedepende yan sa galaw ng ating kalamnan. Kasi hindi yan gaya ng ating arteries na may pressure, kumbaga. Kaya kapag ikaw hindi nagkakaroon ng enough movement, katulad ng lagi ka nakatayo, tapos yung mga nag-o-office, tapos overweight ka pa, somehow nagkakaproblema po yung normal flow ng ating pong veins. So yung balbula ng ating mga veins, yun ang nagkakaproblema. Kaya ang nangyayari, nagba-backflow o hindi nagiging normal ang flow ng dugo pabalik sa ating heart. So yun ang nangyayari. That's why nagkakaroon ng varicosities. Ang ginagamit natin dyan is more on circulatory enhancers, yung mga natural first-class protein, katulad ng mga beans, especially soybeans, nakatutulong po yan doon sa ating blood vessels. And also, vitamin C, nakatutulong yan. B-complex, isa pa rin. Paggamit ng magnesium and calcium, isa rin sa supplement na binibigay po natin. And also, kung gagamit po tayo ng tinatawag na water therapy, yung tinatawag nating contrast bath, hot and cold foot bath, yun yung ginagamit natin para ma-relax, makondisyon yung daluyan po na ating pong dugo. At hindi po madali ang varicosities, ano, yung varicose, kinakailangan po ng tiyaga talaga. Yung nga iba, ino-opera po yan, lalo na pag nakita mo na para ng isaw dyan sa binti mo na sobrang lalaki na, ino-operahan po yon. Pero bago pa makarating sa ganun na kalala, simulan nyo na po na gawin yung simple technique, ano, pagdarating sa gabi, do a simple massage and iangat nyo ng konti yung binti nyo para magkaroon ng natural na puwersa yung daloy ng ating dugo. Kasi sabi ko nga kanina, dahil po pag bumabagal ang daloy ng dugo natin, if we have a circulatory problem, nahihirapan sa normal na flow yung dugo pabalik sa ating puso, kaya nagkakaroon ng paglaki ng ating mga ugat. So yun po yung pwede. Then more on supplementation na enhancer ng circulation. Sa atin, we recommend yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day, plus vitamin C. And mag-take din po tayo ng mga high protein. Okay, yung mga protein na plant-based. Dahil meron itong collagen at meron itong mga amino acids na nakapagpapalakas po ng wall ng ating pong mga blood vessels. Kasama na po dyan yung veins na nagiging problema pag may varicosities. So yun po yung pinakang the best. Then maganda rin yung luya. So yung luya, pinapakuluan, iniinom. At sa ibang mga bansa, ginagamit itong pang-soak o babada ng paa. Plus yung tinatawag na nilang rock salt, isinasama doon so that it can increase yung tone ng ating mga muscles dyan sa ating lower extremities o sa mga binti.
9: And maraming salamat, Doc. Lourdes Diaz po ng Malolo, 65 years old. Ano po dapat ko inumin? Palagi po kong hinihingal, Doc.
10: Yung mga hinihingal, kinakailangang magpa-check din po kayo pag madalas na. Kasi ang common problem kasi pag hinihingal tayo, pwedeng lungs, pwedeng heart. So yung mga may problema sa lungs na hinihingal, usually may history sila ng asthma before na nag-iwan sa kanilang baga na hindi po masyadong kalakasan. Madaling mapagod. Iba kasi yung napapagod kang normal, iba yung hinihingal at hinahapo ka. Ang dahilan ng paghingal at paghapo, kahit hindi ka naman sobrang pagod, ay kakulangan ng supply ng oxygen sa baga natin. Kaya nangyayari po yan, kapag ganyan, you need to do an exercise. Yung tinatawag na deep breathing exercise, kapag meron tayong simpleng kakulangan ng oxygen sa lungs, okay, yung deep breathing can do great help. Ang deep breathing po, very simple. Hihinga kayo sa ilong ninyo in the count of 8 to 10, okay, dahan-dahan sa ilong. Then after po na puno na yung inyong chan dapat lalaki, kinakailangan yung i-hold at least 8 to 10 seconds din. Then ibubuga nyo sa inyong bibig. Do it for 5 to 10 times. Ngayon, yung iba, pag ginagawa yung partner, nahihilo sila. Okay. So, pag halimbawa, nakalima ka, nahilo ka, nahinto na, kinabukasan na ulit, dagdagan mo naman. So, yan po ay kung may simpleng problema sa kakulangan ng oxygen uptake natin. Pero kung yan ay associated na sa serious lung condition or meron tayong problema sa puso, kailangan talaga natin ng konsultasyon at tamang medikasyon. So yung pagbibigay ng supplement ay malaking tulong din kasi nagsusupply ito ng mga antioxidant na nakatutulong po doon sa ating pong daluyan ng dugo. Meron tayong supplement that increases our oxygen uptake, okay? And also, nagbibigay ng mga phytochemicals na nakatutulong sa baga natin para maging epektibo yung kanyang pag-absorb ng oxygen. So, take supplements that are beneficial, ano, katulad ng mga para sa lungs, mga herbal medicine tayo, ganun, lagundi. Maganda ho yan, yung lagundi, lalagain at iinumin po yung pinaglagaan. maraming pag-aaral ng nagsasabing maganda yan sa baga. And also, yung onion and garlic ay maganda rin po yan. Especially doon sa mga condition that are associated to allergy. Kaya po parang hinahapo kayo. And also, you can take lemon or anything na kapamilya nito like yung dayap or oranges to furtherly increase yung ating oxygen sa katawan and antioxidant support na rin. Siyempre sa supplement ay recommended natin na Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, okay, before meals, tapos yung Santon Vitamin C, non-acidic vitamin C, at least 1 capsule 3 times a day din pag may hapo po tayo. And be sure na makapagpapasuri kayo kung lagi nyo na siyang nararamdaman. Yung bang tipong partner na nakaupo ka lang naman, gumalaw ka lang ng bigla, hinahapo ka na. So it's a red flag na kailangan mong tanungin ng doktor, Dok, ano ba itong nararamdaman ko? Ang gagawin ng doktor, bibigyan ka ng recommendation for check-up ng ultrasound kung kailangan or ECG or X-ray. Depende sa hinala ng doktor sa symptoms na iyong sasabihin. Ang mahalaga kasi dyan, malaman ng maaga so that we can give eksaktong nutritional therapy. Okay. Pero kung halimbawa wala pa, taking our supplements, ang pinakang magandang gawin kasi nga, meron tayong 5 sangkap that covers majority of the common ailments na ang ating mga kababayan.
9: Maraming salamat, Doc. And ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong lugar. Available po yan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Ganun din po ang ating Nature Soya Coffee or Santon Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men, at ganun din po Santon Plus Herbal Soup at Santon Plus Herbal Oil. Hanapin niyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, ng edad at saka ng gender nyo po, ano, para mas mabilis matuko yung mga karamdaman po ninyo at mas mabilis pong mapayuhan ni Dr. Algie. Yan, short tips po pala tayo ha sa mga kababayan po natin, yung mga mahilig sa papaya, ano, mostly marami tayong nakukuha ng mga health benefits, ano po, sa papaya, lalong-lalo yung fully ripened na papaya. Mga constipated, gumaganda po yung kanilang pagbabawas pag kumakain silang papaya. At tumataas yung mga kailangang fibers ng ating pong pangatawan para mapaganda ang ating pong digestion. Pero alam nyo po ba na ang dahon ng papaya meron ding health benefits? Ang papaya or papaya leaves o yung dahon po ng papaya, meron siyang papain, may carpain at may quercetin din siya na mga napakalakas po na anti-inflammatory. Lalong-lalo na, no, specific po sa ating liver, yung mga kababayan po natin na nagka-problema sa kanilang liver, maaaring dahil po sa hilig sa pagkain ng mga mamantikang pagkain or yung sobra-sobrang pag-inom po ng mga alcoholic beverages at saka yung pagkain ng mga palaging prinito, yung mga karne na mga matataba, lalong-lalo na ang red meats, yan namamaga yung ating pong liver. At yung iba nagkakaroon po ng liver cirrhosis, yung iba nagkakaroon po ng HEPA, at iba pa po mga sakit sa ating liver. Alam nyo po ba na ang talbos ng papaya, dahil dun sa mga nabanggit po natin ng mga alkaloids, mga terpenoids, at iba pa mga phytochemicals na nasa papaya, nakatulong po yan siya para pakupusin yung pamamaga sa ating pong liver o sa ating pong atay. Kaya sa mga kababayan po natin, ang advice ng ating po mga expert, kasama na po dyan ang mga International Institute of Biotechnology, kasama na dyan yung Gifu, ano po, sa Japan, na ang advice po nila, at least 3 kutsara ng fresh na katas po nung kahit yung kuha na po yung nasa hustong gulang na dahon ng papaya, yan, i-juice nyo po yan siya, inom po kayo araw-araw, 3 kutsara, mas maganda after meal. Kahit 30 minutes after meal, yan, natutulungan po yung liver natin para maalis yung mga pamamaga at mapanatiling healthy. Dahil napaka-importante po ang ating atay o ating liver kasi ang trabaho kasi niyan, mga kaibigan, yan yung naglilinis ng ating pong dugo. At saka, Yan po yung tumutulong ano sa pag-metabolize ng ating po mga kinakain. Siya rin po yung nagre-release ng bile na bumabasag sa mga taba. Kaya pag naapektuhan ang ating pong liver, nang hina ano yung function ng ating pong liver, naapektuhan po yung kabuuang kalusugan ng ating pong pangatawan. Tandaan natin, ang liver, yan po yung pinakamalaking solid internal organ sa ating pong pangatawan na napakaraming trabaho. Kaya nga nabansagan yan siya na the greatest chemist. Kaya pag napabayaan yan siya dahil sa maling diet, maling lifestyle, sobra-sobrang paggamit ng mga alcoholic beverages at mga piniritong pagkain, yan, nasisira yan siya. At hindi lang yan, ano, maaaring mag-complicate din po yung iba mga organs natin pag bumigay ang ating pong liver. Kaya pangalagaan ang ating liver, yan, inom po kayo palagi ng papaya, ano po, papaya leaves. Araw-araw po yan siya. Tapos sabayan nyo po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ganoon din po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil yan po may mga phytonutrients din, may mga santones din at super antioxidants na makakatulong din po para sa ating atay at sa ating pong pangatawan para mapalakas din yung ating immune system, yung defense mechanism, ika nga, ng ating pangatawan. Para maiwasan po natin yung mga free radicals na yan, yung mga harmful effect ng mga free radicals, mga pathogens na yan, at saka yung mga iba po mga harmful invaders, foreign invaders na pumapasok sa ating pangatawan yan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung iba mga herbs, ano po, na magagamit lang natin, makikita natin sa paligid ng ating tahanan. At syempre, ugaling makinig sa ating pong programa dahil marami pong ipapayo ang ating mga alternative medicine doctor para mapalawak ika nga yung knowledge po natin at nang maiwasan natin ang mga sakit. O kaya kung may sakit na tayo, mabilis pong masolusyonan sa tulong po ng mga alternative medicine na walang mga adverse reactions at walang mga bad side effects. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang payo pa po kayo dyan o kaya mga paalala para sa mga masugid po nating taga-subaybay, Doc.
10: Ayan, gusto ko lang pasalamatan po kayo sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating programa at tandaan po natin na ang holistic healing o yung mga natural remedies and home remedies na ating binabanggit dito ay makatutulong po sa inyo. Lalo na po kung sa panahon po na tayo po ay kulang sa budget, sa panahon po na tayo po ay walang available na gamot sa ating mga bahay, pwede niyo pong gamitin yon. Makatutulong po yon. And of course, yung long-term solution sa mga common problems natin is nutritional therapy using supplements that are proven, effective, and approved by our authorities, ang FDA. So yun po yung ating ino-offer ho dito na maaari po makatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Kita-kita ulit sa ganitong oras at timpilan. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito. Maraming salamat.
9: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry, in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po natin, ha, na pagsasama-sama sa ngalan po ng mga alternative medicine doctor, mga naturopathic health expert, ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman at the secret of health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
18: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
19: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
18: Santon Plus Gold.
20: Yahoo!
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pabalik. pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Turbo Supplement for Men.
14: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at klabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: kahit wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa Malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista FM Radio Ambed kasi Alupet!
0: Ang Lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
4: Kianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakianala
4: mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
6: Napakianala
4: taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
7: Napakianala
4: bato-batuhan langit an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakianala.

Tintaon di di maida ko mekaniko ko di ditak ubus. Ana aton stinger di rin adara. Ina ba mano pa man? Ayo la na ha pamatit. Kenapa ki ana la? Di di la ni akon. Ha? Balita ko mo sa layo nga tarang. Martes nga daw, back to normal. Back to normal kay holiday ka kulob. Ngan may da trabaho, may klase na pagkaya na. Sorry ha, nagpinanagpiton kita agi kulop, nangalimot ako. Nangalimot akong holiday ngayon. Holiday. National heroes. Oo, so yan na, back to normal. Sulod para po'y naman itong bulan. Tumugot kita o diri, tumuod ka o diri. Pitsa uno na kita bulan itong September. Ber na kita! Uy, may nanakadagawan. May na nakada social media. Nag-interest kita. Ay, may na kuno nahulog. May umagi ko ng aeroplano di dihamon. May nahulog kuno. Huwari kami sumabot ko na nadtong nahulog. Pero igin focus mga kasangkayan. Tao. Nagtitikaran tao kuno nahulog. Tikang aeroplano nakalagad. Nitatabot kalibutan. Kinabitgan lahat. Bangin. Chance passenger. Ha? Kumabitla, salit nahulog. Nag-interest ako kayo na. Din niya, ton, samar. Ikaduha, talang salat na uhulog tayo kang aeroplano, balim at mga paratroopers. Ha? So, iging pukos, hasta nga napukos, Jesus, kay Jose Marichan man. Nga nagkaras. Si Jose Marichan, nahulog. Tayo kang halangit. So, uy, happy fiesta. Merry Christmas in advance. Kaya natikang nagtat Merry Christmas, kita alat niya di la social media. Man, mau. Naman. Magadlay sa mo.

0: Mrs. and Fred.
1: Ginaganahan kalot ko, no? Balita, ano? Nagagabuhin mga nanbabagtik na mga dugo. Advance, Merry Christmas. Kaya nakita naton. Bisan ng mga mulya na siring ko puman. Baga ito na ambiance, mafe-feel na natin itong Pasko, no? Kaya, no, magkasagayan si Ring Pamandi na bugos ng kalibutan, kita nga mga Katoliko. It may da pinaka-Katoliko, kita nga mga Katoliko, it amot nagsasalin orog itong Pasko, kataw ito natin magagrahom, di ba? Itong Pilipinas, itong may da pinakahalabang celebration itong Pasko. Di ba? Okay na si Ring. Pagsulod, good kunot, berbisan nga ni Agosto pala, makikita ni mo mga mall, mga kasangkayan, may mga Christmas tree na. Ha? Oh. Ay, waray manit bayan. Waray man ordinansa, waray man balaon ka nagdidiri. Kit nga niya, balay pa kata balay. Kaya warin tururo, warin tukas-hukas ng mga koordinat igbo pa rin mga laglaga sing pumunta ka po. Adalat permanente. Para baga magulmanin, pag-aabot at Pasko, panbitaron, panhukaron, Jesus Marosip. Na, di ba, permanente lang din na. Warin man, di man nagpipina, pasano na aton.

0: Anyway, mga kasangkayan, kumusta yung ataran? Unta na kita mga pipanlaw sa pagkain ng mauras as usual. Ini ka vibes, Danny Murbus Rigias. Ari kita turatun taramdan, iyo taramdan. Napakianala. Ako nala, anay ha. Otron ko, si Hanin Adlaw itong bulan itong September. Madaling story, itong dusi ka bulan itong tuig. Upat nala. September, October, November, December. Hamadaling istorya, 8 na kabulan ito na konsumo. May kahito nila sinasabot it panahon, ano? Ah, oo, sing paman ito na ada gobyerno, mabonus na liwat. Pati gihapon, of course, di ata ada pribado. Kaya lang ta ada pribado, usala ito nira, 13 months. While ito na inin na ano kahit ito ada gobyerno. Duhay dun, ha? Duha. Oy, para itong mga pensioner na, bonus maghihapon ka mo, ha? Vice SS Manitor, madidiha kuan, madidiha inin GSA, yes. May bonus gihapon ka mo. Chow kita. Di na kinamaaram, pero na ban uminto na amon? Na kuminto na amon? O amon ng mga taga SS. Ha? O na kuminto na. Naging early nga ni, na inin na pa-early ni PBBM, ang uminto. Nga ko ani ni by transit tag 10% per quarter tada. Waray na kitang kakasarayada ito. Waray na kitang kakasarabot. Kaya nung hindi ka kuno imo kunot pension, waray matidiyak. Balita mo. Sing pamaniyawat, nalabang bayad-bayad it suga, kuryente nga nitong tubig. Palit-palit burot. Sige, ano't istorya ni Mang Rao na pagkain sa ano kita hinga doon impeachment mga kasangkayan kay, you know, dito ay Indonesia na tikang naliwat pag surge itong COVID. Itong COVID dito mga kasangkayan. Nagkakaubusan na rin mga face mask dito. So, hinautong tanga di rin makadangat o magsarang iningat doon iba naman, ibang mga naso doon, no? Nga inin na hinumdum kita hini kay speaking hiton face mask game pailarong ito pailarong itong Pilipinas sa pagkayana magkasangkayan hiton na inin na tinatawag nga haze alert. When we sing nga haze magkasangkayan kwan ini inin na aso ini. Aso ini magkasangkayan may de usay itong aso nga bagan burong hiya. Inidir in hiya burong, di ba? Ano tawag ito? Bagan fag ba? Ha? In hiya diri, asugod ini mga kasangkayan. Kay nagkakaadayan ang haluag nga sunog, wildfire mga kasangkayan, dito ha Borneo. Inabot na nga ni itong aso, hiton pirang aparte itong Pilipinas, particular na Luzon nga Visayas. So kagabi ni mga kasangkayan nga igin pahamtang update ito na weather, Philippine weather, pag-asa nga mga lugar, mga kasangkayan nga maka-experience sa itong haze. Upod din hi itong, so may advisory actually, no? Sharing ito update as of kagabi ni Agosto 30, nakabot na pirang lugar sa Pilipinas, particular Luzon ng Visayas, ito Nez, o inin ko ni, kumbaga, an bagan dark kaya nga inin ko bagan aso ba, aso. May tungod din ito na nagpapadayon nga haluag nga forest fire dito ha Kalimantan, Indonesia. Sering hiton na report. Na iduduso iton dry ito ini nga inin ano kahini ining aso hiton habagat ti pakanhiya pirang aparte ito Pilipinas may tungod dito na habagat makasangkayan na iduduso. Na iduduso tikang dito era tipakanhiha aton or tikang dito tikang dito tipakanhiha aton. So gin advice ni itong mga residente nga apektado itong lugar nga magpabilin sa COVID era pa ni malay kung may himo labi na ito may mga sakit nga asma, no? Igsara ko na itong mga bintana nga itong portahan magsulotin face mask kung kinahanglan gumawas. Likyan ana ito mabugat ni mga trabahoon pag-i-ersisyo, exercise sa gawas. Maghirot itong pagmamaniho, pagdadrive, may tungod kay posible ko no mabubo itong visibility pira mga lugar. Kung makaka-experience ka, muhin kung ano, kinahanglan ko no, labi na itong kukureng ka o paginhawa, makantudiritso ka mga doktor. So, dito nato nakuha nga information, areas maybe affected by haze. Karugsingon, posible maging apektado. Ninhinala kita ito naton, aton probinsya. Probinsya mga kasangkayan, hiton Leyte. Leyte, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar, Ngan Samar. So, madaling istorya, mapakiana ka mo kay ano nga diri upod ang Southern Leyte. Kung ma-observe ka mo, nasiring, ito na piktado nga lugar, Luzon, Ngan Visayas. So, di man nga ni party hiton Mindanao, iton Southern Leyte, pero harani hiya hiton Southern Leyte. That's why dir hiya upod or dir hiya posibleng maabot. So, oo kay dito Metro Manila, makasangkayan Luzon, may dana. Kumbaga, duro yan kapagi. Na anumdum kamo itong mga kadaronon na din nakita nga ni kita. Actually, dampog ka dito nga de ubusudog. Itong pangilalaan nito nga natutuman, siringan na akong mga inin kaganak na inin makita nga ni kamon suga dito it magahon, sirakon iton, masirakon iton diri mauran. So, amin ni mga kasangkayan, ano? Ngan labot hini, gimbibiniling ko di mga kasangkayan kay iton drought category mga kasangkayan, ano? Upod iton, inin, upod na kita din hi. So, kumbaga, ada na kita ha drought. Nawara. Mga kasangkayan. Ito na affected ng mga inin na nasing drought critical la subsoil, affected provinces by drought category. Naiha. Waray-waray makasulod didi. Basta upod na kita din hi mga kasangkayan. Ini, dirilot upod iton Luzon. Kung unhaze, ini nga haze alert mga kasangkayan, Luzon ngan Mindanao, Luzon ngan Visayas, diri upod ang Mindanao nga side, Southern Leyte. So iniliwat nga drought mga kasangkayan, nakikita naton hiton mapa, nagpupurula. Ha? So, Mindanao liwat ngan Visayas, pero manintig kita, igo, kay but nga kita, diri liwat, okay, waray yan na drought dito ako, nagbababahag pa panunubrangan itong tubig, although may portion itong Visayas, nga naigo itong sobrang nga uuran, dito ay mga kasangkayan, kinsiya na, may na memorandum circular, naging pagawas itong Palacanang, para itong mga alternative learning, ngan itong work gihapon, pero kinsi, nga mga inin probinsya, dito in North Luzon, mga kasangkayan, may tungod itong sobrang babaha. Umabot ng 32 ito, 33 na itong patay. Pero ito na piktado pagkaya na nga mga agriculture. May da initial na didi, but before nga diyan kita kan kuan, nga diyan kita kan na Sir Ruel Montesa. Sir Ruel, mga pahingaga.
1: Mga pahingaga, mano dani. Yan, sugat mo na natin mga ka-vibes nga nakikita na itong Facebook Live. Ganun mga mati. Han ira mga radio diyan naton ulag way naton panahon para yan ang adlaw han na Martes siyahan nga adlaw han na September 2026 anaton minayo yung minahal nga provincial Leyte padayon kita makakaabot lagi hapon in baga good weather sa ato pa masira posible lagi hapon masira ang panahon. Kita ito may eksperyensyahan kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lahan sinisiring nga local thunderstorm. Nga usang nga na doon ka oras, ano man na po ini nga local thunderstorm, pun makita mga nuclear radar in pag-asa, ma-issue ang pag-asa, and thunderstorm advisory. Kan ko na niyo barangay, bungto, o syudad, malakbatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, kan may ikaw pun kapagkinlat, kan mananabula ito sa kubinusa nga naduha ka oras. Basal naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ipilandok. Mintinado iti ka kusgon samtang nakiwahiya pa kanluran o te kanluran. Sumalahi kong pag-asa in pilando maghihinay-hinay ni pagkiwa pa sinirangan norte, sinirangan katima mapa norte liwat nga pa pagkiwa susunod nga 24 oras. Ngan posible ni gumawas sa par dida ikon huy Merkulis ikon gabi diringan ni huypis ikon aga ngan maestili mapusibli pa ini mag-intensify ka tropical storm masusunod nga 12 oras ngan posibli ni umestili kay tropical storm nga dahiton pagtikad to ni Southern Japan. Yan ang aga, ipilandok ng sipata na niya sentro na nakadto may karayon ng 1,050 kilometros sinirangan ito ni extreme Northern Luzon. May dalagihap niya kakuskon ng hangin ng 55 kilometro per ora karanihin sentro ng pagsubasko ng maabot in 70 kilometro per ora na naglalakaton pa kanluran, norte kanluran in 10 kilometro per ora. Nga walay gindeklarar ang pag-asa na tropical cyclone wind signal. So walay sa ato paharayo inihita itong landmass. Ang posibli ini di rin maglandfall bisan din nga parte itong nasod. Kapag kaya na walay gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din ato na bit. Salit na itong mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pag-isda taluwas kumadto nga dagat pagpakabuhi basta magikpatlaheran mo pa para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga nga vibes nga mabiyahe yan ng adlaw pinagihan dagat taluwas gihap pagbiyahe ay sirin ko pa man kanina walay gale warning nga giniisan pag-asa diniato na pin nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Ang aton real time na temperatura, ada kita 26 sentigrado, na pwede mabutin 33 sentigrado, iyan ang adlaw. Ang aton adlaw, masidrit nero niyan, alas 5.30, matutunod niyan nga kulo, alas 5.52. Ang aton daylight time na adlaw, di datakloban, may anda by 12 ka oras ngan 21 minutos.
0: Sir Will, inin waray ako hinomdom ko no ano. Anak na nomduman la Heloise, sinin
1: Obit. Waray man na tumagiha pagsulod pagka ginawas dayon.
0: May ikuang ka ba? Inin information ka ba regarding kay may da, nawara la, waray ako pa ka tigaman, waray ko ka Sabia with regards itong critical na nga kuhan, drought affected itong pirang mga probinsya. Upod na kita din eh?
1: Opo, sumala itong pag-asa, mga October pa ito sunod ng bulan.
0: Mm-hmm.
1: At itang...
0: Itong drought.
1: Oo.
0: Pero kung mamata-mataon tala, diri kita mabisit itong pag-asa, may da makikita na naton nga nanggugugtak na itong pirang mga tuna, di ba?
1: Oo.
0: Kaya siguro itong ginkukuhan, itong unpattern, itong ginsusunod itong pag-asa or what? Kaya kung baga, kikitaon nato na pagkaya na makalilisa nga sirak, may da napipirang mga hagna, waray nagod tuna, waray nagod tubig.
1: Amo lang ito ko rin.
0: Nagod... Sige. Sir Will, damang salamat.
1: Posible itong mapulblon lagod na ito na yan ang October.
0: Oo, pero balikan, kay supposed to be itong mga bulan, uuranon na ito, di ba?
1: Oo. So, dapat problema yun eh, kay kung magpadayon ito nga katuraw, kung may mga bagyo,
0: makusog liwat.
1: Oo, makusog.
0: takai nabi meredisi meri beragiuhun lewat ini.
1: Oh, beragiuhun lagi apa itu?
0: Dilan.
1: Sa beragiuhun nabi meredisi meri.
0: Based pada man hitun pattern kumbaga maghina ikinakat iti mga lugar makusog nga ni simbago ikinangka di hatun baga mau pa man kun mamlon ini kwarta kay okay lahat
1: baga so paran mga disesta da nga bagi so for baga or man nga tay
0: kaya mo lagi pero bantay ka kumbaga makusog simbago
1: pada isang talapagampo
0: ay kay amo gud iton oray pa man indin hi kuan gadget nga makakapugong iton.
1: Oh, dit nga ni Manila, waray lago doon ng paginuran.
0: Amo na, sobrahan lo at tubig dito era. Magalilisan. Sige, Sir Ruel.
1: Damo nga salamat, maupay nga aga, late.
0: Damo kaya pong nasalamat, Sir Ruel Montes, sa mga kasangkay, nagpadayon tala. Wetugyan, sininga kahimtang turatong panahon, siring ko pa iyo, ang tulunga, ang pirang mga naglabay, nag-agi nga mga ininkalamidad, bagyo. Ini pilandok kuan na from tropical depression to tropical storm kaya lang warehin ni ma diri makaka landfall ini sering ko pa 33 na itong patay may dakita di din ako hati kang ha OCD mga kasangkayan nga abot ng 6.16 billion na iton na danyos damage iton infra may tungod din nga grabe nga babaha or uuran updampay bagyo bisan kun diri na landfall ha infra ini mga kasangkayan 6.16 billion while iton infra naabot ng 2.32 billion pesos inin mga damage danyos pala ini waray pa din itong panlawas nga itong individual mga kasangkayan affected affected maram kamo kumpira inin 8 million persons 8.4 to be exact million ito napiktado din hinga grabe nga babaha that's why yan na waray naliwat gindeclare waray naliwat klase waray naliwat trabaho 15 nga mga lugar probinsya dito Luzon so labot din itong mga hospital puno-puno na nag-increase na or nagsubra na hirahin na itira population mga kasangkayan ito ni bed capacity kumbaga puno-puno nagsubra na 300 more or less mga 300% itong sobra so tumuot kamo diri sir itong Department of Health naka-record 5,835 cases adton mga sigurado kita adton nagpa-hospital pala ini ha waray pending itong waray pagpa-hospital ngan gitutuhan ng malubo madako madamo ini mga kasangkayan kay you know ito yan ang babaha makalilisang sobrang babaha dito Luzon ha mga kasangkayan makalilisang singpaman kumpara ni ran mga naglabay ng mga bagyo undoy ang pinakamakusog hair pagkita so nasubrahan na lapusan pa ini kay mamay ka mambahay ito iti umpag nga tubig uran sa kubinos kabulan igin umpag himperla ka oras. Pero gadman mga kasangkayan ano. May napipira ng mga lugar na ito nag-declare nga state of calamity nga pira 700 plus ng mga evacuation center mga puno na ini kalilisang anyway well dito Hanipal gina-update talaga mo ang mga disaster mga kasangkayan ha kalamidad nga inagi han flash flood dito ha Nepal umabot na 903 na iton kumpirmado nga patay maram kamo kung pirapat nawawara ini adton reported la ha 4,000 sobra iton still missing may da diyan na nagawas dida na may da usang nga principal igin na i-backquit anin elementary ini na i-backquit anin niya ang sobra 900 nga mga estudyante san umawas out an ireskwilahan mamay kahit kung wala ito may i-backquit mga kasangkayan ano so huwagin ko consideral nga hero ini nga principal na sumulod dahil na kunahonan o sa nga estudyante nga boy scout diya sa ano si National High School nga ang pagpugong in taon man pinapagkagawas ani mga classmate before makasulod ang gunman, yalo gudon na pusil, namatay. Gina-update tala ka mo, mga kasangkayan, ha? Ngan, may da pa mga missing. 600 nga mga missing. Included ini din nga missing itong 4,000 plus. In usa, I mean, itong sobra sa isintos nga mga foreign national. Usa din na itong Pilipino. May dahin ni nira pilgrimage. Grupo ini mga kasangkayan, mga turista. Included din yan mga security ng government personnel, mga miyembro na in security ng mga taga dito ni Pal, ng mga guide nagsisecure ng mga tourist guide nan hiupod mga kasangkayan. So yan napadayon nitong search and rescue operation pa dito han ni Pal. Ha? It problema din hi kay siguro kung tubig lang ni pira ka oras, 24 oras manlulutaw ito, di ba? It problema din hi kay mga lapok lagay ini, lagay. Madali kay sure pag katatabunan naton, kay bagay din lahar. Pag sira kito kay mabagtik din at panhikitan. O din at panhikitan. Ini nga figure, ini nga ihap mga kasangkayan, baseline itong reported, kumbaga din niya aton, itong National Disaster Risk Reduction Management Council. Dito ay ira. Ha? Anyway, mga kasangkayan, standby. Mabalik kita, oras alas 5.30, pahinom dumanay.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Samphone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
3: Panindugan karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog og komentaryohan, komentarista, Panindugan!

0: pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, dami gidriya. Tistid na namin nga pamilya. Kamu gidriya ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami riya nga bulong.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
2: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: favorite music radio.
1: Alas 5:34. Balik kita. Good morning, Anay. Good morning, Idol. Dani, papakapahuay pala kami didiha babaha Quezon City. Waray na uran. Balitaw, ano. Pero God man. So, tagadidi siguro ini. Ah, tagadidi kay waray. Ito ni Tilimban. Doktora Esther de Paz Abuyabo. Good morning. Happy Tuesday, Dani. Good morning, gihapon inin na doktora. Boy Beats Asudnim. Good morning, Dani. Good morning, gihapon, sir. Likewise, pero ito, sugar ito na iba gihapon na nakatuto ka ito. Anyway, sa ano kita hingad ito na impeachment yan na magkasangkayan, tugutik ane niyo kay good news ini. With regards ini ito na declaration ito na Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, hiton na cleared nga barangay. Iklaklaro tala ini drug kuan na inira kumbaga na cleared. Niya. Drug cleared barangay sa Eastern Visayas. So iton iya breakdown hini kay may da na 2000 out of 4365 barangay sa Eastern Visayas, 2800 din hi iton na cleared na sering iton na kuan iton an ginamit ni nga term hadto drug free. So yan na cleared barangay. Kay baga gintatagan hindi rin maupay interpretasyon na nasering drug free. Ha, madaling istorya ko no. Libre na ko nitong drugs direct barangay, direct Asia. Salit, nasering drug cleared nga barangay. So out of 4,365 nga mga barangay sa mga kasangkayan na Eastern Visayas, 2,800 din hi itong drug cleared, direct drug free. So may da 101 drug affected barangays pa. May da pa 110 nga mga barangays. So duha itong unaffected, duha itong affected, unaffected I mean nga barangay. So adi itong breakdown mga kasangkayan, hini nga 2835 to be exact, nga mga barangay Eastern Visayas gindeklara nga drug cleared sering report han Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. 8 upod din hin 108 nga mga barangay habiliran, 999 han Leyte, 127 ha Tacloban City, 81 ha Ormoc, 463 ha Southern Leyte, 405 ha Eastern Samar, 277 ha Northern Samar, ng 375 ha Samar. Kompleto ba? Southern Leyte, Biliran o kompleto, Eastern Visayas. Ano sa nga barangay ging kukonsidera nga drug cleared kung warain aktibo nga drug users or pushes, drug din o maintainers, cadless, protector, finances, cultivators, ngan manufacturer o sa nga lugar. Kung na mo init iyo basihan, ano naging basis niyo? May kagad ko rin babaruan na singkaman. Bisiguro ikaw namamati ko pag kaya na. Dili kita. Yung kukonsira nga drug clerk kung waray na aktibo, oh, may da pa active. Waray na drug users. May da pa drug users. Waray na pusher. May da pa pusher. Drug din ambot. Waray kita yung babaran siguro. Cuddler o protector, financier, kutayin. Nalang kita ito. Huwag adiri kita ito. Pero kung sumiri nga, active drug user, pusher, may da pa da. Ha? Lagip gihapon kung naging basihan ang regular house visitation ngan monitoring sugadman ang panhatag yung kangay yung intervention ng mga drug uses ngan poses. You know, dari kita nagrurubah itong kumpanya, itong kuan ha, itong gobyerno, particular itong PDEA, nasaludo kita. Nasaludo kita ng mga kasangkayan. Pero amo ito, di rin malilik yan. Kaya, you know, kung bagasing pa man, ayaw na lang kung nagpaagin drug test. Pag mata-mataan na lang. Mata-mataan na lang. Maaram ka. Hindi na ganin nos kagabi. Naigbus ang baga. Ba daw? Ay, kumbaga. Kaya ambot ka. Ano nga, hindi pa kunihin nagtungod magguliat. Tutulo. Kabugos. Kaya kumbaga, sering ko, basta. Tutulo. Pero nasiringan usah. Ginsaway ko la kunadto, ginsaway ko la kunadton duha, kay di na pagod ka mo kunong tungod ni Mano Dani kung magginulian. May tuyo nira. Although direct sa inga, direct ako personal ang tuyo. May na tuyo niya, di dan sa ko ba nakumpag na nagbalay. Ha? Kaya lang, late ako babaro, otro na la. Ay, wara, anyway, wara matbayad. Gininulat ka lugod na mga batos. Pero nakagabi, gininulat na gihapon ikaw, wara ka naman bumalik, otro. Ay ura-ura kay bakan lat bukog. Ah, bangin maduruhan. Oh, may da pa. Makasangkayan, habugos nga riyon 2835 iton mga drug cleared barangays, 101 drug affected ngan 1421 iton drug free. Oh, adlaw gihapon iton drug free. 1,427 iton drug-free. Wari ni ira didi kung tiponan ho liwat an ira pagkuhanhan drug-free. Kaya igin explain man nira an drug-cleared or an drug-cleared. Padayon itong paningkamot correct. Oo, salute you, pidiya. Nakikita nato itong panalingkamot mga kasangkayan, ano? Iton mga pidi itong mga taga-pidiya nga likewise ito naton kapulisan nga mapuy-puy may iba't iba na itong operasyon itong legal nga druga bugos nga riyon ada nakita nakikita lot naton ito dit pwede naton baliwara yon kaya you know sering ko pa man pwede man nga yan magkadadakop diri patay kihanto diri dakop patay good di ba so amo ito pagkakaibahan ito nga nito niya na you know mga kasangkayan confiscation ang ira pero ito ka trillion ada trillion worth yan siya mo. Diba? Bagula, pinansunog nira. Ha? Pinansunog mga kasangkayan ng PDIA dito Metro Manila o dito Luzon. So pwede man ngayon. Hadto andamo diri apprehension, diri ang drugs recovery, kundi andamo ang patay. Pwede man ngayon kita makarecover hin mga shabu or mga drug. Ngan makakuhanin mga tao, maka ano kani? Maka adin usang comment, nag-comment galong no comment sa ko, sir. No comment ko no ako. May lot na sa rin din nga reaksyon. Ambot ka muning. Inin, kuhan la kita. Kaya you know, siguro di rin ako itong amula ito nakaka-observe ni. Ngan, I suggest nga di rin kao mag-rely itong report tayo. Di rin kao mag-rely. Kaya I suppose nga na-rely ka mo itong report. Kaya siguro ikaw na mamati ko pag kaya na. Bisan ako. Sering ko pa iyo. Di na kasanggap ilagi. Ano? Sabado tada. Tama Sabado. Alas 11 pasado. Tama Sabado. Alas 11 pasado. Nagmata ko. Kaya di dahan tungod magginuliat. Naginuliat. Good. Warek sabot nga. Antoyo. Nagsulo. Nakapo. Antoyo. Nga babae. Kaya kung nag-abot la kita, tinuod la, kaya lang, pagkita ko rayo na, tutuloy ra. Pero yung kaisto rin nag-anag-anusa, ginsaway ko la kunod to ang duha. Kaya di na bakod kuno ka mong tungod ni Mano Dani pag ginuliat. Kaya, di man kita napakamalahin nun din, hibis di ka pag ginuliat, as long nga, di ba? Kaya lang, kung nakasabot la ko tertimprano, wariak gumawas. Kaya, inin waray manggo diha mag-mention na ako ngan bagan waray lang ako na kuno lang nga baga nagsusudo ilahin gaway. Pero pamilyar ka rayo kung ginhiling ko nanginginaab na nada kay di na nagpakasabot utro na lang kay waray manit bayad. Ha? Kung may mo tiro timprano ito nga nga turog na inaano ka ba tingkada kapaguna balay pagkanto. Sing pamanilaksyon, namimilingkan ebidensya. Ya, tataganin, harabatalan nga ebidensya. Namilingkan samok, sige, kita tataganin samok. Sugad lang, kasimple. Anyway, mga kasangkayan, yan na, may impeachment. Waray nagpakihap kung ikapira na nga haw kita. Ikapira na ka-inin ano kini. pero naka inin hugna mga kasangkayan ito ng impeachment trial. Yan na, barantayan. Ako, excited ako mga kasangkayan. Kaya, you know, ang ginihingya pan nga tanan. Pero may idanganin na gawas sa pagkaya na nga kunuhi willing mag-testify ikaw niyan na latsika na bagayan may ginawa sa pagkaya. Ala ito mga news sa pagkaya na mga sangkayan. Kinahanglan do-double check good naton kay damo itong fake news actually. Damo itong fake news. Nagkakagawas. In nga pagtagai ay mas kuampahiya bagayan mas accurate pahiya. Ha? Oo, kontra itong mga picture-picture na. Oo, kikito naton. Salit, sige nang lang i-double check ko din eh. Kay, you know, may dayan information nga kung kaya ano nga gusto mag-testify daw kung ano ni Mulatsika. Kaya di ba nangayat niya? O may daniya, statement di sa social media nga, o oh, dirimak na diri. Pero kinanglan na inin, may dala naton mga aluday-day nga kinanglan pagsundon. Uy, may da kuan, may da kinanglan niya yung kondisyon, di ba? Nga kundin, may initial yan na nasirin nga direct sa inan mirma ito nga AR or acknowledgement receipt. Hiurton yun ng mirma ito. Ito na. Sing pamandito ang kumit, laglagan na. Di ba? O, kay hi Gina Acosta, ha? Anigin tutudlok, ikaw latsika. O, paghatag din mong kwarta, ikaw nag-distribute. Likewise, ikaw na papamirmahan acknowledgement receipt. Pero nasirin kung hilatsika nga direct sa ito ng mirma nga pagtaga inin ano kahin eh. Itong inin na mga acknowledgement receipt. Hiurton nyo ang nagpapamirma hiton. Mamay ka hiton. Now, kung kaya nung interesado kita, instead mga kasangkayan nga, amon, kung mga demand, mga kasangkayan, in fact, bisan nga ni Jesus Cudero, napausangan ang pirang mga senator judges, kaya nung di rin niyo ipatawag, prosecutor, kaya nung di rin niyo ipatawag, hikuan, hilatsika. Hasta lang nahumanan statement, testimonya mga kasangkayan ni Gina Acosta, at special disposing officer han office of the vice president. Ha? Kada niya pag babaton namimensyon permanente ni andito ikaw Colonel Latsika and yet di rin niyo ipapatawag. Di ba? Eh kumbaga ang last touch sa nimo confidential fund. Hi Latsika. Ipatawag niyo. You know, mga kasangkayan sa rin ko pa man. Kumbaga may mga style or technique, may mga technique ini. Kay kinalasan kita actually iningat tulo supposed tulo. Tulong mga kasangkayan ano nga inin ano ko ini tulong ang mga kernel ay nabanat amot problema ini kay kurin bakit ikalagas na kay nagkakawarawara iton mga lista ko na ginilista ko pa ini pero nawawara lagi apo ko ha tulong mga kasangkayan nga inin mga tulong Armed Forces of the Philippines, but do ito na aktibo sa itong retired. An usahi Colonel Bahaw, retired niya, waray nakalocate, di rin ko consider nira, waray nakalocate nira ang address. So itong duhang active mga kasangkayan ni Colonel Manaros Buransing, nga ni Magtanggol, Colonel Magtanggol Panopio, amot na ka-schedule, undo tuloy nira, upo di attorney Kwan, upo di attorney Puwa, ito no sang member itong defense team itong ni Sara. Upo di Puwa, kay kundik nagsasayo, plabutan niya ka spokesperson ng DepEd during han term ni Kwan, ni VP Sara as secretary. Spokesperson niya, likewise, bagay may pa niya ibang position, kundi na-attendihan mga meeting, something so ganito. That's why usa kumbaga mga hostile ini ikuan hi Puwa klaro itong hostile ito mga kasangkayan well tin nga duduwa hiburan singan hi kuan hi Panopio mga kernel mga kasangkayan witness ini hiton kuan witness ini mga kasangkayan hiton hiton prosecutor so ano tiyak no hininira daw niya ano ano daw ito bubuyag-yag hinira? Kayo no mga kasangkayan, nasa rin ni Congressman Pauli, kuwanin niya na, ano itong kuwanin ni Paulo Ortiga, kundik nagsasayo pia itong Deputy Speaker. Nga member itong prosecution team, mga kasangkayan. Inin, importante itong statement hininga duha ng mga active ng mga kernel. Kay aday sa sabutan, kumbaga hiyat magtatahi, hiyat magsusumpay, mga kasangkayan. Hanagin statement, diri in behalf ha, kumbaga ako nga ni, sering ko, bagahin matis, bagahira itong matistigos, ala kontra magduduon. Hanagin statement ni mo niyan, kuhaninin Acosta, ngan magiging statement tadi nga tutulong nga kernel, nga magduduon nga di kan latsika. Bagat amot nakikita ko, kan una, kung nahingayin ang kwarta. Nangayin ang kwarta. Kumbaga, tikang didikan Acosta, klaro kung nahingayin. Di ba? Nahingada kan kernel latsika. Now, ikaduha, tikang kan latsika, iging kain man ni latsika ang kwarta. Ngabangin yan, iningaduha nga mga kernel, maaram kung nahingayin. Di ba? Ikatulo, kung nahingad tuhin ko nino nga tao, tipo ano naging gasto? Tipo ano naging gasto magasangkayan? Ikaw pat, kung nagasto ito, kay siringan yung statement, ipinamalit hinlingkuran, pagkaon, hinlingkuran, kaya nung awari resibo? Kaya nung awari resibo? So, amin ni mga kasangkayan, itong mga kinanglan, mga additional information, mga kasangkayan, nga, I suppose, amo itong igbubuyag-yag niyan hininga do. Kay tigday ni gumawas. You know, mga kasangkayan, itong Armed Forces of the Philippines, waray statement nga nasiring nga din. Kay, you know, it gin propertiran din hi, actually. It gin propertiran din hi, itong integrity, of course. Itong Armed Forces of the Philippines. Kay, ako nagtutuwa ako. Kumbaga, hataas it pagrespeto nato itong Armed Forces of the Philippines. Na supposed to be the dear in here magamit. Mga non-partisan ini. Mga non-partisan ini, mga kasangkaya. Nagagamit pa ng kapulisan, pero itong mga armed forces, mga dear, nakikita, tanga, kumbaga, di ba? That's why hataas it pagrespeto nato in terms of non-partisan aspeto. Supposed to be. That's why, bangin niya na si Ring. Kaya man naman ko noong investigation, nagkaada internal investigation, ngadtukan latsika. Floating niya pag kaya na. Hilatsika, hindi kita maaram. That's why may nag-aayat nga niya, kiyaan na. Kiyaan na ikaw niyan latsika, ombudsman, buying rumulya. So kiyaan na, ito dapat na kiyaan niyo. Di ba? Now, bangin na si Ring, para good ini maklaro nga tanan, kamu kay maaraman kamu itnahitabo, pakadto, pag sumat kamut kamaturan, anon nahitabugod. Ano na yung tabo? Oh, that's why, kumbaga, may counter na pagkaya na, pero direct na tuod. Direct na tuod mga kasangkayan. Ngayon, in statement good. Unless nga may, waray ginkuhan ko, ginrecheck ko, waray, ito, ibang, kuhan, mga website, waray. Ah, so, bagan, EI hiya, nga, nasiring, nga, willing hiya, nga, gusto niya magsumating kamaturan, di dahil itong investigation itong willing hiya makanto kay gusto niya sumat kamaturan nga diri sa Hinan Mirma itong. Anan Mirma itong nga AR kuno nga mga ngaran, fictitious nga ngaran ni Ortonio. Pero dirik na tuod lagi. Uutrong ko dirik na tuod. Unless nga makanto manggod ikaw niyan. Kaya anyway, open man ko niya. Willing man niya. Kaya lang may mga kondisyon mga kasangkayan. May mga kondisyonis nga igin lalatag ikaw niyan. Yan ano kahini, kay sering ko pa man, it nga yung kondisyon, bagahin, kanan winais. Ha? Kanan winais ito nga iya kondisyon. Anay ha? Adiman, yan iya kondisyon, nasering iya. Nakadan ni Facebook, nasing iya, I have never refused to appear or testify. If lawfully called, I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restriction. O diri ko niya na refuse or nadiri pag-appear para magtestigos. Kung lawfully called, o lawfully ito, kay susugpin na ka, nga impeachment trial ito, preparado niya pag sumatit kamaturan, pero subject it applicable laws and security restrictions. Kaya ano nga masaring kita? Nga wise. Kay main i-inbook niya ito dida. Iging ka ikaw man nasering man higuan, nasering man hi inin akusta. Nga pagka-withdraw niya yung kwarta nga tuha tikang habangko, ginmandaran niyan Vice President Sara nga igatagay mong kwarta. Hmm? So ikaw man ang nagkakaputang kwarta, iging kain mo man. Intelligence, when we sing intelligence fund, mga kasangkaan, sering ni Kuha, di ba? Bayad ituhin mga atawag nga ni palit na palitin impormasyon. Ano ito nga mga impormasyon? Mostly ito mga kasangkayan, ini nga mga aton outlaws, particular ito ni PA, or what, ano nga, importante nga, habubutang ihalanganin iton Pilipinas. Nga kung din niya, nag-i-invoke ito niya, nga diri, kaya di ba, amot iya statement din eh. Amot iya statement mga kasangkayan din eh. Nga, o turun ko, anong siring niya? Subject to applicable laws and security restrictions. So, diri, kinanglan, di ba? O kung ibuyag-yag ko, igyakang ko hayo, mabayulit kita, itong iya tinatawag na security restriction. Di ba? O may bubutangin alanganin. Itong magiging concern ini itong tinatawag na national security. So, di rin magsusumat. Kumbaga, waray mapupuga. Waray makukuha iya. That's why, ginlilikyan itong kay, you know, sering pa man itong pirang mga eksperto, maram ka mo itong prosecutor ko, no? Delikado ko mag-present in hostile witness. Kaya di rito yung witness. Di rito yung testigos. Kumbaga, time to time, di parparati yung testigos, na time to time, nakaka-istorya niyo itong, nagkakaada ka mo na idea, both sides mga kasangkayan, whereas kung di rito yung witness, di rito din pwede ma-historyahan anytime, di rito pwede din matawagan, di ka maharam kung ano tiyayak nun dito, ano tigbabaton hidon. Diba? Oh, pero igin presentar gihapon mga kasangkayan, igin present, pero you know, despite ka kulang hinapupuga, anong siringan mga prosecutor? Waray ko hey, mapupuga, lakso na ubus lang takuras, waray ko kunay makukuha, iya mo lang hidon. Waray, kulang, pero you know, para aton ng mga taxpayer, damo ang nakuha naton statement ni Acosta, likewise si Ortonio, mga kasangkayan. But you know, niyan, bantay, ambot ko na amo lagi hap nga oras, amo gan lagi hapon na nga oras, doon na siring nga by September ko no, igbabalhin ako nung adta kulog, pero ang regular, alas 10 good, so bantay naton mga kasangkayan. Anyway, oras, may napakita 3 minutos, temporaryo naton sa danta puso, nalutin naton taramdan, iyon taramdan, napakya na la. Tubtubwas nga law, amo gihapon nga oras nga nistasyon. Engineer Samla Chica, Engineer Mawi Liren. Ini naman ni Kabibes Dani Murbus Rikyes. Nagpapasalamatan niyo pa rin yung pamati. Maupay nilot nga aga. Hatun na
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras alasais, 18.
2: Panindugan, karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Maupahingaga mga kabugduhan, adlaw yanahan, Martes. Siyahan ni adlaw habol ang September 1, 2026. Good morning ha iyong tanan nga ito naton darang good news siyahan dayon it pag habubo it presyo hiton gasolina nga labi na gud iton diesel na abot mga 4 pesos sumubra guti it iiban it presyo hiton diesel. Yan iba pa ang mga produkto itong krudo. Kaod ganini in maubos yan ang adlaw. So this is the best timing nga magpadisil. Ito na ito na mga sarakyan, natural. Yan iba pa nga ginagamitan natin in diesel. No? Apay nga aga mga palingkero, mga taga-merkado. Good morning ha iyong atanan. It iyo waray kapoy nga pag sunod ito na ito na mga balita inang aga. But haiyo maupay nga takna, no? Then madyarapit ito na ito na broadcast nga abot haiyo na sering paman traditional nga radio. Og abot ito na iyo pamati, ito na ito na balita nga komentaryo. Good morning haiyo nga tanan. Ang mga sarakyan nga nagbibiyahe nga na angin kanina pa baga nakatutok pero baga pag-aabot na bala ang mga nag-enjoy hanhalaba nga weekend, no? Kay tika nga Sabado, Domingo nga nakakulop, waray opisina kakulop, no? Waray klase, ano ba, no? Ganun iba, mga private, makikita mo kung di hatakluban kakulop nga adlaw, abisan ko na holiday. Padayon good and pag-abri hanira mga negosyo, establishmento, mga opisina ay ginsingabot and mga na trabaho han holiday, no? And ini na kinukumusta naton and diin man nirapit nga abot ito na itong broadcast pagin di indapit ha iyo o paingatak na, no? Mga bugos nga Eastern Visayas o bugos nga Region 8, no? Dako ito na itong dapat igpasalamat ito na itong makagrahom kahit saan nga maupay ito na itong panahon din he. Although nabaga na orog itong sirak pero tinatagang itong blessings in gracia hin maupay nga panahon at maupay nga diri kita na mamroblima. Ito aton paggagawa sa balay na aton mga biyahe. Normal ito na aton mga kiwa. Kay anong nga ginyayakan natin ini, gini-emphasize natin ini, mahitungod kay dito ha Luzon, ha North Luzon. Ha, tikang paggawas mo ha National Capital Region, tipakadto ha may Region 3, Region 2, Region 1, no? Dito nga mga area, mga Ilocano country, na mga Pangasinense. Ita istorya ko dito haira mga kabugtuan in baha, ma'am. Baha-bahaan ko dito na istorya dito haira, no? And amin ni nagkabubukwat na liwat ang mga istorya and flood control kay habugos nga probinsya kuno itong Pampanga ni Governor Pineda. Duhala nga bungto it waray kabahay, no? Mamay kabahay ito, no? San Fernando, amo din kapital hiton Pampanga, San Fernando, Pampanga, no? Nga dati kuno diri binabaha, yan ang binahagod, no? Nga na didiha may Bulacan, barahaan na ito. Pero abot nga duha may tarlak ng mga probinsya. Ang tarlak ng mga area, inaabot na inidawhan na mga pagbuto alugara, no? Si paman na abo, tapo-tapo. Alugarago dito ha, uwi na rin. Ito na napupulburize nga mga nagtatapuan kung na nagbubuto itong vulkan, vulkan pinatubo. Ang nagdadamo ito, nanihigay untog nga dahan na mga kasapa-sapaan or inaagian ang sapa, no? Ah, nakita mang kamuhan na di siguro mga batan onwaray, pero ang mga kamagurangan nato, kaedad nato, na naka-experience kamuhan alapuop han binutubuto han vulkan pinatubo kay nakausap ulit buto pero nakaturog palit ang vulkan in dormant induro. Pero han mabuhi mga kabugtuan, daamo ko na nag-antos. Daam na lamang istorya na humataas ang mga tuna na sapawan hin abo. Aday itong babaha, no? Kaya niya mga damo ng mga napundo, ng mga ibinuto, ng mga abo na han vulkan pinatubo. Nabalabag nga na nahatumbaw, nabalanra, mga inaagian han tubig. Kaya han dumamo ang tubig, inabara naman iraagian, no? Hangad to ha, ibang lugar, kaya di naman nakakadaloy nga to, sarup naman. Pagdamo-damoan ang tubig, nagsasarang itong baha, no? Napapausa gud kita ano nga mga tao yan ano mga lugar nga mga diri binabahaan hadto bisan dinhi aton nga diri binabahaan hadto no ana yana binabahaan na no napausa kita ito kay natural diri man ito sugada nato pero ha kun baga practical nga na common sense nga pag isip no damo gud itong tubig no. Damo ang iginuran nga volume in tubig. Amo ko dito't unang rason. Hin kadamo hin volume in tubig nga ginbubuhos tikang hin paginuran. No? Nanbaha kay damo-damoan ang mga tubig nga waray na matamo. Bisan may salo, may salog, may river, may mga kanal kita, no? Bispaton may flood control for example. Kung lumapos pa it kay taas itong flood control. Nga na dumalo itong tubig, may kalugaringon itong nga puwersa, no? May kalugaringon niya kusog. Kung natitirok na nga tanan, nga na ibubulhot na pagduso ini nga tubig, no? Bisan pa itong kung ano din nga mga sagpo. Kung kumusog-kusog na gunindoro, guba itong, guba. Mahagato naman istorya mga substandard na liwa pero di rin mo itong mahuhusgaran itong mga nagugubahin damo nga tubig nga mapagkita mo substandard itong di rin. It's substandard nga punto na ang inhanglan itong in-experto nga accounting, no? Labot la kung masyado kahalatado, no? Pero magsukol ka nga ni ano nga nakasering ka nga substandard. Pira ang steel bar, nakitaan mo. Hindi ka itong makakabaton. Kita kapapagbuhos ang siminto, nga ginaguti ay nalanira siminto, salit na madali maguba. Hindi makita itong sayod, no? Pero itong practical nida, ano kadamo ang tubig? No, di. Dako-dako ang tubig kay ginaabrihan ang dam, mga sugad itong istorya, no? Nag-awasti kang hadam, no? So, kamakusog hinduro itong tubig, nga tigda nga ibubuhos. Good man kun ang pagpinaniminto para lang hitsura di dan ligid baga pagkito ni mo may adanasagpo nga siminto pero baray pamutangin steel bar, no? Nga na waray upaya pag construct, no? Amo na nga haw itong iba na itong istorya ay ini pagka mga ordinaryo nga mga daloy hintubig dit na ano, no? Pero kung guti ay lang ang pagba-induro, guti ay lang ang pagkusog ng tubig, naguba, mo ito, investigaron ito, no? Kung inibain, nagkaadahin, corruption, substandard, no? Pero kung damo-damoan itong tubig, para ito na imo na obserbaran han, nipal, nga aton hingkikitan, mo ito, no? Inihan na bagyo-yolanda aton, nga oristorya, mis pagita ton siya, may ring ano pang maupait kanal, maupain sagpuit kadagatan, no? Kung ang nature han nag panlalapos nga tubig ang dagat, nga tikang ang dagat, nagkadinahasag ka. Bisan pa itong ano nga pangisipin tao nga papadiguno ni sagpo, waray ka itong mahihimo. Kay tikang nga, o sa nga lugar, hina barko nga iginhigutin maupay, in igintukiyab tipakadihin iba nga lugar, no? Bispa itong ano nga kagwapong ang kadigon nga himo hina imo sa lipod. Amo to taton sinisiring. Nga ining mga mga suga din ng mga pakita nato nga na-experiensyahan nato. Diri na ini akos hito na nahimo itong tao. Pananglitan, bisan madig-on na itong imo kahimot mga posti, mahimo itong imo construction mga building, mga kalsada. No. Kung ang linog in makusog-kusogan liwatin duro, bisan pa itong ano din ang pundasyon, guba, kugubaon itong. Pero kung guti ay laluwat niya pagbayog, naguba dayo ng kalsada, amo ito ta orsahon, no? Na kasi ito na kakusog itong linog, kakusog itong baha, kakusog itong storm surge, kung igbunal itong nga dahil itong kahimtang itong tao, di rin natin itong masusukol, no? Na makaradlok ng mga kalamidad, nga di rin natin na makakarkulo, na anatuna nga diri matatabo pero natatabo nga yan bisan kon ha aton baga pagkita-kita baga diri unta inin masusuga dito ay natatabo nga yan naman pala, no? At ining nga mga panitabo diri ni permi automatic corruption, no? Kinikita ini kaya sering paman ang tinatawag nga case to case, no? Nga na diri kita wala kita labot ito nga mga ano din ang mga anomalia gusto nat iton magkapipreso liwat kay aton nga niton kwarta atoton salapi amo ito ta aton advokasya nga unta waray na sana mga pobre nagkukuri nga na, nagkukuri na binahaan pa guti ay lang pagbaha na oranan nag namatay na lumos, no? Mamay kay iton nga binuhat mo na aton ito dida kay you know, ha? Ini nga era mga issue dito. Duro, usagod lang ito dito nga basic. Duro-durohan yun yung pag-inuran. So, in the first place, babatunon mo. Kaya nung nag-suga din ni kadamo ang uran, no? Oh, amo ito ta, it mga scientist na it mga kabaton ito. No? Kaya ta, it mga mag-aram, mga professor, no? It mga ibang mga, you know, unlike dinhi haaton, di rin man obos nga tanan. Pero kung may namamati yan, ini itaton maipadangat ay. Kapag taga-academ ka mo, ada ka mo mga university, no? Ada ka mo mga educational institution, no? Magtututdo man o diri, kung ano nga opisina. Kapag iniimbita ka mo in mga taga-media, nga na mga pag-interview ha iyo, no? Itako niton baga pagkita, dida, no? Nangangaro hin kasayuran it mga tao. Nga nangangaro hin paki-explicar hita iyo kaaradman ita katauhan, no? Nga diri man makadiritso it mga tao nga da iyo pa amulat ira ipapakiana, di ba? Di man yan iniyo aasihon ito. Pero kung mga taga-media at nagpapagian na, nag-bridge, nagtutulay la, ita taga-media, para yan imo aram in ipaintindi, didi hiton mga katawhan, ay nakaka-edukar ito. Salit, kapag ka dinadaop unta kita, nga na hinaaruan kita na guti nga oras, ngan panahon, dapat ito in imo pag isip hini positive, no? Dapat diri agi, no? Media, reporter, no? Agi, radio, newspaper, diri. Kaya't makita ka't mga professor sa University of the Philippines na nagkakarininhira higayon because it, diri itong imo, it na consume, it na consume, it na signyong tanakaon, itong imo hinbabaruan, diri lang nga dahit itong anchor, diri lang nga dahit reporter, diri lang nga dahit hito nga taga-media, kundi at tutunoon tog hit mga tao nga nakabati, nga na nawuwurok nga diri nira maintindihan nga anang litan hadto diri na oran sugod kadamo nga tubig nga yan na damo na ito na babaha kay damo naman ini nga tubig oran, no di ba? Kamula nga mga kamag-araman hin special nga pag-aram hin field nga nahibaro iton makaka-explain hini. Kaya kung ay da diin man nga aram ang imo linya, political science, mga biology or environmental science, kapag ka dinadaop na kita, we should be excited. Non? Di man ha-excited, kundi anaton na mindset in dapat masaring nga anay kay damo intalon it mga diri pa ni mag-aram kay di man kita ni nangingiskwela bisa nangingiskwela iba-iba man ito naton field nga gin papaurog kiton aton na pag-aram kay iba-iba man ito aton gusto iba-iba aton hilig so may da, diri mo maubos ini nga tanan nga aton hinbabaruan nga damo pa kita diri maaram kay tiini lang nga linya iton imo hinbabaruan pero iton iba nga field nga specialization. Global warming, for example, no? Nakabisado na haros nato ini balik-balik in interview, no? Nga na ako diri kiton basta-basta nga makatuod nga naghataas na iton tubig hadagat kay nagkatutunaw an ice, no? Ay kun baga pinilusupuhon nga orostorya. Na balod nga tama nga dalab na sanan una. Amo man lagyap itsokol, tubtubyan na. Kun na pag oristoryahan tanga nagkatutunaw ang mga ice nga humataas ang dagat kay iton mga yano nga mga tao di man kami magpapalawod pag sinukulsukol iton nga mga diri kami iton makukumbinsir basta-basta ini nga mga teoriya nga mga thesis thesis in oristorya nga in global warming no. Kaya natatrap, nagugupot iton mapaso nga party, iton kalibutan, di rin nakagawas. Kaya no, na-explicar kay may da mga karbon nga nagugupot ini, susa, nagpapaso-paso na kalibutan. Kapag nagpapaso-paso, ano man nga naging tubig lugod? Ay tungod kay nagkakadadawin mga pagkatunaw, ang mga di rin natutunaw, ang mga dagkong, ang mga ice at tunon. Kaya dumamo tubig, no? An iba pa nga mga eksplikasyon may kalabutan nito dirito amula no. Pero ton kamatuoran gud ini no kini istorya pala nato na istorya kan Noah ton una damo gud iton tubig no. Wen ini hatakloban pero daton experience nga babalikon gud istorya nga awasan uran baga nalahin gripo haros ito bang sustain na sustainer ba diri kay na luya naman maundang makusog no. Oh dirito na kapapambaha. Ito gud nga uran nga waray guguti, waray uubos, nagtika kusog la, kung gung huminay-hinay man, dalagya pit kusugit uran, mga piraka oras budoy. No? Siguran, sulod na ito tutong tubig, ito nila. Ito na, punto ito nila, kaya nga nagdamo itong uran. Sabagay ito uran, kuno tikang la ito kadampugan. No? Sering nga amo na ini. Kaya panahon ko noon ni Noah, hinga ni Noah ginatitinawaan la kay 40 dias ini nga pag-inuran. 40 dias nga pag-inuran. Di ka ba bumaha, no? Hinga mapuong ang magkalulumos ka mo, no? Hita 40 dias nga pag-uran. Bisan pa kung pirakaan daan na ito ni mo kinamumutangan kung talagang humataas itong tubig. Masin ka pa nga global warming ini. Kadiri ako nag... iinaltabos. Kay rinirespeto nato nito nga mga aram kay inin mga pag-aram mga kabugtuan madiin man nga field ng discipline no kinahanglan nito hin research it mga tao kay ini nga imo natatad-an ini nga imo nababaruan igahatag mo ini nga dinian it mga tao para iranira maintindihan no may nangabot itaton pag-inaram ngadto bulan ngadto mga kalarakan no. Pinanhisabutan ito, di ninitikang. Ay, ginkakanto na nato na classroom, igintututun na nato. Mga scientist, mga nangag-aram ini, nakatara inihirang hibaro, nakatara inihirang knowledge. Igintututun na nira nga dito na ato na mga nangag-aram. No? Unwarayin yung mga nangag-aram in suga din eh. Pero may kita mauunahan, no? Nagpapakabati na lang kita ibang lugar, ano ini, so... waray baton, no? Ibalhadet kita adaw ang COVID, no? Naglalaom kita ng mga tao nga ha COVID-19 in andam anat kalibutan nga mayda kita mga medisina nga ipapatumar, no? Mayda kita mga medisina nga isasagang han virus nga COVID, no? Sa ini dira bagay ni puro pareho tat baha, no? Sa ina padaw sa meringan taga Harvard nga scientist makarao da mga tao kay tubtub yan na di kami maaram kun ano ini nga coronavirus ngan ano titatambal ini. Di ka ba itong mahadlok kay adi sigit karakatak isusumat mo ba ng mga tao di na pagbabalita nga waray hinitambal, no? Di ka nahadlok, naka-engine di ka waray tambal, meaning kapag ka masakit kay ito di ka mauupay kay waray tambal, papatayon ka dayon hita nga virus. Kaya naton la paghirot na laanay nga di kita magka-virus. Kaya ang mga natamaan nga napuruhan, naduruhan, patay. Ani baliwat may dasak tula, maamon alantun mga sagdun haton, pinakaapakusugan aton lawas, kung tawagon nira immune system, no? Pero pareho ini. Hasta nga nagkatatadaan na na mga tambal, na kahimo nahin na bakuna, no? Na pakabakuna, nakaato na ang mga tao, abisan pa ano pagdapuhan na mga virus kay puro naman ini may bakuna di rin na nasasakit nga na naduduruhan ang tao magkamay ada pa man ang tikaiha kay pandemic man lagi inahinay na nga nawaraan sakit, no? Pero pareho ito ba may panahon yung mauran, no? May panahon nga di rin naman duro at kapag kita may dahimbabaruan ngay labi na kita lat maaram. Di rin naton itong pagtinirokon, didit aton kalugaringon. Ilabi na kung nakakaapikto na hiton kinabuhi, panlawas, property, hiton ibang mga tao. Imo iton eksisyero kay pakabulig ka pa paghirot, ngan pakalikay, ngan nakakaintindi, no? Kay itsunod iton niya pakian at katapusan niya pakian. Ano mat bubuhaton ini, no? Ada kay amo ini taton babuhaton, kahiraman lagit maaram, di ba? Susalit, iga paangbit naton ito ng mga araw. Dinhi aton, ito naton mga mindset in, you know, dehiton kay Kuan. Kita ito pag pina-interview kay, di ba? Alasais 42, painom-dom.
3: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unregulated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
9: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
10: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
11: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
12: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
15: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhi na mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DGX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DGX 500.
0: This is FM Radio, favorite music radio.
1: Alas 6:48 na, padayon na natin paghatagin mga balita. Ang komentaryo yan ang aga. Adi paghinay ka mo, nagpapakakita-kitahin mga nakadrive bahin scooter, no? Aram kayo nin scooter ba? An scooter kung talagang may dahiya nagpapaandar nga power na pag tungtong mo, nabiyahi itun. Inin scooter, angin diri kita baga magkakaerintindihay, duha lainit kaliding. Nga nakakapot kahin duduhaliwat nga monobila at imduha nga kamot ada ito it preno, ada liwat iton ita nagpapaandar, nagpapabiyahi, tinatawag accelerator, no? Di dahi iton imo kamot nga kinakaptan. Ikaw, ada ka nakatungtong, no? Ay, danay liwat ini, baga may na-exhibition, pinaangkasan pa, no? No? Dito ha, ibang mga kanasuran, kay klarado ini traffic rules, no? Nakagamit ko din eh. Kay iton na imo ini, kung magbabaktas ka, managmit ka kumadto, sumangput iton imo kakadtuan. Pero iton na delikado ini, kay nakatungtong ka la. Guti ay, good lang nga kabangil iton imo, kaliding didaha printi. Tuwad ka good iton, halabog ka good, no? Labi na kung paspasay, nga tumigda ka nga sumampak, hina... kalining ka di man, pareho itong motor nga nakalingkod ka samtang nagbibiyahe or labi na kung ada kahin na sarakyan nga sering pa man aton auto may upat it kaliding okay la iton doro no pero in scooter kuti ay lining nga baga kabangilhin bato bahin ma-inclinar ka nga matuwad ka

Pero para man niyo maintindihan, ito tugot ba ni kalsada kapag alay ni bisikleta, ita pagtagad, ita mga nagkikita itong mga pangkalsada, no? And itong mga inin ibang mga kanasuran, ha Europe normal na lain haira, na era, na drive pa nga ni, paprumba ini nga mga ginagamit, yan, you know, dinhigya pang pandemic kay pag social distancing, dako ini nga bagay kay di ka na na lingkod hin baga may kasapit o may kaangkas kay usa kala, no? So, na dako-dakoan niya ba, bagay, didi hababat ngon, itak istorya hini. Ada kay may da 53 anyos nga lalaki nga na-aksidente mga alas gabina, alas 11 na liwat, no? Idadapit na may barangay San Ricardo, hababat ngon, Leyte. Ini nga scooter, sumampak hin van, no? Pagsampak ni han van, na duduha man hira, may angkas pa nga babay. Ingin kabangga ay yan minivan, dinadrivean pa hin na minivan, dinadrivean hin, 25 anyos pala. Inin mga pangidaron na usahay naton, bisan pa kung magkarit kita, iba paghihapon iton mature, nga nagamitit kalsada, mga damon at mga batian, hinbaruan, eksperyensya, nga mga paghihirot ng mga panhitabo itong kalsada. Buro bata pa, masyado pa ka ini nag-adventure, no? Amo iton. Okay, maalam ka kung ano? Patay. Patay in talon na nagkakapot itong scooter. Na may nakikita na ko din niya takluban usahay, no? Nga baga naka-scooter, no? May dadin ni usang doon baga maiha na. Siguro waray na din ni foreigner, no? Ay dito, siguro ha iyanasod kundi in mantiyatikang normal la ini, no? Ini ma inin mga sugad-sugad ini paggamit itong kalsada. Nakakadaghihapon ito itong attitude itong mga tao. Dito sa Netherlands, for example, magkikitaan mo nga itong highway, nagsasaralakot la ito usahay, nagbuburunyog, it train, it bus, it private vehicle, didihaloyo may dagud lane hin bisikleta. Kay kadamu-damuan itong bisikleta sa Netherlands. Dito itong lugar ni President Duterte. Na particular dito at tinatawag nga Rotterdam, no? Dito Rotterdam, damo-damuan, no? Dito may kinamumutangan Erasmus University, no? Damo mga nagpakabisikleta ito dito, no? Isang nanay, ginihimo nga inin sarakyan itong iya kinugos ng anak itong na bisikleta. Kay didi itong iya printi, may da kinamumutangan, babutangan, bahin na inin kanan binubutangan itong baby ko na natikang na iya pagputaw, natikang na iya pag... Na dito haira, butang mula ito ni dati tinatawag nga inin lingkuran, in seatbelt, no? Eh, makabiyahin na kamo. Eh, di man iniuso, era itong mga kabulig. Waray man mga sugar ito. Kanya-kanya, no? Yung nga magurang parodin, hi. Nga may magurang nga anak. Nga di man obligaron nga mag-babysit, no? Kay may dan na niya responsibility na itong adlaw. Nanay, good, no? Kaya, ang mga bisikleta, adlaw-adlaw, waray ka man itong may babatian yung may mga aksidente. Kay, may daman sistema hit pag-amit itong kalsada, no? May kamatabok ka, nakabisikleta, adi pan masunod nga train, nagurunod ka mo, may truck, may bus. Pwede niya aton, di ba? Kita daw itong train, masyado kaharayo ito, exposure nga dat nakabisikleta, no? Dito, pag, you know, ay attitude, manggihap itong tao, no? Waray ni gasolina, na-exercise ka pa. Kaya itong pagbisikleta, maupay ni nga cardio exercise. Ay mo kasing-kasing, no? Nakapanormal itong imo breathing, no? Na lakip itong supply itong oxygen mo, no? Duha. Plus, waray aso, waray tambutso, magkato naman istoryang karbon. No? Di rin nakapapolyot it, you know? So, pwede naman himoon. Ang ato na

Naso, diri man kita ni panginhang lampagitan adjustment, no? Didiha mga dagko ng mga kalsada, like Metro Manila, ira na ginbutang-butangan in bicycle lane, ito na mga ligid itong kalsada. Inaagi ang gihapon inihin mga nagmumotor, no? Dida, nakapahipigan, pero, you know, it is not our culture, no? Dito ha, inin Europa, may dagod mga lugar, bisan prime minister, no? Agaw man ini nga tanan, magawas itong prime minister, nakabisikleta, nabalita nga niya. Dini ha ato, pagising ba, prime minister, ma prime minister, adaw, 50 haros at batigard, may warik magiging papabati-bati, ha? Pero na, pinangag-istoryahan ito. Na, vice presidente, pero ang bodyguard, no? Kay naningadaan na security and misturya. Dito, waray mabandingan. If you trust, ikaw mo mat naghimo it peace and order system, no? Kung na ikaw it naghimo iton, kaya nung nababaraka ka, kaya nung di ka natapod, di aida, ayusa, para diri ka manginahanglan ni damo bodyguard. Pero kaya lang ito problema aton. Kung gusto naton na okoy kitahin kultura hin patay, amo ito problema. Kay may da talaga mabulos sa aton, no? Mga Pilipino pa, no? And kung ikaw kasi inada kang kultura hin patay, patay, patay, patay, patay, no? Natututduan mo it Pilipino. Una, itira huna-huna pagkarawat nga. Yano la ini. Maupay ini nga sistema, no? Kita, kumo abogado, irigod kita iton ma-aprobar. Kay murder iton, no? Itpamatay, patay, talapas ito habalaod, no? Diri naton iton masusuportahan. Pasensya la, no? Itaton rekomendasyon, paka di hausgado, no? Nung kahin imo igso shortcut nala nga imo patayon, no? Amo ito ta diri maupay nga nahikita di kita ni makasuporta kay tamas-tamas ito nat aton na proseso panhustisya kay lousy ta justice system, mahinay, di kita nakaabuyon, nagkakababayaran. Waray kita mahimo, waray kita mahimo, no? Nga itat karuyag sinyon, diri nga papasagdan tala ini, at karuyag sinyon, diri kay it aton patay nga kultura, amot at igliliwan, hitan aton na proseso ng hustisya, no? Kung nasa rin kita, waray kita mahihimo, waray kita mahihimo, kay di kita makakantuhin patay, kundi makadilagyap kita at proseso ng hustisya, itat aayoson nala, iton aton panhustisya, no? Naamoy nito na aton mga aray dun, no? Ini, di ba kita ni puro sa ibabasol tayo ni nga tanan din ito? You know, panhustisya, no? Kay, di rin man ini mabubutan hita, pananglitan Chief Justice. Bis pa maupay-upayan panoyo ito na aton na mga leader nga may jurisdiction ini. Ha? Di man ini kanan usaka tawula, no? Na ini nga sistema, inadapt naton ha mga kamagurangan nga mga nagkolonize sa aton, but definitely di resolusyon iton patay nga babayaan tay, abandonar naton ito naton justice system nga di na lang kita kay di man maihaman iton patayon ta na lang, no? Di kita iton makaaboyon iton, no? And amoy nito naton na nadidirian nga na unfortunately amoy nito baga sukwahi nga nabilibliwat kita kay na napatay kita adaw ito niya inin klase hinaton, you know, with all due respect ining dalagan ito naton mga pangisip, no? Kaya pero kon mahapsay maayos, no, di kapag-aanhon ito na mga tao, no? Di naman kita na sharing liwat nga dapat waray security. Ha? Tama man ito kay di man din hiya Pilipinas gihapon, di man kita hininga.
ay natatabo mangyap nga ni Hanason. Bisa ni Donald Trump, pinuposil na talinga. No? Ano, open nga ni

Kapag kahirana, kanto ha ibang nasod, baga nagiging OFW, you know, nagiging bangin nagtatrabaho hira dito, diri, sinyo niya OFW, naging resident na gud hira dito, no? Nagpapaka-obserbar man ini hira liwata, di man hira nga ni makaintindi itong pamalakat at gobyerno, pero itira mga hingkikitan, amo to itira, nagsiserbi nga baga daradara nga eksperyensya ngan pagtama ka aton nasod amo ito tira baga diri mai control nira nga makagkumparar aton nasod nga naira gud na ma isiring didto hakuan diri man sugan ini na diri pareho na bagahin dapit diri ina-aprobaran ang aton mga kamutang. Kaya kung adiin baga radical nga mga amo nalang ito nira, desperado na siguro. Ada na, amo nalang ito na ira, no? Pero ito na ako, kita daw ini nga administration, President Bongbong Marcos. Waray naman kulturahin patay, no? Ginapadamo la itong mga otoridad naton, ginaayos itong ira mga assignment hit mga pulis, no? Ginabubutang ang mga strategic ng mga location. Takloban, for example, ambot la kon covered nga tanan hit mga balita, waray maloyan Dios, no? Ni lahabaga pag-aro, di la mabuyagan, no? Ito na ita kamurayawan nga hatag, hindi rin eh. Tama, may kabahantun una nga kada adlaw, pagkabuwas, patay, no? Di na kay napulo, ginatus-gatus, no? Anay naabutin na yukot, bugos nga nasod, nga ihap. Di rin na amo ba initim karoyag nga iliwan, nga sistema? Hita tiini nga sistema, yan na, no? Amo ito taton baga huhunahunahon, no? Di ka pa ito nag-aandam yan na kay baga waray pa managpapakita na kaliwan nga baga maurupay pa iton, no? Pero kung umabot na iton panahon, amo ito taton huhunahunahon kay inihisamlat siya, di ko din ba pamati ko inidiri ini mapiling gobyerno nga ito na nairal patay. Tres pesos ng 83 centavos mga kabugtuan. Itapyas itong diesel, no? 3 pesos ng 38 centavos, no? Hadi ha gasolina 32 centavos la, no? Na inin tapyas, no? Nagingyap kita itong katalwasan, kaupayan itong yataran yung mga Pilipino. Nagpapakakita kita hita kakurian ito na ato nagkasima kabugtuan yung mga Pilipino dito at mga nagtatarapit baha ang mga binabahaan Manila, sapong pa may leptospirosis pa hira, no? No? Na ini, no? Di mga baha-baha, no? Na nakakagpakuri itong kinabuhi itong tao, di man kita nising yan, ay okay kami, no? Talaga na pasalamat ka kita at aton entrada kanina nga mapasalamat kita ito. Aton baga maupay nga panahon din hing, ano rin kita baga pinoproblema iton aton weather, maupay iton aton kamutangan, no? Salit, mga kabugtuan, no? Singabutan aton ini, kung makagtanong kita, kung may da kita, bisa na paglaba. Ay, kung nauran, no? Ay, maupay nga mong pagkita otro ni Bear, no? September. Ay, amon na akong ex yan na, ano, last year, balik na naman kami, Ember, kay September 1, yan na mga kabugtuan. Yan na entrada ito na September. Na pagsusulod pala ito, bulan ito ng September. Ang matikang nga bar exam, ato nini naluwas sa kakulop, kasangkulop, no? Matikang itong bar examination. Yan ang adlaw itong Domingo. No? Ini nga itong lugar didi in examination center. Itong Don Vicente, Orestes Romualdez Educational Foundation, laki itong mga rooms. It RTR Medical Foundation, dito didi mga kabugtuan, no? Dito didi, no? And,

candidate nga mag-take it bar, mga tiabot nga panyero, kumpanyera, no? Good luck ha iyong atanan, no? And we hope nga pag maging abogado ka mo, diri ka mo supporter hit patay. No? Mamay kayo ito, pagkahuman mo pag kinuri, pagpasar, ano mo pag iniskwilan, abogasiya. Gintutuan ka nga tanan ha, na pag krimen itong pagpatay, naging supporter ka ha patay. Na prinsipyo, no? Kauman mo pag tinutdo ihaim, kunhain dapit it teritoryo hit Pilipinas. Article 1, no? Ha? Article 1, hit constitution, no? National territory, no? Pero basahan, o labasa din, tag-suporta kahit ang China. No? Anong nangyari? ano ba itong nga aton, you know? So regular gud itong nga virtud nga gahom. Nga nakapagpabirik haimo unahuna. Nga nakagpalibat haim. No? Ay... Amo ko para pareho guno ito na. Na-in love ka lang, nabulok ka na. No? Waray na kita oras. May impeachment diyan ha. Ay pamati ko may kumbaga waray na mga uran dito nga waray makauro lang, no? Adi pa kita didihit istorya itong liquidation nga na misuse of funds, no? Article 1 pamanlako noon eh, no? Mga ngaran nga natagan han confidential fund. Amo pa ito din at mga oro istorya, no? Ramil Madriaga nga baga may danto daradarang istorya, baga ambot la, hulat hulaton tapa. Ngaran naton mga iging kaupod, yan ang aga, anay Manuel Yeren, ha? Mano Felix, Anradi, good morning, no? Naton mga tagsunod, pirmi na sunod na naton na mga programa, hi Boy Bits, Asudnim, hi Mana Esther, hi Dino Daza, Ching Navarro, Lula Litay, John Max Minosa, Art Berdan, nga haiyong atanan, good morning. Ano akong mga lisensyado nga nagpa-broadcast na aton na programa yan ang aga, hi Samla Chica, hi Algez Villaferte, nga ni Emmanuel Yeren. Aupay nga takna, haiyong atanan. Good morning, good morning, good morning.

0: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
1: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Quiz Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Exfoliate and glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Pabibili sa mga busga para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.